0: Ilang cash mo?
1: Pwede naman.
0: Ilang amount ng cash mo?
1: Ilang amount ng cash mo? 30,000. Ay, wait. Ako ng video mo.
0: Aha. Ano mo brand mo mama mo lang ginito?
1: Bago pa lang ko tanugod sa ngin mo. Oh. Bago lang ko nakakumpra.
0: Nag-renta niya.
1: Arap sa operasyon.
0: Ah, mm-hmm. Okay. Si ma'am, basi may pangabay sa mga parangay daw sa tulad?
1: Nabay lang ko sa amin niya. Mabuligan ko na din at makatingin mo nila ko mong pag pangabay, ano, pinanglanon.
2: Oo. Oo.
0: Sige, ma'am. Salamat, iba.
1: Thank you.
0: Oh, mm-hmm. Pero parabay, no? Kaya mo na din isa sa mga, ano, sa mga residente, dari natin. O manibalo aliman kung ano din yung
3: kapangalan. Pero, katapang Franz, why pa may identify? Why pa nabal?
0: Iya pala yung bus gid.
2: Oh.
0: Why gid sila may naliwas?
2: Dala. Why gid nabalaan ko sa din
0: nagkakalayo? Iya, ganyan nga kwarta, ano, dali mo sa kalayo.
2: Oho, pirato ko,
0: so,
2: no?
0: Salamat gid sa inyo. So, tika Department, gahulat kita sa further update from Bacolod City Fire Station regarding there is investigation dala sa fire incident, no? Kaya nagyuntad rin kita Parvin mismo sa Puro San Jose 2, Barangay Simag, kagabi. So, may, basi nagsulod na ng interview na to ng isa.
2: Oh, pa-check tabi. Oh, pero katropang Franz, why pa ma-identify, why pa balaan kung din ginaghalin ang kalayo?
0: Oh, na natalik ito Parvin. Hulat kita sa update sa Bacolod City Fire Station para matulong ito ng gusto ng investigation dali. No? Kahit yung mismo ang mga tag-address ang sinugan, mga balay din ang sunog, why did ganit ka? Malo ka lang.
2: Kalabanan, light materials.
0: Kasi kapi mo nga lang, kagabi. Kasi dali sa, I don't know kung kagabi, brown out na rin. Kahit dala sa bahin sa kapugerya, brown out mo.
2: Brown out to sa atun to?
0: Oo. O, ito kabalo kung ano rin. Ma'am, kagabi, brown out na eh. Ah, paano mapagtapos ang sunog? Ah, okay. May 20 panties na sunog. Ah, okay. So, okay ka to po, Irwin. Antes mag-brown now, nag-umpisa na galing sunog niya. So, kaya mo itong resulta sin eh. Sang nila ka mga balay ang sunog, no?
2: Oo.
0: So, ka to po, Irwin, tama tiyan. Ito ang isa.
2: Oo.
0: Yung nag-pangabay ito sa bulig sa siyudad. Yan, din nag-emotional sa nanay.
2: Oo.
0: No, sa interview ka. Matapos ka na Parwin nga naka ang iyan nga balay araw na sa likod. Kalikod sa din ni naghalin ng kalayo. Sa ginhalinan bala, no? Sa sunog niya. So, si Rachel Salarda.
2: Oho.
0: Babati ito na.
2: Sige ba?
4: Ma'am, good morning. Pangalan ka nila, taliwat?
5: Rachel Salarda, sir.
4: Ilan ka na, ma'am?
5: 31.
4: Okay. So, ang ginhalinan, ma'am, sa sunog, ma'am, ang balay mo yan din, amta?
5: Na already sir, sa may tubang sir, akong balay.
4: Tapos
5: ang nasunod dito sa likod sir.
4: Likod.
5: Ano, nag-spark lang wire sir.
4: Oh, okay.
5: Pagkakanta kami kagabi sir mo.
4: Gabi okay
5: kami. Gabi okay kami. Tapos, dati nga lang kami, nagbalaga na sila sir. Kaya nga, may sunog gali sir. Oh. Abi na mo, nag-gamay lang na sir.
4: Okay.
5: Ay, galihan mo na to dahil. Nag-lakta ng kalayo.
4: Sino tagiya sa balay nga inhalin agad sa kalayo?
5: Arada sa likod sir.
4: Sino nang tagiya na?
5: Una ka balo ko, ano nga lang yung
4: pulga. Hindi niyo kilala?
5: Hindi.
4: At ano sila pangayaw, di or garinta lang?
5: Ilagin na yung balaya, sir.
4: Ah.
5: Wala anong kabalo, sir. Basi naglupok, blambutin, sir. Or ano, something. Ano
4: nga.
5: Kaya nagkalayo, sir. Wala man
4: ay, asama. Ay, ano na daw nga may butin? Ano, galuto siya or ano, gabaligya?
5: Gabaligya, ano, basta gabi. Gabaligya, sir.
4: Gachangge.
5: Oo.
4: Gabaligya, sasang? Butin?
5: Hindi man, sir. Wala man sa'yo butin, sir.
4: Gabaligya? Wala?
5: Wala.
4: Galuto siya gamit ng butane?
5: Wala lang kami kabalo. Kung may tao na da, sir.
4: Tapos?
5: Kaya nag-ano lang kalayo, sir. Nag-dako. Nag-dose.
4: Gulpi
5: lang nag-dose, sir. Tapos wala nag-dose kami nakuha. So, biski isa, sir. Naman na nga. Lapanig. Ginano ko lang pangayo. Kulang mula, sir. Nag-buligan na kami tanik, sir. Ni Mayor. Ay, nag-dose kami, sir.
4: Yan, man.
5: Kaya kami, ubus kid kami at mga utod ko. Gadugay, nagit kami niya. As in, wala nang gisira nun. Okay lang yung mabaan kami. Oh, pero may kami ka ba? Pero hindi lang, ano na sanugan. Kaya nagit kami at hermano nga. Nagit siya, sir. Kaya hindi nga kumambalay naman. Itawagan ko pa nga, sir. Itawagan mo sa yan. Pero malalit yas kanya isang
6: nagyaman kaya
5: ang bana ko kasi nagpag-imaras na mo kami nila na tatlo sa nga ako mga bata.
6: Okay, ano bras ang bana mo?
5: Gapang isda na sila sir.
6: Gapanaga?
5: Gapanaga. Tito may mansay nga si Banahon wala. At sa dala sa patikap pa na mo sir. So bumalera na mo lagi yan sila yung mga utod ko. Kami na mo sir mo puro kami na utod na kami ang utod at may. Kaya sila mo na ginapangabay ko sa air. Kaya mayor, buligay kang mayor. Gapanaga, panahon ko si mo merong buligay kami. Ang mga balay mga utod ko. Mga balay. Wala kami katuan. Ang wala kami yan mayor. Napangayon ko sa inyo, nabalikan niyo kami.
6: Sige ma.
5: Ang walang minta, madami salamat.
2: Ahay. Balakuon bala sang ano sang tag-iya sang balay nga nasunugan. Kasakit no, kabugat.
0: Kabugat ni Kata Farwin. So, kaya mo sang ilang pangakay lang sa si Bacolod. At least sila mismo ang nakituan din. Kanya siling sudog sa kapalika tropang-aling.
2: Oo. Aksidente ni abi mo. May mga dapat sa basulon da. Natabo na ni. Ang problema lang gid kada mo. Pinakabilog pa pa ni Malay na piktuhan ka tropang France?
0: So, balik ka tropang Arvin, ang pinakalitest na bring information is 22 families, 33 individuals, 14 kanan ng mga palayang natulog.
2: 14 households, okay.
0: So, lima ang partially burned, kag siyam ang totally damage. So, ang kabugisan ni Halay sa Kaparwin is 120,500 pesos.
2: Kay Rachel Salarda ni, ano ni, ng totally damaged ni sa Katropang France.
0: Wagit, upos, kining balaya.
2: Ahay.
0: So, yung inalina ni Kaparwin sa palayo, balay ni Mahilog. So, tiyan mo sa kaila si ang asawa yan ni Soriata. Na
2: mo to
0: sa Kaparwin
2: na
0: tiwa
2: magkano
0: siya ang 50,000
2: pesos
0: cash
2: at kanina ubos na. Naubos naman to. Ay. I hope nga mabuligyan na. Para sa mga kuturan ta basta may mga sulo sobra-sobra ko muna. Pwede man ta ka amot to. Bisa na ano lang pagkaon na nay. Dinis lagi na house sa buong katropang France.
0: Sa karang guys, dapat nung pagdating ka na Kaparwin ng sulo pero kaina ipatulungan na to ato sila.
2: Oo.
0: Siguro ka pang humos ka lang.
2: Oo. Basta may himo naman lang yung tulda-tuldada kag dira mabalik ka.
0: Amo gani na. Wala itong takong ano na, kahit kagawal pa naman talaga ito ba ang singla na?
2: Oo. May pagkakad.
0: Si Kapitan Rodnicker muna. At upang na singla na.
2: Oo. Ang syudad, may pagkakad to?
0: Amo pa na ka sa Harvey na. Sigurado, da kaya sa spend ka na. Or patulungan na sa syudad for the festival.
2: Oo.
0: Para ma-accounting kung kasi ang mga beneficiaryo sa posible na huling ay palagot na siya at matapos yung silang masulugan ka sa maharyo.
2: Oho. Ang mga ginabal nga sa mga kuturan tahalunggid. Kabalo kita nga, hindi, why man sang gusto mga katropang France ka masunog, pero ang gawi, tabla, kuryente, ambot lang kahit may mga balita to about sa mga butane ganyan, ho? Nga di ba, tumayara sa mga fake na butane nga hapos maglupok. Tungod LPG ang unod niya, hindi iya gas.
0: Yes, may kilala ganit sa mga operations sa fire ng intelligence unit sa BCPO. So nga may minakpan, hindi ka dada, minakpan na to. Dapat nga tanago to. Muli, nga balig niya, or ga patikayan sa illegal nyo, pero sa retail sa ting, no? Pero kasi fire wing, under investigation, so nanugin niya ang kapagdanan sa kalayo, na nagresulta kung nakuha sunog, na mismo sa Corosa Residos sa Parangay Sumal. So, Katropang Irwin, break it up, proceed kita break sa shooting incident na sa Bukahapon.
2: Sige, sige, ha.
0: Sa Barangay Alihis. Sa my St. Vincent, pala, before ng isa sa Black Katropang Irwin, ka The Grocery Black. No? At ito pala magpapanaad, panggapanaad. Pero ano tapos, sa wala ni siya nga tayo, na pangga pala. So, din yung natabo ang shooting incident. Katro pang Irwin, ang biktima, din nato na pokiban, yung kilala ini sa kay Roger Cancellier.
2: Oho.
0: No? 33 anyos.
2: Oo.
0: Kinapatian, isa ni Kono Katropa Erwin, ka-family driver.
2: Mm-hmm.
0: No? So, ang suspect, yan nga kay Ingold Balay, at umang balay ang naging suspect.
2: Ah, okay. Kinala
0: ni Katropa Erwin, kay alias Budoy.
2: Oo.
0: Doon sa mga residente, isang Porok St. Vincent, Parangay Alihis.
2: Mm-hmm.
0: Dari sa Sibal sa Bacolod.
2: Mm-hmm.
0: Katropa Erwin, may mga na-interview kita. Ang kaingod balay din siyang duwane, isang suspect at isang biktima.
2: Oo.
0: No? Yung kilala sa kay Raymundo.
2: Oo.
0: Hindi na ito nga pa Marvin na tukipan.
2: Oo.
0: Na, nabatihan nila na doon may kumusyon sa ito nga sa duwa.
2: Oo.
0: Tugtog na sa iyang pag-sapake.
2: Oo.
0: May mga asunasod na paglupok sa ginapapian armas ko sa Katropa Erwin.
2: Mm-hmm.
0: Kaya ang balay ng isang biktima at suspect.
2: Mm-hmm.
0: Ang may bangga isa nga daw is kinita, pinamang sulod ka.
2: Oo.
0: Kaya ang balay ni Raymundo, ng mga kilala, yung maling duwan eh.
2: Oo.
0: Para lang yun mismo sa higad sang Imprata, para sa iskinita.
2: Oo.
0: At yung pero magsulod, para ni balay ni Raymundo,
2: baka
0: kinakatapak ang distansya ka to Parwin, para niya nagtaday ng tang, ang balay sa biktima ka suspect na nag-ato bangay lang.
2: Mm-hmm.
0: So, sang kahapon to,
2: may
0: mga binami, kaya narigan mo kakiwa, kasi pagkalipas na sila kaminutos, ang biktima nagwa mismo sa bangga
2: sa
0: iskinita nila.
2: Oo.
0: Disundan sa suspect sa ginayon sa Parwin niya din tiro sa mga pila kapetes.
2: Tupad so, balay na lang
0: ngili. Tapos kay Raymundo, ito so, isang kalupok ang nabatihan. Tapos ka pa Parwin, ako na to, ang biktima nagapao na, kailang suspect sa kahit siya sa tricycle, may tricycle driver in it, tumibat para kyo. Pero galing ka na Parwin bakod sa adverse operation sa kapulitan,
2: natin
0: kayo nininang aresto, dali sa South Mabahin sa syudad sa Bacolod, pwede.
2: Mm-hmm.
0: Nagpalagyo siya kasi na natin, guro na ka Parwin.
2: Oo.
0: No? Natin, gila yun siyang nalakpan sa kapulitan. Sa mga pagpangusisa pa to, tinanggalan pa rin kay Parwin sa nagkakaigong investigasyon sa kapulitan, kaya may mga information kita nga na-receive sa mismo mga kay Raymundo.
2: Oo.
0: Na do ginaligar magdudulo sa illegal nga droga.
2: Uy.
0: Oo, tigil pa magbot ha. Kung nagagamit din ng duwa.
2: Mhm.
0: Eh sa allegation sang ni Raymundo, ito nagagamit din ng duwa. Diba siguro
2: oh, pala
0: huwag tayo kabalo kung na sibla tinungaay now.
2: Mhm. So, basilan siya na yung manbla?
0: Diba siguro ako sa ito pag-inchindi ko ni sinigto nila puro gagamit po. Wala ko no pusher, puro user.
2: User.
0: Kasi pag-inchindi ko ni, mas siguro pala naginamukay.
2: Oo.
0: Upo nagginamitay. I think isa group ay isang guro ang amo.
2: Oo.
0: Tapos yung isa ya, laban sa suyup.
2: Oo. Pagkatapos paghatag to, nasuyupan na.
0: Ito ra, eh.
2: Ang ginsuyupan, tumakon pa sila.
0: Ang piling
2: abo. Oo. Tingin sa to, sige, busy mo yan. Ako nyo doon, kamula niya.
0: Ang unang titimil, ito kaya sa isa.
2: Hmm.
0: Kaya ang last nga tilaw ato sa isa eh, iti, why na sa, why na so mo?
2: Oo, basta yung reklamo, like, sir, this is unfair.
0: Kaya saman sila amot, kabalo nila. So, tender investigation, panigat sa Parwin.
2: Aha.
0: Pero galing tayo na tingala, kita nga naglabot dito punto ba lang, nagitiro, gitang suspect ang biktima.
2: Oh, pero, kaya pa, Franz, ang statement ni Halini mismo sa suspect, no, na nagagamit sila?
0: Ay, hindi ka sa Parwin sa ilan niya kay Raymundo ni.
2: Ah, kay Raymundo. Kapag
0: panay niya nila. Amo niya negasyon niya.
2: Okay.
0: Oo. Hindi kita na yung mamati sa
2: kapatalay
0: ni Sangguan eh.
2: Mm.
0: Sa natabo rin siya tingin sila para mismo sa Sintensyon Margalis. Mamatihan ko si Alias Raymundo.
7: Tay, good morning. Pangalan na ganit, Tay?
8: Si Raymundo Valenciaga.
7: Tay, ano ang natabo kahapon na naglabot din sa punto nga nagtiniro kayo sila? Paano ito natabo kahapon, Tay?
8: Maguro may sinuyaay sila.
7: Oo.
8: Sa maguro eh, para siguro sa transaksyon lang.
7: Oo.
2: Ano na nga transaksyon ang iba?
7: Transaksyon sa ano, Tay?
8: Sa bato eh.
2: Ay, lako.
7: Pero Tay, nang dugay na ginis na yung may dumay ligutaan, ginis na yung duwa?
8: Liguway man na sila. Liguway man sila.
7: Pati kahapon nga, mugin to kalala ako.
8: Ganun na yung pito ang guro.
7: Sino na yung pito? Duwagin sila?
8: ang nagtiro eh. Tingin mo, kagtuan sa isang magulan nito sa ano. Hindi, may manghuda sana. Sikat eh. Pagka-prisa din kagtuan sa presuan. Tinabalan to sa nga aging tiro, ang gets tito mo.
7: Bali, ano yun ang suspect? Pariente man or
8: miguhan? Miguhan na sila. Tubangan sila balay ba?
7: Okay. Pero masanin sila gaway sa...
8: Wala.
7: Pati kapon, ano itong nabatian nyo? At is nag-tiniruhay?
8: Wala man, naisa yung nagbuwa na nakunti, magbubugtaw ang isa. Pagbubugtaw niya, nagbuwa. Siguro rin sunod ko siyang isa.
7: Sa suspect?
8: Ang suspect.
7: Okay.
8: Sa yung biro daw.
7: Sa maling suspect niya, ari pa lang din sa sulod?
8: Kunti nagbatas sa akin, sunod niya. Guro kayo yung bantay ni Guro.
7: Okay.
8: May plano din sa Guro.
7: Na tirawan niyo
8: ganyan? Oo.
7: Kailan ka lupang bantay niyo?
8: Dali, makit.
7: Oo. Puro na kita, magandang special sa biktima.
8: Dahil wala ko kakita siya, nabatiyan ko yung nanago ko mo. Kaya pagkatapos ko...
2: Siyempre nagpatayin mo nanago.
8: Tapos ko dabok sa asalan ko. Pagkasunod ko,
7: ano na ko dahil?
8: Linupok.
7: Ito yung suspect na ano tayo tayo?
8: Lagyo.
7: Saka yung tricycle driver na siya ko na.
8: Oo.
7: Tapos sumibad.
8: Nagdiyo sa muro, nagpulay sila balay
7: ko. Hindi na sa akong suspect.
8: Ano na hindi niya balay? Kaya may sawa
7: na ito. Rodria, sino po dyan sa balay?
8: Mrs. Yata, ang bata niya.
7: Hindi nga sawa yan. Ari man di galing ko po siya. So ang biktima lang di galing star isa, siya lang isa rin
8: biktima yan. Siya lang isa, okay. Why naman yan, mga pangabuhi naman ang mga bata.
7: Ilang kabili kabataan sa biktima tayo? Duwa. Hindi nga sawa yan eh.
8: Laging bulag ka, nasa bulag tayo, no?
7: No, hindi ka sa Manila, gaw. So, siya na hindi kaligaya i-start. O, titay, ano ang... Titimigo mo man sa nga doon? Ano ang pambal mo eh, sa pinapatagi din isa?
8: Ano sa mga niya kita yaya, titi? Nagpadala-dala sa sangkaki niya sa... Kaya sa migo yan?
2: Puro tanagigan. Migo ay manis nagli.
8: Gamit mo sa nga doon.
2: Te, makumulang.
0: Go. Katropang
2: Katropa hey. France?
0: Oo. Oh.
2: Sa Jagini si Sir sa Ila, barangay mo?
0: Yeah, man.
2: Nag-comment.
0: Yeah, man.
2: So, pero, amo na eh, kilala na. Abyan niya, suod nga abyan niya man eh mo?
0: Oo.
2: Si Raimundo, kilala na eh mo na sila da?
0: Oo. So, eh, sila-sila lang man.
2: Oo, sila-sila man lang. Ay kinano man niya nga lokola wala rason bugat nga rason magtiniruhay ka mo patyon mo tao tungod sa muna ay so pero ti ano this is all subject for investigation sa police.
0: Yes. Pero ato for me pagkita mo tanta ning suspect di ang sa ang gulo ng suspect niya ay man kay di para siya mo di kinakaw so mo suspect ma
2: oo
0: ay dito may mga istorya kuno bilangan di amo nandun na inform na niya nga asawa sa suspect. Si naglagot sa punto, gigit sa farming nga do naglala, nagindala.
2: Oo.
0: Eh, kapag nanay, guro nga do gin kaakis ng suspect.
2: Oo.
0: Kasi yan yun ang bong seven. Kung ito ang punta sa kapag farming, kung gagamit, ang ilagay ng droga, wala mong tulo ah.
2: Why man?
0: Wala, oo.
2: Oo.
0: Hindi na yan, wala pa na. Kasi mo tayong sapayad ni Mr. Raimundo, to yan. Kasi, sila nagagamit sila mo. Oo. Kasi nang sasuspect ka, wala. Kaya rin, sabihan ka lang siya, Budo.
2: Sige ba?
0: Oo,
2: sasuspect ka pa. Sandiyo. Ay, Isus. Pinatsanayin ng istorya, mga katropa, ha? Oo.
9: Bali, inyong salamon yung natabo, sir? May kabataan ka na kag... Labi ko ba tama, sir?
10: Salang.
9: Asawa mo? Din?
10: Nasalis.
9: Pero daupod ka mo, dapuyo ka, upod ka mo. Okay. Okay, nga nagkabog din sa puto, sir, nga yung tiro mo yung biktima?
10: Ano yung sir ako? Ang dugo, ang alas mo? Yung press mo na buwi ko, sir?
9: Oo. Napawag yung man ka?
10: Oo, napawag ko. Sir, so may trapto na sila, hindi ko makilala.
9: Okay.
10: Tapos na ako sa pasal na lang ako okay ba kung ano ko lang daw kaya ginano ko lang kaya ko lang
2: ginano ginano ginano ginano ginano ginano ginano ginano ginano
9: ginano
10: Kuya mo, kung mga taga-musa mo.
9: Tika, mas dito, alin niya?
2: Da.
10: Ay, bubay, gusto niya po sa lolo ko nga, ano, patahan rin lolo ko.
9: Tingnan, ginahupot mo po ito, Karmas.
10: Ngayon, kaya, naroon na sa balagang mga kapag-sip-sip. Diba sa mga nasira ko, may mga manok sa mga nasira kami.
9: For your protection, manggili ang armas to.
10: Hindi naman, ano naman, tanda ko, ganit. Sumun ka kayo, kung ano, hindi
2: protection o isang lisensya?
9: Gagamit ka mga
10: duwa. Saan na, sir?
9: Illegal niya droga. Why ka may ganyan? Pero doon ganyan ako na, sir, kay Linaway?
10: Ugod, agos dito, nabuhot na. Doon talaga mga visual, influence sa mga sa mga laing istorya sa mga tao.
9: Ah, okay. Doon sino nagpati? Ikaw kung siya?
10: Siya, nung ito, basta kumulo sa ulo. Doon naging...
9: Tapos?
10: Na-treat na natin, tapos sa sarang abot sa puno.
9: Doon na maagin na ka? Ah, okay.
10: Nung sir, nang bold na sawa ko, basta mo nang katingala sa sawa ko, ang dalayan na blati.
9: Ay. Doon na dalayan na sawa mo?
10: Oo nga, mga blati na dalayan na sa treat na hindi ako nang bugat sa akin.
9: Okay, okay. Tingin, why ka nagpaparanggay, ha?
10: Hindi, sana mo na po meron sa nasa kayo yung chairman at pang sana mo dati.
9: Ah, okay.
10: Wala mo kumbalo ko naman sa mga.
9: Huwag ko nag-yapo. Ila ka na, sir?
10: 37.
2: Uy, bata pa?
9: 37 ka palang gali. Ano bra mo?
10: Pamintura.
9: Pamintura? Eh, ang asawa mo, ang bata mo, gindilin mo. May mensahe ka sa pamilya sa napatay? Sir? May mensahe ka sa ano? Pamilya sang napatay?
10: Ano pa tayo? Ito na lang alam ko. Sinsa sila. Ang minusto.
9: Okay.
10: Nandulog lang manulog.
9: Yes, sir. Ang sa asawa mo yung kagbata, kaya hindi din mugit sila?
2: Sakit-sakit yung pamangkot ba?
9: Mensahe mo sila, sir. May ambag.
2: Mahibi ka niya? No? Pamisarunob lang sa bata mo.
10: Halo mo sila ako.
9: Tinga, ang pamakot niya, napatay mo, kid.
10: Labo sa utensyo ka, no?
9: Sige, sir. Salamat, sir.
2: Oh. Arap pa man sa glisa, insakto nga pa ni Muot, kitro pang France, ha? Nag-tulo-luha iya pagpamangkot mo, ti. Mensahe mo sa imong bata, kag-asawa. Aras, sakit-sakit na yung pamangkot siya. Mahibi ka na iya kung may ginagawa ka. Hindi ka
0: nga. Kita mo dito sa Corbin lang hinulsol.
2: Pag hinulsol. Galing na yung pitus ako, no?
0: Bala ka galing bala. Dito, no? Normal lang yan. Sabo ng maka, ang kabatsas ang kaakit. Magaling sa punto yung nag-over-tabakot ka na. Dito kaya sa Corbin niya kung mapatanong sa katawa yan, manapag-agin niya sa layin.
2: Pero yung tsakto to nga, nag-ihupot siya sa karmas. Yung protection man lang, Tani.
0: May kinapintaran, ikaw na ng konsekwensya kay karmas sa daan mo. Na gamit siya
2: dito. Ulihin ang pag-inulsol?
0: Oo. So, tingin na, Farwin.
2: Importante siya mismo. Katropang France, ba?
0: Kamalitaro na nga ito nga, ano, no?
2: Katropang France?
0: Yes, oo.
2: Importante, aras ba? Ba, yung nagalin na. Nga, why isang nagagamit sa illegal nga droga?
0: Ah, Farwin.
2: At least mismo sa baba ya nga nagwa nga wala sa nagagamit sa illegal nga droga. Oh. Katropa France. Oh. 825 mga katropa, kita sa isa ka shooting incident. Nadakpan ning suspect ara na na custody na. Tupad balay man lang ang nagluthang sining biktima katropa. Balikan tas katropang France, ana lang gid. 825 mga katropa, oras dala sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Ma'am Jovi Abadente, morning. Salamat gid. Thank you. Okay. We're having lunch. Mga katropang France.
0: Pero sige lang, ipapa ng pamilya sa biktima. So at least nakapapigang o pagkipasususpek para malantay ang department sa ganung bahay sa suspek. Kaya kaya siya nang sa likod niya naglimos ang krimen mo.
2: Oo.
0: Ang biktima to, hindi naman ito kaambal to. Ipinapatay na. So, kaya sa abo na lang ginaidipitahan, so suspect ako galing nun yung anakatay dito. Pero katapos, ito matiyata na lang pala si Police Captain GRIS.
2: Oo.
0: Ang station commander sa Macaulay City Police Station 7, ang was sa investigation, kanang ako din siya incident hapon.
11: Well, sir, under investigation pa rin natin. Kaya, tulalahay mo lang yung sila na, no?
12: Okay.
11: So, ang atin mo din, kwan, initial nga again na comeback eh, may heated argument nag-insult between them, no? So, hanggang naglunta rin ng shooting incident.
12: Okay. Pero sir, prior sa insidente, sa kagina, may away na sila nga natabo?
11: Base sa investigasyon na muna to ang kwan, pero dahil sa subong ongoing bagya po ng investigasyon ka.
12: Okay.
11: Kung na ano big ka to na may mga previous silang away or something like that. Pero sa akin din ah, base sa interview natin, interview sa ating investigator dito sa area, prior sa pagtalutang, may heated argument din ako sa
12: inyo. Ah, so doon nag-chat na yung gits lagali, ha?
11: Yes,
12: Pero sir, bali ang biktima, paano ni Man, din yung biktima, kagang suspect?
11: Kali kilalahin sila. Kilalahin sila sa kilalahin silang adwa. Kasi bali sa pagpangasisa naman na neighbor man sila neighbor.
12: Ah, magkaingon pala. Pero na ganun yung biktima, sir? Nga na ganun yung biktima? Dinihali ng biktima, sir?
11: Dira mo lang alin sila sa ilang balay. Kaya ang ilang balay, kung malapit mo lang sa dalan. Kaya mo lang sila na inestriyamay.
12: Ah, okay. Pero ting suspect na yun, nagpuli pa ni sila kung nagko-armas o kung nara na dahil siya ang armas niya?
11: Kasi sa pagkakuan sa investigador pa, no, at ipitay ko na yun, nagdalaga ng isang pagkato sila balay kung nagkuha sa armas lutang.
12: So bali, doon naglitsanay pa ni sila, sir?
2: Nagkuha sa armas?
12: Oh. Or dito nila tiniro din ito
11: pang balay? Siyempre sa karsada doon ang tiniro niya ako noo, and then tiniro niya, and then nagkadalagan pa niya after na naigo siya. Pag sa matumba na daw pinumusigin na ano niya pag ito.
12: Hindi ko yan ang
11: ulo. Tiniro niya.
12: Ba't ito ba ito yung finishing eh pag-alisip?
11: So ano nang gagawa? Pero ito doon wala man sa igo sa ulo. Ang igo niya is more on mga
12: balawas lang.
11: Tagsaliyag ako.
12: Okay, sir, bali anong nakuha sir sa incident, place of incident sir?
11: Ang belongings lang sa nga itong biktima, do cellphone nyo lang.
12: Okay. Mm-hmm. Pero ang any empty shell or fired cartridge?
11: Wala. Tapos ang may nakuha, sir, na empty shell
12: okay.
11: Or any evidence from about the firearms.
12: So, yes, sir. Okay.
11: So probably ang armas na gamit lutang is...
12: ano, sir?
11: Revolver.
12: Reakal 38. Alam mo na.
11: Okay.
12: Pero
11: sir, ginatay din sigurado pa.
12: Okay. Pero ano oras ang suspect ni man? May armas siya?
11: Muna, inibisigurado pa kay susubong, no? Initially, WBIBI, malani ko na itong sikol.
12: Tatay sikol driver. Pero ang biktima, ano niya sir? Driver man?
11: Wala pag ito sir na kwa na. Gina-ongoing pa yun ng kwa sa atin ng investigador.
12: Na, okay.
11: Wala mong ano ang ilan na yung mga background nga doon.
12: Okay. At ano yung suspect at large na?
11: Yes, nagka-upload sa kagina. Nagka-conduct ko pa at course of operation. And,
12: na-arresta siya.
11: And, luckily na, nakuha natin siya.
12: Ah, okay.
11: So, sudong aray niya sa atong mga
12: question. Bali din sa sir na nagutan niya, sir? Dito lang sa ilaman? Or...
11: somewhere in south na siya sa Makulod nakuha.
12: Okay, gamit ng motor niya, tricycle niya?
11: Yes, motor niya, yes, yes, yes, motor niya.
12: Okay. Pero ano ni sir sa family sir? Ma-file kaso?
11: Yes, so, file kaso sa mga ongoing natin na pag-documentation. And, maybe by tomorrow, ipa-inquest natin okay. Sila kung matapos natin mga documents.
12: Ano sir, murder sir? Murder, no?
11: Initially,
2: ito murder. Murder,
11: okay.
2: Karo pang friends, to. Ay, punatin, dakpan, police, ang suspect, ah. Nga, why na naka-palagyo pa kag na arrestado yun sa police, ta?
0: Namugan ni kita, pa. May naman lang yung pag-update, ah. Kaya, itik po yung mga sumakala ni Bra, yung mga kabuso dito yung samulan, eh. Kaya, matakpan. Pero kung ito mga riding sa non-suspects, hindi dali-dali.
2: Oo. Ariha, puzzle ni. Kaya ti, mga dakpan sila, makilalas na yun. Pero kung riding tante mo, ay na, Nada.
0: Ani man di rainy man din niya mo lang ginagalam ng glider. Mm. Ay nakakan ko
2: na ay dito kayo sa
0: sumutong. Mm. Ah, hay. Sige na. Tingnan ko muna ng update sa patrol. Sige ba, tingis ka tropang ang France at Robert Ghost na mga bukol-bukol sila mas matumas sa Santong Casco. Para sa nagaw din niya, Pilipinas, Pilipinas at Catanias. XFM
2: Live Reports. At tropa, sa mga init sa ulo na ton, kinanglan kabalo kita mag-control, kabalo kita patahaw sang init naton. Ang isa sa mga ginahimo sa recommendation sa mga eksperto, once nga init ka, take a moment anay, lakad ka palayo kanay, let it sink in, paminsaron nyo ang maglaylo, pabayaan taan ng oras kay maglaylo ang init sa ulo para magpangimabaw ang aton pagpaminsar sa mga konsekwensya sa pagsipin. Kay tuod man mo, kung may matabo, abi for example, nga mga muna, kalabanan sa mga kuturan, tagapaminsar naman lang, marisbak lang ko, matuwa ko lang eh. Abla-abla. Para sa mga kuturan, ta, nga, sige man niya, otis, pauway lang, anay, dere mo pa, pabayim lang, anay na. O ita kabaro ko na dalom gid man sa kaway nila mga katropa, amo pa rin pinaka pamangkot karon. Ano gid ba ang halinan sang ilang baisay, droga ba na? Or mga issue sa binaranggay. Amo pa rin aton ban ibaloon. Kay kun pamangkoton yung tupad balays nga. Ano na, droga gro. Pero kung suspect naman siya, diya, dugay na ko na. May threat na, pahog na ko niya sa una pa. That's why himo ko niya. Tungod sa naimpito na ko, sobra. Pero, wait akwalo ko na nung dalong pagid sang away nila mga kutropa. Angot siya rin. 8:34 na, mga commercial ko, anay. Haboy ko ang mga obligasyon ta. Pagkatapos balik kayo ta mga kutropa sa dugang mga balita. Stop na.
13: XFM 90.3 XFM 103.9 The Secret of Health.
14: Tuman yan ang importante, Sir Jocelyn, yung matalupangod na to ng aton sa nga kurason, kag aton sa rika ugatan kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
15: Ang ibang siniti, wala kuno eh. Kaya wai pa siya kay balo, gali ka hypertensive naman siya mo.
14: Especially sa primero, wai nga dan symptom ng hypertension, Sir Jocelyn, no? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon gali naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ringa kurason, kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ringa LDL. Kaya ang problem, Sir Jocelyn, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL amugidya ang manubo. So ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako ng aton sa ringa HDL. Mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ringa kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sini, kag sa regular sini, kag hustuhan nga pagkaon sini sang mani, ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
13: The Secret of Health.
15: In the absence sang mani, abidokloy, may allergy ka sa mani pagkatapos, not all the time magkakaon ka sang mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sini nga organ sa ato sini nga lawas, Dokleo.
14: Ang isa, Sir Jocelyn, sa ma-recommend gid na to, no, nagakaigo sini nga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Jocelyn. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
13: Santhon Plus Gold.
15: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
13: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
15: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
14: Gintuyo gani, Sir Jocelyn, kag ginhungod gid niya ginupod pod ang queen sang prutas kag utanon amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kin sa mga benepisyo sa aton sining lawas Sir Josil tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sining spirulina. Ang malunggay Sir Josil ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Josil para hindi bala madali magpayos sang aton sining mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josil kulang na sa exercise.
15: Santon Plus Gold dira sa Santon Plus Gold capsule kompleto na ina siya premium D3 soft gel capsule kag ang Santon Vitamin C initanan mabakal ninyo sa mga butika.
16: The secrets of health.
15: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine nukleo.
14: Amo ni bintaha yes Sir Josil kay nagcafe ka na makabulig pagid sa aton sa lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil makabulig sa brain, hormonal imbalances makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sorry. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sorry, kahit ti kunara na sa stage sa pagminopause, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santon Plus Coffee Mix.
17: Anti-accident. Anti-aging.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
15: Santon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener yes, stevia. Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
14: Correct Sir Josil, kag ginarecommend madali para sa may mga insulin resistant Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
16: The secret of health. Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold.
18: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
16: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
21: Ayos yan!
20: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
22: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
16: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
23: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
16: Sister Pain!
24: Ako si Danny

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Xanthan Plus Gold. Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Xanthan Plus Gold at Xanthan Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Xanthan Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
9: Mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
8: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
9: Xanthan Gold Herbal Tea.
8: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
9: Mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
13: di mo kailangang magtiis.
14: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
14: No more!
13: Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
14: Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang Balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Lula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold.

0: beauty conscious kid ko nga daan, gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: XFM 103.9.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
2: XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kay pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, kula ka lang music, magkatapos bukta ko, blamaya, kaya sa mga balita, blamaya, nami, bigit sa mga DJs, nalakad, blamaya,
6: wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X.
6: Simply,
3: may how kita pa?
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
1: XFM 103.9.
0: Balancing ang mga komentaryo.
9: Hindi
6: nga nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.
10: Balik na rin mga katropa, oras naton, alas 8:49 na katuanta sa kabankala ng mga katropa. On the risk makulot, may shooting incident, may nagluntad, manto nga shooting incident dito sa kabankala, no? This time, ang biktima, 78 anyos katropa, ginutang sang wala makilala nga suspect. Wait na ka ba, no? If it's insurgency related, kaya mga insidente, or base bla personal grudge naman or pagdumot-dumot sa mga katupad balay or sa mga himata or whatsoever. Check on ta mga detalye mga katropa sa mga balita. Kaupon sa kay katropa Winston Villanueva.
1: XFM Live Reports.
10: Katropa Winston, may aga.
11: Kuwin may nga gas kag sa tut mga tagsatag sa katagpalamati. Kato pag win actually ari kita gid mismo no diri sa lugar. Sa diin ginlutan ining 78 anyos nga si Tatay Carlos Mercado. Residente ni sala sang Purok ara diri sa barangay Tabugon. Kaapon na asud-asud nga lubok ang nabatian sang mga nag-estar malapit sa diin na sapuan, no? Ang ining lawas, ining tigulang, kaga sang ilagin palapitan, no? Nakita na dito ang dugoon, kaga wala na sang kabuhi ang ining tigulang. So, katropang win, na aga nagkuha, galiin siya sang kawayan, nag-isinsa sa ilang sa iyang asawa, kaya makuha sang kawayan, kaya ginakudal-kudal na din, no? Ginakudal, sorry na itong kina, talaga may interview man kita sa asawa kay na kaga sunod sa iya nga naglisensya ining iyabana na magakuha sang kawayan kay dugang nila kudal kay sunod sa iya nagbalhin sila diri mismo sa proper manapit inini sa merkado publiko sang barangay Tabugon kay dito sa ilang ginharinan nga lugar daw may yung mga hindi maayo man gakatabo may ginabato sila pag ginabato nila nga balay kag daw may aras ang komusyon firme nga sunod sa asawa no nga ginadinay giniya na ang iyang abana wala iniya gapangita sa kontra nakipot na lamang inisya kahapon sa ginsugiran nga ang iyang abana gintiro dito sa halin din sa ilang abalay guro mga almost 1 kilometer lang, no? Mga 800 meters away lang ang kalayoon sa din nagluntad ay nipaglutang sa iyang abana katropang win. So pito kasud-asud ng lupok kag sunod sa ilagri no? Nga mga pito man nga pilas ang naagom sa nga biktima nga gintunaan sa iyang kamatayon nga katropang win. So wala pa sang suspitado nga matumod ang aton mga kapulisan kaga padayon pang ginausisa kaga ginaimbisigaran ang motibo sang sining paglutang sa kay Tatay Carlos katropang win. Puno naman sa kaya iyang asawa no gedo sining iyang abana daw na suspikan ni sila Iya, manakay ng Balsaton. Na doon sa Laan sila kunubala. Ay may mga may makita bingin ng mga bangul, tulaan. Sa ilang balay, kagaya nasuspituhan ini sila nga daw. Pero ako ya, na nagapanghilot siya, no? Nagapanghilot. Pero ginasuspitan sila na nagapang mga tinagang iwit. No? Pero ginadinaya na katopang win. No, wala na sila sa abilidad or wala na sila kay mo sa inang aktibidad. Bangon nga naadlok sila sa Ginoo. Namanya kayo na. Kaga samtang gina-interview nato si Gani, arap pa kita sa tubangan sa ilang imahe na bala sa Santo Niño. Kaga sunod sa iya, hindi ginala mahimo. Kaga may kumusun magaling na tabo, sunod sa iya sa naligad Miyerkules. Kaya daw gintayaan, isa puno, sunod sa iya, gintayaan sa armas lutang man, sa ginasuspika nila. O ginabanta nila nga mo niya ang naghimo kaya nga ba na katropang win. So batas of now, padayon pa ang pag-investigar sa aton mga kapulisan kung ano din ang motibo sa pagpadlutang, kung ano ang ginagamit nga kalibre sa armasutang na nagresulta sa kamatayon ni Carlos Mercado, katropang win.
10: Pero ginmention mo katropang Winston, prior sa incident kaya may ara sang lokomosyon gintayaan sa atong suspekto na reporters police.
11: Barangay daw sila pero gindinay, no? Gindinay, ginapatawag ini sa barangay posible ang ininga persona, pero gindinay ini sa ginaligar, no? Nga persona ginagkaya sining kasawa sa biktima kaga sunod sa iya nga wala niya, no? Wala siya nagkaya kagin na pangiwanan ini.
10: Anong pinaka malapit nga ang gulo? Hindi sa insurgency, hindi man sa tupad balay ato ang kontraya before?
11: Posible personal grudge, ah. Posible personal grudge ang ini kay Tropang Win kaya daw ginalantaw sang tawa, may ara sila sang land conflict sa parte sa duta. Kaga to abi, no? Malaysia. No, Malaysia na Malaysiaan ang ilang pagpamulong. Kaya sunod sa iya daw ginasalaan sila di ang agapanghiwit, no? Pero ginadinaya ini katropang win. Pero huwag takabalo. Huwag takabalo kaya daw may mga previous pa ini nga si tatay nga nga daw kaagi ni siya sa tapgol. So huwag takabalo na kung ano ba ano pagid ang madalom ng motibo ng sining pagpanglutang biktima.
10: Pero amon eh, personal grudge or probably insurgency related man ang pinakamalapit nga posible ang gulong ilalantaw na ito na Rica Tropang Winston, no?
11: Isa lang eh ang may naka ano kayo na nga daw isa lang katawo. Daw isa lang katawo ang nadiparaan nga daw hindi mo nila kilala. Si tatay Abi Katropang Win daw posible dumalagan pa ini siya. Ay siguro ang blood stains ba? Siguro mga 50 tubtub ano pa eh, mga 80 metros pang kalayoon sa lawas kung sa dinis ang nasapuan na Katropang Win kay dito pa sa sulod.

0: katigulangon kag sa lawas ang Yang Abana, sa sa Yang Abana, na ho tani na mo na nga brutal, no? Nga kamatayon para sa iyang magum sini, no? At sunod sa iya, wala sila sang kontra kag daw wala ka na kuno kwaon sa Yang Abana, daw hindi na gani kuno magambal, masabat na sa may pamangkot ka, pero sila nga pala istorya o kung hindi na siya mo ang Yang Abana katropang win. Nakibot na lang ili siya sa ibaluan kagabi o kahapon nga gintiro na Yang Abana kagpatay.
1: Why gid may nagkita kung pila kabilog nagtiro? Pila ka tayo?
0: Maligwin ang lugar. Maligwin. Although may aras ang isa, mga tatlo kabalay. Pero kay maligwin ang lugar katropang win. Kaga puro lang sound sang lupok ang nabatian sa mga tao. Kaga kung banago ka, hindi ka gin makita kay do kasi utan gi sa katropang win eh. Kasi utan isa daw medyo lasang-lasang balang may mga tagas ka kaoy kag mga ilamon na may katubuhan pa abi. So may dako mga daw bato balang daw bukid nga bato. May strategic kayo mayo nga lugar ko na panaguan mo kada maka-exit ka ganyan kay may mga dalan nga hapos ka makapalagyo ka to pangwin kaga kung magdulom na pwede ka nakagawa kung hindi ka na makita kundi sa sila nga lugar kaya malayo-layo gawa sa dalan ang area.
1: Pero well siya, no, kung anong maging resulta sa investigation sini ka to pang Winston?
0: Yes sir, so ko lang ka naman sa aton mga katropa, kaga aton nga sa bantayan, sa aton nga Facebook page, ang mga updates nila sa pagpanglutang sa kay Tatay Carlos Capon, nga nagresulta sa ang kamatayan. Kaya subnaw, ang aton mga kapulisan, walang isang suspitsado, kag negatibo man, motibo katropang win. So lumatag natin ng update si Karon sa Rekta Diri sa Barangay Tabugon para sa Gaugyon ng Pilipino sa Pilipinas. Ni si Katropang Win Sam Torres Villanueva, XFM News, Kapanggalan. XFM
1: Live Reports. Oras mga katropa, alas 9:00, natuntiri ang mga resulta sa investigasyon sa PNP ta. If it's a personal grudge, katropa, kagunano pa kabudlay justify abi mga abyan kung may duda ka nga hiwit or aswang or nano pa nga mga superstitions naton sa isa ka tawo nga naghimo sa sang hindi insakto sa korte abi kay may ipamatud-an na. So basib na tud man nagdumot kag nagduduha base nga nagpaminsar nga nagpanghiwit ni kag sila ni naghimo sang amuna nga mga buluhaton ti bali base ginsukot. Pero daw kabudlay sang una pa eh mapati ka pero subong I don't know no hi 78 anyos ang biktima dito sa Kabankalan nga ti pila na kadlaw pila na kabudlay pila ka na tuig ni paway na lang niyo no pero despite of that napatay pa. It's a minute after 9 o'clock. Mga katropa, Melanie Martisano, may aga. Always kami nagpamati sa Sityu, Lapak, Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Salamat gid sa pagbasa. Greet lang. Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Salamat gid katropa. We have Len Talde. Ma'am Len, mayong aga. Kag pag-greet ko lang si Jessica Gonzalez, Rihanna Gestro, Miss Pa Marino, Ma'am Janelle Lonario, Ma'am Maricel Largo, Diana Bocani, Pastor Winston, sa amon nga CEO Dr. Rimilito Oy. Salamat gid, no? Salamat kag sa kay Sir Edmond Pamerola nga nagaupod man sa aton programa. Jody Cabrera, may aga, thank you. Salamat gid. Kag sa kay Nena Arevalo Katoliko. Good morning, Wolf's Eye. Ma'am Jovi Amodente, direct from New Zealand. Thank you. Ibubo ko na yung mga responsibilidad ko, Katropang Chris. Balik kayo ito mga katropa pagkatapos sini.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9

0: damdamin ang health benefits na taglay nito. SunTone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. SunTone Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthone Gold Coffee Mix.
8: Ang bagong Xanthone Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthone Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
7: Xanthone Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
9: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Xanthone Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang maitutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Xanthone Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Kung vitamin

0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty

0: Overrated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Gary, sa ka-service ko, may arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collect.

0: Bagong Gold Coffee Mix. Madakal sa mga Yester Health Stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
1: X. XFM. FM.
2: Ang sobra kang mataas ng blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kagkunkulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: X.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Centro. Come sa Bullseye.
2: Department of Agriculture.
3: 103.9 XFM.
0: Balancing ang mga komentaryo.
4: Further
5: then, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
7: Kagapon mga katropa, nag-sumiter na sa National Expenditure Program. Ang aton ehekutibo kag na presenta naman sa Committee on Appropriation ang budget ngani mga katropa. No? Medyo marakod-ako ini siya pero hambal nila hindi man naman kadako kumpara sa nagligad nga mga tinuig. No? Ang proposed budget under sa aton National Expenditure Program was 7.2 trillion pesos nga para sa 2027 fiscal year. No, para para sa ano para sa 2028. Mabal nila na nubo ini 6% taas ini 6% than the 2026 budget mga katropa. Igilak lang taw nato na no location. No, 7.2 ang pila ka man sektor nga pwede hatagan sa dako nga ano, dako nga budget mga katropa. Ginalantaw ni ang Department of Education mismo ang allocation naton sa social services naton nga mahaboy sa 2.5 trillion pesos. Ang pila ka mga economic services naton naka-allocate di is 1.8 trillion pesos naman. No, para sa mga support infrastructures kag mga agriculture programs no sang aton nga pungsod para sa food security niyang kampanya. Ang Department of Education will get a hire of 976 billion pesos para punduhan ang size mill ka mga sobra ka mga classroom. Department of Public Works sunod na di 644 billion pesos mga katropa, no? Pero medyo nag-init to kahapon ang deliberation sa Committee on Appropriation because nga ti may nag-motion to for parliamentary courtesy sa presidente. This will cut short sang deliberation para sa budget nga ginproponer sang presidente. We have now ari ka rin sa linya naton former ACT Party List representative Ma'am Franz Castro sa aton linya. Let's talk about this. Ma'am Franz, good morning. Welcome sa programa, ma'am.
8: Magandang umaga, katropang Erwin, at sa inyong mga taga-subaybay dyan sa Paholo.
7: Maraming salamat po sa oras po ninyo. Ma'am, may deliberation na po for budget yesterday. The highlight doon is that it's supposedly deliberated, but there's a parliamentary courtesy. Sir, ma'am, ganitong proseso, nangyayari ba talaga ito sa Committee on Appropriation na, okay, let's cut short the deliberation, let's approve it, and through, because of parliamentary courtesy na galing sa presidente?
8: Well, nangyayari talaga yan. At taon-taon, struggle yan ng mga bayan. Kasi kahit before, kung maalala mo, mm-hmm, kahit na Office of the Vice President, mm-hmm, tapos yung DAR, DOJ minsan. Kasi nga ano eh no, pag president, vice president at saka mga former House of Representatives napunta sa executive, parang nag-aano ng extra courtesy. Pero ito nga ay tinutulan namin kasi hindi naman talaga kailangan yung ganyan dahil budget ang pinag-uusapan, the whole ano no, the whole office.
7: Tama ba?
8: Hindi naman yung personality.
7: Yes po.
8: Kaya laging tinututulan niya ng mga bayan, elected na parliamentary courtesy.
7: Oo. Sabi daw, tumatagal yung mga deliberation. If doon pa lang sa Committee on Preparation, ang deliberation medyo maduguna. So they tend to just cut short the deliberation. At saka doon na lang sa formal presentation ng budget doon sa ano sa BICAM.
8: Eh talaga naman ganun. Kasi ito lang yung pagkakataon ng kongresista na makausap face to face yung mga head of the agency.
7: Opo.
8: Kasi pagdating sa plenary, ang kausap mo na doon, yung kapwa congressman, di ba? So, mas maganda yung mga sagot, yung mga ipapaliwanag sa kongresista, ay dapat ay galing sa mga head of the agency themselves.
7: Oo. And yung pinaka punto dito, yung transparency sa budget proposals na to. Oo. Yes po.
8: Tama.
7: Oho. So sa inyo, you are opposing sa ganito mga proseso na ating mga kongresista na hindi dapat, pinag-uusapan dapat dito. Dapat iniisa-isa natin ang mga proposed budget. Magkano yung proposed budget ng every department? Magkano yung pupunta sa social services po? Ganun po ba?
8: Yes. Oo. Yun naman talaga ang ano eh. Wala namang sinasabi sa batas eh. Na-exempt mo ang Office of the President, Office of the Vice President, di ba? Mm-hmm. Wala namang ganon. Nagiging traditional lang yan. At nagiging kapritso, nagko-compromise yung leadership no ng Committee on Appropriation and mismong buong house.
7: Punta po ako sa ano, because may mga maraming mga katanungan kasi of course we have two spare chunk of appropriation every department doon sa health, doon sa ating infrastructure, sa education natin, 7.2 trillion pesos. Malaki po ba o tama lang ito?
8: Saan yan?
7: Yung national budget, proposed national budget for next year. Tapo.
8: Tumaas lang ng konti no, dun sa last budget.
7: Oo.
8: Well, talagang malaki.
7: Oo.
8: Kasi malaki rin yung ating inuutang. Diba, 18 trillion na. Sinasabi na ang makokolekta lang for this year ay mga 5 trillion.
7: Mm-mm.
8: So, deficit na naman tayo ng 2 trillion.
7: Oo.
8: Diba? Tapos, marami rin kasing mga nakalagay sa budget na hindi naman kailangan. No? Dapat ilipat sa mas kulang na mga budget like yung education, health, pabahay, agriculture, 'di ba? So yun yung mga mahalaga. Kaya tingin natin malaki ito doon sa ano no, doon sa kung i-combine natin yung revenues.
7: Oho. Dito po ba sa proposed budget, gusto ko lang maklaro kasi hindi din namin napag-uusapan dito, yung confidential fund ng ating presidente, that reaches 4 billion pesos. Andito na po yun sa 7.2.
8: Yes, oo. Yan nga yung lagi naming kino-question.
7: Mm-hmm.
8: Kasi mula pa nung panahon ni Duterte, naging ganyan na yan, 4.5. Ano 4.25 billion.
7: Opo. Opo. Opo.
8: Ang budget ng president ay 10.15 billion.
7: Opo.
8: Imagine saan ka naman nakakita ng ahensya na almost half ay napupunta sa confidential and intelligence fund.
7: Mm-hmm.
8: Kaya talagang questionable talaga sa amin ito.
7: Uh-huh.
8: Yung ganito kalaking confidential intelligence fund in the office of the president.
7: Dahil po, kasi bumabalik tayo sa issue ng transparency. Kasi ito yung Kongreso, yun nga, I'd like to borrow the statement of Congressman Antonio sa ating representative na Tenio, na kapag vice president ito malakas yung panawagan ng transparency if the budget ng presidente parang okay lang, okay let's just pass dito, pag-usapan na lang natin, sige okay na, parang ganoon po.
8: Oo, parang ganyan nga yung nangyayari.
7: Uh-huh.
8: No, sa pagbibigay ng ano no ng parliamentary courtesy.
7: Uh-huh.
8: Buti nga ngayon ang OVP hindi na binibigyan ng ganyang parliamentary courtesy.
7: Uh-huh.
8: Dapat ay ano pare-pareho.
7: Uh-huh.
8: Tama naman siya si Congressman Tunyo. Uh-huh. Pare-parehas ang treatment.
7: Uh-huh.
8: Wala naman dito pro Marcos or pro Duterte, di ba? Kasi budget ang pinag-uusapan dito. And the Makamayan Bloc has always been consistent na maging transparent, maging accountable yung mga head of the agency sa kanilang mga budget at paggasta.
7: Oo. Ma'am, what do you think the most dapat mapunduhan na mga programa? Kasi dito sa proposal, yung Department of Education will get a bigger chunk of the budget. Ang public works and highway, which pangalawa, tama na po ba? Dito tayo sa edukasyon magpondo at saka secondary na lang yung Department of Public Works and projects natin.
8: Well, sinasabing the highest budgetary priority is on education. Mm-hmm. Pero kung tutusin natin, itong more or less 4% na budget ng education compared sa GDP ay hindi ito sapat.
7: Opo.
8: No, kasi ang standard nga at minimum ay dapat ang 6% in international or 20% of your total budget. Pero hindi tapos pa rin talaga, hindi ito talaga sumasagot sa dapat na pangangailangan ng ating edukasyon.
7: Mm-hmm.
8: At itong DPWH na ito ay matagal na itong halos pumapangalawa, pumapangatlo doon sa education. Pero nakita naman natin kung saan ito napupunta. Diba? Sa corruption lang siya napupunta. Kaya kailangan irrationalize itong paglalagay din ng malaking budget dito sa DPWH. Ano? At tignan yung ano, no? Yung kung gaano katitibay sa standard yung paggawa ng mga project. Kasi ilang taon lang, biro mo itong mga tulay na to ay bumabagsak, di ba? Sa ganung kalakas na ulan. Kaya kailangan talaga ay nirarationalize itong budget ng department. Kasi halimbawa, may mga budget na pare-parehas ang amount. Tapos last year, ganun din naman ang budget. Tapos meron pang iba, no? Ang dami ng mga nilalagay na infrastructure project, hindi lang DPWH. Meron pa dito sa Local Government Support Fund.
7: Opo.
8: May mga infrastructure project din dyan. Itong TICAS na budget ng military, meron infrastructure din dyan. Itong NTF-LCAC, may infrastructure project din dyan. Kaya talagang ano eh, kanya-kanyang kurakot eh sa bawat ahensya. Kaya kailangan talagang ma-rationalize ng mga infrastructure project.
7: Oo, at saka mapag-usapan talaga, mapresenta sa publiko.
8: Yes,
7: ito, may detalye. Hindi namin alam eh.
8: No, may detalye ang bawat proyekto.
7: Oo, yun. Oo. Ma'am, if you don't mind, I would like to ask, dun sa deliberation nyo, sa mga ganitong sitwasyon, magkano kayo yung na-allocate natin for national debt natin, yung binabayaran natin? Kasi, yun, tumataas na yung national obligation natin eh, sa mga utang natin. Magkano kayo pumupunta dito?
8: Well, automatic kasi yan eh, no? Merong automatic appropriation sa pagbabayad ng ng debt service. At ito ay, parang interest lang yung binabayaran natin. I don't know the exact figure, pero malaki ito, substantial na budget ito na nilalagay doon sa debt servicing. Kaya talagang kailangan din talagang tignan yung mga proyektong binabayaran ng utang.
7: Opo.
8: Kung talaga bang baka naman ito ay white elephant na katulad nung Bataan Nuclear Power Plant noong panahon ng Marcos regime, no, yung first na Marcos. Kaya talagang tignan kung saan ito napupunta.
7: Ito pupunta na po sa plenary pagkatapos pag-usapan ito. Doon sa during your incumbency, you are confronted with unprogrammed na mga projects dito. Do you expect na mawawala at saka hindi na to mapapasok sa 2027 or baka meron pa rin?
8: Meron pa rin, alam ko, no, na mga unprogrammed appropriation.
7: Uh-huh.
8: Noong panahon ko, especially noong 19th Congress, no, tatlong budget yan na nataksihan ko. Yung mga nilalagay sa unprogrammed appropriation ay parang naglalagay lang sila ng budget doon or item. Pero pagdating sa bicameral conference committee, ilalagay nila yung mga mahalagang budget like yung gratuity, benefit, ilalagay sa unprogrammed. Tapos ipinapalit yung mga nasa unprogrammed doon sa regular budget.
7: Opo.
8: No, yung meron talagang regular na budget. Kaya yun ang nangyayari. Kaya kami sa makabayan, ang gusto talaga namin, wala itong unprogrammed appropriations. Kasi kung gusto natin na meron talagang budget para sa unexpected na expenses for the year, so kailangan yan pag-usapan.
7: Opo.
8: No? Kasi diyan lalaro ng bicameral committee yung pagpapalit-palit ng budget Oo. Para doon sa pagkakuhana ng pork barrel.
7: Oo, kasi alam naman po natin dito nangyayari yung mga magic, yung magkano yung kay congressman, magkano kay senator. So parang ganoon ano. Kayo po you're expecting na mapag-usapan ito at saka maging buo yung kongreso. Para sa wala na ng mga program appropriations sa national budget next year.
8: Well, kinakwestiyon nga ng mga kongresista namin yan, ano, ng makabayan, mm-mm, yung tungkol sa unprogrammed appropriation. Pero ang sabi ng DBCC, kasama ang DBM dyan, no, ang Central Bank, ang NEDA, DevDev, ay talagang hindi tatanggalin yung unprogrammed appropriation. Okay. Pero babantayan pa rin natin, no? Babantayan ng mga bayan. Anong gagawin dito pagdating sa final copy na ng budget natin, yung magiging GAA 2027?
7: Aha. Ayun. So anyway, napag-usapan yung budget, ma'am. Punta ako konti sa impeachment. Nakita po kayo namin sa impeachment court. Pero so far, ma'am, may pupuntahan po ba ito, impeachment? Kasi mukhang marami na tayo mga witnesses na andyan sa impeachment court and they're saying na, okay, there's a budget spend para sa confidential fund. Yung AFP kahapon, sabi nila, medyo nagulat kami kasi may budget pala na ganito. Pero na-certify naman ng AFP itong mga spendings na to.
8: Well, oo nga, no? Diyan nga natin masasabi na baka nabudol itong AFP, diba? Ng Department of Education sa pamumuno ni Vice President Duterte.
7: Apa?
8: Na hindi nila alam, nagbibigay sila ng certification, di nila tinatanong kung saan gagamitin, tapos i-justify pala doon sa 15 point something million ng Department of Education na binibigay sa mga ganitong training, pero hindi naman pala.
7: Mm-hmm.
8: Kaya narinig ko na yan, ano, sa Committee on Good Government and Accountability noon. At yan ang malinaw na panloloko sa mga mamamayan, no, na gumagawa ng pondo, na tapos kumukuha ng proyekto galing sa AFP, at ginajustify, no, ito doon sa COA, no, as expenditure doon sa confidential funds. Kasi yan pa lang, no, yan pa lang ay betrayal of public trust na, no, na tingin natin ay ano na, malakas na ebidensya na yan para sa betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution.
7: Oho. Pwede pala yun, yung Department of Education natin, magkakaroon ng surveillance operation sa mga eskwelahan?
8: Well, ginagawa nga nila yan eh. Tinututulan nga namin yan, ano? Kasi pati mga teachers, pinoprofile nila, di ba? Tinuturing nila na parang merong mga terorista doon sa elementary hanggang high school, 'di ba? So yun ang presumption ng Office of the Vice President. Kaya nga sila nagkakaroon ng ganito daw na mga surveillance. Kaya talagang ano, no, yung red tagging, militarization sa loob ng eskwelahan ay talagang hindi dapat na nangyayari. Yan, katulad niyan, may mga training ng mga AFP na ano ba to? Kasama ba yung permiso dito ng mga magulang, no? Bumubuka sila sa mga DepEd, minimilitarize nila yung mga DepEd schools. Kaya talagang sinitutulan namin ito.
7: Ma'am, pero let's get to the bottom of this because at the end of the day, the impeachment would need 16, as mentioned ng presiding officer. Can we possibly reach the 16 numbers to convict the vice president? Anong sa pananaw po ninyo?
8: Well, makakatulong dito ang mamamayan, di ba? Sila yung bumoto sa mga Senado. So, yung mga persuasion ano ng mamamayan, no? Pwedeng gawin ng mamamayan para mag-persuade yung mga senators natin, at least 16 ay bumoto. At tignan talaga, no, sa ating mga senator judges, malinaw yung mga ebidensya for conviction. Kaya wag na silang magbulag-bulagan dahil dun sa political ang situation, at naniniwala ba sila na mananalo for president si Sara Duterte. Ganong ang dami niyang mga violations sa Constitution, betrayal of public trust. Ito ba yung gagawin nating presidente? Kaya talagang ano no, kami umaasa pa rin doon sa ano no, sa doon sa ating mga senador na malilinaw yung kanilang mag-iisip at makukuha natin yung 16.
7: With this, Ma'am Franz, maraming salamat po sa oras ninyo. God bless po sa inyo.
8: Lamat, Katropang Erwin, at sa inyong programa.
0: Franca, Diretso, Bullseye.
7: Hindi naman tayo mga katropa, si former ACT Party List Representative Franz Castro sa ating parating tunad sa Bullseye.
0: Bullseye.
7: Kay well sarambal naton dako ang budget sa Gyapon sa nga aton nga Department of Education. Mention ko lang mga katropa, ang ginalantaw di is ang budget for your DepEd is 976 billion pesos. This will cover sa mga classrooms nga nagadapot sang 6,500 ka mga classroom na dapat ipatuman for that fiscal year, no, kun di man matapos pero ti masugdan na. No? Ang Department of Public Works of and Highways sa DPWH may ara sa sang dako man ka budget, no, secondary ikaduwa sa Department of Education managalapot sa mga katropa sa 644 billion pesos, no. This ang 103.5 billion pesos ialokar para sa flood management mga katropa. Way pa ta gin-mention, way pa natin ma-mention to nga ang mga issues ang ghost project, ang mga nagkalaguba nga mga flood control nga wala pa matagaan sang atensyon sang aton nga pagluhan matapos kinahambal sa presidente nga okay may ara sa mga kamalabalahan kag korupsyon nga nagaluntad sa mga proyekto sa gobyerno. So chikonte nila taonte ni ang Department of National Defense. May-ari budget mga katropa nga 328 billion pesos. Alright. Kag ang Commission on Elections nga nagpanawagan nga dugang sa budget, padugang-dugang ni sila kung budget kaya ti kinamo pa sa preparasyon nila. This is for the 2028 elections mga katropa. 23 let's round off na lang, 24 billion pesos ang ilang ginapangayo, ang ilang allocation dito sa National Expenditure Program. No? Proposed budget for 2027. Ang Office of the President naman mga katropa, may aras ang budget nga 10 billion pesos. May aras ang confidential fund nga 4.58 billion pesos nga confidential fund. Ang aton nga presidente, medyo nagtaas ang kilay sa pila ka mga ano, mga progressive o kung mga ano, sa mga kabayan blocks nga ay nano. Isyo na nga ginkasangkutan sa vice presidente ang ining ano, nga confidential fund. And then here we go. Again, ang aton vice presidente may ara sang 4 billion pesos plus nga confidential fund. Why not nga katunta ang gamay nga chunk sila di pagkatapos i-appropriate natin sa mga importante ng mga proyekto sa ating gobyerno. No? Di ang mga intelligence fund abi, mga katropa, hindi ni siya maano, hindi ni siya ma-account because may sa aton nga layi nga hindi pwede mabukad na sa, hindi pwede may liquidation for confidential purposes mga abi. So ang spending hindi sa subject for liquidation sa COA. Submission, certification lang kinanglan si B. Ang mga tabo sa talatapan sang Vice President na certify ang ining mga intelligence fund for spending for surveillance operation. Kundi manimuon sang Office of the Vice President eh, no? And it seems mga katropa, dire, though nakita ta nga ang istorya, permission transparency ba? Sa budget naton daw kabudlay, no? Daw kabudlay iduso, daw kabudlay iplastar na kahit di kung presidente na ang nagapakayo sa budget mga katropa, duko taran mga kongresista, no? Pero gani kung kontra partido daw grabe nga mga deliberation amuna ginaalmahan sa tao subong. Sige ti, kung transparency yung istoryahan ta, dapat alalangay tanan. Why kita sa double standard di? Why tiya sa favoritism sa na di? No? Ti, ambal man to sa mga congressman. Sige ti, presidente na na. Ti, ano kinalain, no? These are all public funds. Nga dapat mahibaluan naton ang kagastuhan ng mga katropa sa panahon ngani na experience naton ang ginamita sa kwarta nga halin sa aton sa mga proyekto nga wala ba nag-exister. Ha? Ang mga ano, ang mga ghost projects nga tub-tub subong hindi ma-resolbar. Tub-tub subong nagapadayon nga nagatindog nga para makutanon sa paminsaran sa Pumuluyo. Ang ghost projects ngani. And now, sa pagpanalasa, kagpag-igo sa aton sa habagat, grabe naman ang binaha sa Metro Manila and part of Luzon. No? Question sa tao, sinya di na to ang budget sa aton flood control. Di na to. Kagpila naman i-alokan naton para sa flood management. Humble to nila is 1. Pila to ang flood management nga from DPWH mga katropa nga ginambal dire is 1.3 billion pesos sa flood management dire sa Pilipinas. Pero pamangkot yun mga katropa, if may aray kita budget for next year sa panahon sa habagat madula ng pagbinaha sa Metro Manila, dire mga katropa, medyo na pendiho, medyo na baldading presidente. Sige, grabe ang pagbinaha. Di na itong project na. Di na itong budget na ginarukar natin sa flood control natin sa Pilipinas. Di medyo sala-sala. Subong eh. No? Oras natin, 9:36 mga katropa, mga commercial ko na eh. Balikan tayo ang atun nga pagpanglagad pagkatapos sa mga tanong doon. Standby.
3: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9.
4: Sample Plus Gold.
9: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
10: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
11: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
14: Vision X Plus.
15: Marami na ang natulungan.
16: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
17: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
19: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
18: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
20: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Sister Pain.
21: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. The pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
22: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthon Gold Coffee Mix.
23: Ang bagong Xanthon Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
22: Xanthon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
18: Xanthon Gold.
24: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo.

0: Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: din man kamo, amon dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Palain man ko sang kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sakon sa mga suki ko sang natilawan ko ang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagwapa ko kuno hambal sang suki ko. Sa Xanthan Gold Coffee Mix may kape ka na, gagwapa ka pa. Ganda mo pa, customer ko.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na, nagbaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
8: XFM 103.9.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Xanthan and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
10: Na XFM kid how?
11: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
10: Na XFM kid.
12: Inami ang music ah.
13: Wala sang konkretong
14: sabat. Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
10: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
10: Nga, XFM, gidhaw.
15: Timo!
8: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
16: Pwede nga nag-atrust ang public opinion.
8: Objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
17: Nga medyo isog pa sila yan.
8: Ini ang Bullseye.
18: Sa ginaproponir kay budget mga katropa for 2027, kaya big spectator kita, ginaom kita nga ang mga program pa appropriation. Mamat amat na sa dula. No practice na bisang aton kamara kag sa aton senado nga okay, may ara da gin separar nga mga unprogrammed appropriation, ibutangan nyo na lang. No? Ti kun pila man sa unprogrammed appropriation sa aton national expenditure program. Katropa ti lang taon ta this year, no? Kay para malikawan ta ang bahin-bahin lang. Okay, sa... Madumduman nyo to? may ara sa mga allocation ng mga project sa mga kongresista sa Kamara. And all of those are taken sa unprogrammed appropriations naton sa budget ng ginpasar sang presidente. Pero kung dayon ta, ang awais na di katropa, alliance manabi sa mga kongresista. Kung sinong mga kalapitos presidente, kag sinuto nagupod sa presidente, makaangkod sa mga proyekto, no? Makaangkod sa mga projects, abi, no? Ang sa DPWH, gid, medyo may init ni mga katropa, abi. No? Kahit sa mga flood control projects, so, sa mga infrastructure programs natin, no? Nga kung pabayaan ta lang, ay sus, ang hakab sa mga kongresista at sa mga contractor, ara Japon. Ara ba na Japon, sumong? Ha? Ara ba Japon, sumong? Kita mo, ang mga kongresista at may mga contractor man sila, nga ila, no? May ara ba na sa mga contractor nga kilala? Ang ibang to, ara sa Metro Manila, sila pa nakakuha to sa mga projects sa COVID. Nabla? May connect mo, may kilala mo, may ara sang impluwensya mo, no, sa politika. Kaya ini mga contractor, mga katropa, amo man ang mga funding agency sang mga politiko sa panahon sang eleksyon. Kung nagadako si contractor, gadako man si Kong. Kung si Kong may proyekto, o kung si DPWH may proyekto, nungod man sa pagpanikasog ni Kong? Abalo ka man din ni Kong, singa, kung hindi ta mayo to, hindi ta magpalapit sa presidente, hindi ta makaangkon sa proyekto eh. So, go with the flow na lang ta. It seems, mga katropa, amuray ang mga tradisyon na sa Kongreso kag sa Senado, nga kung hindi kaya lapit to, hindi ka matagaan, mabasbasan sa mga proyekto. So, wala kami himo to, kaya kung ikaw congressman, wala ka proyekto sa distrito mo, wala ka pulos ka opisyal. Pero ang pinakasentido, ginangahakab na. Way pata kabalo ka tropa. Ato ang ginhimo nga independent nga ahensya para mag-imbestigar sa flood control may nakasuhan na bla. Sino mga kongresista ang naulamid sa nato? Dopi lang nahot man lang. Sa amo to ka damo-damo nga mga proyekto bla nga may ghost project, ha? Dito lang na maan mga kontraktor. Napatay ang ininga investigation, nagpundo sa mga kontraktor. Nga kontraktor, once magpiait ni, ag kung papiaiton, gid man eh, may ikanta, gini ka mga ngalan sa mga kongresista, sa mga official sa ato nga gobyerno, kuntani, galing daw dira lang gintapos, gin-control ang investigasyon na tapos nung sa mga kontraktor. Sa mga kontraktor, hulat-hulat naman ito, nga matapos man ang bago nga administrasyon para at makagawa sila. Malimta na malay isang tao mo, no? Malimta na malay isang pumuluyo, ha? Ang ining isyo, mabutang naman isang sa memorabilia sa mga flood control nga wala na ga-exister kag mga flood control nga kada tuig ka kaguba. To, hambal nila, dapat maguba ko, no? Kaya para may allocation gin para kada tuig, no? Kaya kung insakto dalan, huwag guba ang dalan, wala man budget request kada tuig. Di medyo maandi mga kongresista ta kung mag-amunin, no? Kung magkanta to mga contractors to mga katropa, no? Galing ti subong ang panahon, hindi pa. Tanahon ta matapos ang terminus. Ang ato naman lang, constricto kita sa pagpasar sang aton nga budget sa dason nga tuig, dapat wala man pinilian ang kongresista mo, no? Kay equal footing man ang gahom sang mga sanga sa gobyerno, no? Para sa checks and balance nga hambal naton ang presidente, ang ehekutibo mapasar sang budget for next fiscal year is scrutinized sa mga kongresista sang kongreso kung ano ka mga appropriation nila. istoryahan sa plenary pagkatapos iplastar sa Bicam. With, of course, ara ng Senado sa mga budgets, budget deliberation gini. And then until nga ma-aprobahan ang budget sila mga katropa, no? So early as now, ga-preparar na sila early as August ang aton nga Office of the President para antes pa man matapos ang 2026 plastado ng budget karon, no? Dugang na taka dugang budget. Dugang na taka budget. No. Pero anyway, amo na sa, no? Diri traditions Pilipinas mga katropa, kung ano ang magic, kung anong pwede mahimo. Wala sa imposible para sa kongreso mo, no? Kung sila yan nakapungko na, bala kamuda, bala na. Dobra bla. Why na sa may gina istorya pa nga, chikon tani, istoryahan tani ang mga budget kaya tubangon ta mga ahensya sa gobyerno, no? Ingay dito lang tas plenary, ipatawad lang tas la. Kag deliberate lang sa budget kag sa mga ahensya sa gobyerno kung pila ba budget nila to may mga adjustment i-adjust na lang to na yun daw marami sus kita mo daw na mo sang mga proyekto kung kis ang agin punduhan pero wala man nag-epekto just like sa mga classroom sa una may mga budget kita nga agin allocate para sa Department of Education, no? Pero pila kabilog ang nahibo ng mga classrooms. Na-istudihan na lang saka sa suldo sa mga maestrata, mga manunudlo ta. Di ba? Oras na to, 9:51 mga katropa. Morning sa kay Ma'am Renita Cuenca, may aga. Dira sa inyo, thank you. Merlin de la Cruz, may aga. Sa Upper Mambato, sa Tuoy, Himamaylan. Ma'am Lentalde, Ropena, Pedrosa, Wilita, Jumar, Liodilin. All Viviros, kag salamat gid. Okay, thank you so much, Ma'am Erlinda, sa pag-upot. Wait a oras, was naman ta mga katropa sa pagpangalagad ta. Diri sa aton para tugtunan bullseye. Kita na kita boss naman. Okay, sa ngalan sa aton technical partner, katropang Chris Alvarando, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO, President, Dr. Remile Tuoy, ako naman sa katropang Wayne Salinas, nagpaalam. God bless, have a nice day.
12: Bullseye XFM 90.3
15: Southland Plus Gold.
19: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Southland Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
15: Southland Plus Gold.
20: Mas pinalakas.
15: Pinagaling.
20: Pinahusay.
15: Mabili sa mga butika.
21: Kape na may natural energy booster. Southland

0: Ibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus!
0: Marami na ang natulungan!
2: Ako nga pala si Jen, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang anak ako.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga bukika. Isa naman kaabya nato na ang nagpamatuod sang kanamit at binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidya ang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manami gid sa

0: Sandal Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang San Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Madalas akong puwet sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng San Tone Vitamin C, magaan ang pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ang nga pala si Renz Orbe.
1: San Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier, nabudayan gin kusang una kay do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag ko gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May sample kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated. Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nag-migraine. Tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig na ito sa akong sang Sister Pain. Nalasigda. Sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga buti ka. Santhon Gold, coffee mix.
2: Ako si Ansang Somag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold coffee mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Santhon Gold, coffee mix. Nagkapa-

sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Exciting! Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Ever Green Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang pag lapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayo.

0: lawas.
1: Ari, idugang ta lang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage ng balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Kasakit sa nawong ko ngagin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salak magin buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan ng pagigog mo. Sa diin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: pasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, hangaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love. Sa kasaysayan.
1: Pilang. Sa kasing-kasing.

0: anak?
1: Ay, lalaki. May ngalan ka na bala para sa iya?
0: Oo, sister.
1: Okay. Pakadoon ko lang si Sister Helen. Nga mang ma-interview sa imo, ha?

balik ng kapag-sex ng lawas ko. Kinangan na namang makahalindirin ni baby. Apang, sa diin kami mapatulong. Gusto, si mama, ay, ang maayo pa, tawagan ko siya. Pangayo ako sa patawad. Nakahibalo ako nga nabalakagid sila sa ginbuhat ko. Naglakat ako nga wala nagpaalam sa ila. Ay, bahala na lang ha. Wala na ako sang bilinan kay baby. Tungod kinahanglan ko nga magtrabaho para sa palaabuto niya. Ang cellphone ko, tawagan ko si mama. Nakahibalo ako nga wala pa si papa sa balay sa amusin nga oras. Ato ini siya sa trabaho niya.

0: nga napatawad anak. Kaginain daw na kami sa imo. Magpauli ka na palihog.
1: Madam, magiging salamat, ma. Boss mismo, mapauli ako dira.

0: kayot kid sa nga ako ni na blues ba?
1: Ang silingon mo. Guwapo, kag nakasunod sa akon.
0: Che! Nakasunod sa inyo ah.
1: Te!
2: Nagatulok na siya sa inyo. Natingala siya siguro. Tungod lain naman ang mga tao nga ara sa palibot niya. Ah, baby. Ari na kita sa pamilya naton. Kag amo ining aton balay.
0: Kag madamo sa mapalangga diri sa imo, baby.
1: Aw matuod, baby.
0: Si Papa, ari na siya.
2: Ma.
3: Hindi ka magkabalaka. Ako ang bahala.

0: subong. Aking paghihapon si Papa sa akon. Wala ni gihapon ako ginasapak. Kung ari ako diri sa balay, wala niya ako ginabugno. Wala malanggani siya bisan nagkapasiplat man lang sa akon.
1: Pabayin na lang ang amay mo. Maligad man lang inang pagsunggod niya. Kagsugiran ko ikaw, kung wala ka dire, ginaulit-ulit man niya si Baby RJ.
0: Matuod ma?
1: Oo. Ginakugos man gani niya kung kaisa.
0: Salamat. Bisa nang ako na lang anak ang hatagan niya sang atensyon ma. Nalipay na ako sinha. Ma?
1: Hmm? Nga anak?
0: Nagaplano ako nga akong makalakat-lakat na si RJ. Mangita na lang ako sa markilahan nga balay malapit sa ginaobrahan ko.
1: Ano? Anay kay amat-amat na nga nahulog ang buot sang amay mo sa bata. Ipalayo mo naman siya. Hindi man pagulpi ha? Okay na lang anay ini na nagaobra ka bilog nga simana kag nagapauli ka lang kung Bernes ang hapon. Nagasunggod na si Papa mo sa imo ha? Gani ini paghulat ta nga pati ang anak mo madulaan man siya sang gana.
0: Nag-abot na kid man ang tion. Nga nagsiparar kami sa ilistaran sang akon anak. Kag nagmalagana na gid man ang akon amay sa akon. Kag nahamot ako magpanumdom. Hindi ko gusto nga itampad sa ila ang bahin kay Raggy. Tungod, hindi man niya ako pagpakaslan. Kagkaroon nga nag-propose inisang kasal sa akon. Mas nagbakod na gidang akon pagpati. Nga hindi na dapat nga mahibalan pa sang pamilya ko ang bahin sa iya. Ay, sa kutob sang akon masarangan. Ipakigbato ko ini. Tungod, lain naman nga kasakit. Kagkalain sang buot ang ihatag ni Raggy sa ilatanan. Apang kung paano ko ini pakigbatuan, wala ako makahibalo.

wala pa ako sungkana nga mag-report sa akong trabaho. Apang, naluoy man ako magpanumdum kay Sir Dillion. Ginabudlayan siya kung wala ako sa luyo niya. Mahimos ako. Kinahanglan ko man nga magtrabaho. Hindi ko dapat nga dalahigo ng akong obra sa personal kong

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sample Plus Gold!
3: Nga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
2: Sample Plus Gold! Mas pinanakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold! Mabili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurug-kurug.

0: food supplement from
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-blota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagka-

pang sa akon ah. Tungod lang sang kapaslawan ko sa paghigugma. Napabayaan kong kaugalingon ko. Gintago ko ang akon katahom nga ginalaga sa mga kalalakinan sa to. Ay, siguro, tiyo na. Agod ibalik ko ang kung ano ako sa to. Hindi ako magsuksok sa uniforme. Kinahanglan bilang personal assistant ni Sir De Leon. Mangin smart ako tulogon. Mabutang ako sang light makeup. Kag mabutang ako sang lipstick sa akon bibig. Kag ang akon buhok, hindi ko pagpungson. Lainon ko naman ang hairdo ko. Sa edad ko subong, kinahanglan ko ang duha ka bagay. Ang realidad, kag ang praktikalidad.

0: You look very nice, Mama.
1: Matuod, anak. Hindi ako daw kabuki.
0: Ba, hindi ha. Kagapagapa si Muma. Sigurado na makakita ka na sa mangin papa ko kung mag-amo ka si nakagwapa per Mima.
2: Bawa, papa gidya.
1: Pili yung anak ko nga ini. Manang, ikaw nang bahala nga magluto sang sudan para sa ugto ha. May isda pa dira sa ref. Isigang mo na lang siguro. Magbakal ka na lang sang duga nga panakot sa tindahan.
2: Ate, huuday ah.
1: Okay anak, kiss na kay mama ha. Kay ma-work na ko.
0: Bye mama.
1: Bye. Ubusan mong pamahaw mo ha.
0: Yes ma.

0: ma'am. May transaksyon ka pala sa sulod sa opisina? Ay, di lang paliyog, ah.
1: Manong guard, ako ini, si Farah. Ginbunghay ko lang ang buhok ko kag nagbutang sang light makeup. Wala ka na makikilala sa akon?
0: Ay, hala. Ay, sorry, mama. Sorry, gida. Sorry sa pag-awat ko sa imo.
1: Okay lang nung, ah. Ah, sige. Dako ginangin bagos ang nawong ko. Ngabisan si Manong Guard. Wala gin makatulupangod na ako ini. Ibutang ko ng bago sa lamesa ko. Anika, masulod ako sa opisina ni Sir Dillion. Aga pa ini. Sigurado nga wala pa siya. E-check ko kung natinuan na inis ang maayo ni Manong.
2: What the hell? Hindi ka makipanong ang panuktok? Farah?
1: Good morning, sir. Sige, mabalik na ako sa lamesa ko. Hala? Aga pa siya?
2: Farah?
1: Sir?
0: My God! Farah? You look different. Mas matahom ka pa sa una ko ikaw ang nakilala. Wow! Katahom din sa imo.
1: Kinapulas niya sa iya tadlo ang ako na wong. Salamat, sir. Sige, patrabaho na ako.
0: Madali lang.
1: Nga, sir.
0: Nagagintayahan mo ako sa nagligad niya gabi. Nahuyaan ako. Daugo pang gintampa sang pila ka beses sang gintalikdan mo ako. Gintayahan mo ako. Pati ang singsing ko. Nga, Farah. Nga.
1: You won't take no for an answer. Prosigido kagid sang tion nga to. Hindi na ako makahibalo kung paano ko ipaatag ang kaugalingon ko para mahangpan mo ako.
0: Kasakit na si mo maghambal, Farah. Wala akong makahibalo kung nga ang nagsubong ka na sina. Apang gusto ka. Wala akong nagabaton sang kapyerdihan.

0: tropa, bantayin kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.
2: Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blabos, so, namin, bigit sa mga DJs nila, kag...
3: Wala sang konkreto nga sa bag, wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, simply...
0: May how, kita, pa...
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: Naabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. Gusto mo

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Sunthon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health. Sunthon Plus Gold.
3: Ako si Weng. Patagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Sunthon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Sunthon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunthon Plus Gold.
4: Mabili sa mga butika.
5: Sunthon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Diligtig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain,

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: You're very much familiar with this document, tama
1: yes,
0: ko, sir? Itong dokumento na to, ito ay nagpapatukoy dun sa ginamit na confidential funds ng Department of Education para sa first and second quarters ng 2023, tama ko, sir?
1: I confirm that, sir.
0: Yes, sir. Nangangahalaga ho yan na 37.5 million each per quarter o buuang amount na 75 million, sir.
1: Tama po.
0: Uh-huh. Ito ho ay naka-address kay Vice President Sara Z. Duterte, tama, sir?
1: Tama po.
0: Okay. Dito ho, sa AOM na ito, ito ho ay may kinalaman dun sa mga liquidation reports na sinubmit ho ng Department of Education paukol ho sa parehong confidential funds para dun sa dalawang quarters ho, tama, sir?
1: Tama po.
0: Okay. Sige ho. I'm sure para hindi na ho tayo magtagal, if acceptable to you, sir, no? Hindi na natin isa-isahin, but basically, yung mga liquidation reports ho na yun, kasama ng mga certifications, you would agree, ang wala ho kayong pinirmahan dun sa dokumento ng mga yon, ano ho?
1: Dun sa liquidation report.
0: Sa liquidation reports lang ho tayo, sir.
1: Wala po. Wala,
0: wala po. Ang mga nakapirma ho doon, mainly ang SDO Fajarda. Tama ho, sir?
1: Tama po. Edward Fajarda.
0: Edward Fajarda. Thank you. Tsaka ho ang Vice Presidente ho, no? As head of agency.
1: Tama po. And I think an accountant.
0: Accountant?
1: Accountant. Po.
0: Yes, sir. Okay. Now, noong natanggap nyo itong dokumento na to, after a while, no? Sumagot ho kayo dito. Dito sa audit observation memorandum, no? Sumagot kayo. Kayo ho ang nag-file ng reply sa COA, tama, sir?
1: Tama po, April 17.
0: Oh, April 17, 2024. Ito ho yung P-1-21-B. For the record, Your Honor. Okay. Sige. Now, babalik ko muna ho ako dito sa audit observation memorandum, no? Tama ho ba? Dito, ang purpose ho nito, basically, ang sinasabi ho niya, dun sa liquidation ho na ginawa nyo para dun sa first two quarters ho, no, ng confidential funds ng DepEd, ang sinasabi basically ng COA dito, naghihingi ho sila sa inyo ng karagdagang impormasyon at mga supporting documents, no, para mapakita ho ninyo na compliant ho kayo doon sa requirements for liquidation under Joint Circular 2015-1.
1: Tama po.
0: Okay. Madami hong bagay na nakalagay dito, no, but let's concentrate on the one pertaining to payment of rewards, sir.
1: Yes, sir.
0: Okay. Doon sa paragraph number 3. Yan. Okay ho. Ito ho, nakalagay ho dito, no? We noted that the payments of rewards to the informers in the amount of 7.5 million pesos for the period Feb 20 to March 30, 2023 and 8,031,000 for the period April 20 to June 29, 2023 for a total amount of 15,540,000 as reflected in the respective accomplishment reports were not supported with required documents specified in the immediately preceding paragraphs, thus non-compliant with the joint circular. Okay. So, aware ho kayo dito yung specific provision na sinasabi na hindi naging compliant ho yung payment of rewards na nakalagay dito. Ito ho yung 4.8.5.B of the joint circular. Tama,
1: yes,
0: ho, sir?
1: That's correct.
0: Okay. May request that that provision be flashed on the screen.
2: Okay, see.
0: Okay. Okay, can you please zoom in, please? Okay, para maliwanag ho tayo, ang sinasabi ng COA, no, kaya nakatanggap ho kayo ng AOM, sinasabi ho niya, hindi na pa napatunayan pa dun sa liquidation reports na sinumite ninyo na nakapag-comply ho kayo sa requirements dito ho, ano,

0: mali-mali yung ano nito. So, sir, naalala niyo ho, sir, na ang sinabi ninyo, so pagkatanggap nito ng AOM, ang sabi ninyo nung una, linapitan nyo ang undersecretary si Nolasco Mempin, no, para humingi ho sa kanya ng magagamit nyong proof of success. Tama ho ba yan? Sir, simple, sir, yung question.
1: Oo, tama ho, sir. Kung chronological no? Kasi, I can explain. Yes, but yes, if that's just your question, yes, oo. Upon the advice of the SDO, yes.
0: Okay.
2: Opo.
0: Okay. Later on, no, dun sa sumunod na hearing, tama, sinabi nyo naman doon na ang SDO ang nag-refer sa inyo.
1: Dito tama
0: pa. Oo. Tapos, ang sinabi dito, para humabilis, I won't refer na since you're answering naman na very forthright. No? Sinabi ho ni General Mempin dito ho sa mga pagdinig na to na ang hiningi nyo sa kanya ay kumuha ho kayo ng certifications nitong mga Youth Leadership Summit. No? Pero kayo ho, klinaro nyo, hindi nyo hinihingi yung exactong yon. You were just asking for any proof of success. Tama ko ba yan?
1: Accomplishment report, sir. Ang hiningi ko sa kanya. Accomplishment report.
0: Any accomplishment report. Okay.

0: hour, Your Honor, please.
1: Okay, we shall break for lunch and perhaps still have the opportunity to watch Alex. And shall resume. Tapos na ba? Tapos na ba? And we will try. Tapos na pala eh. We shall call a recess and resume at 12:45.
2: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
3: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag Vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Xanthan Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
4: Consult your doctor. Sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Xanthan Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
9: XFM.
10: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Na XFM kid how?
2: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
1: Na XFM kid.
3: Inani ang music ah.
1: Na XFM kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music magtapos bugtaw ka mayara kay sa mga balita. Labis ng amin bigit mga DJs nila kan.
4: Wala sang konkreto nga sagot. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Na XFM kid how?
5: Timo.
4: XFM 103.9.
6: To prove a point of factor law, no? So there's nothing objectionable about that.
7: See House Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr.
8: XFM News Nationwide.
9: Magsasagawa ang Department of Education ang National Simultaneous School Safety Drill bukas upang palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa mga emergency at active threat scenarios. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, nakatuon ang drill sa preparedness ng hindi nagdudulot ng takot o trauma sa mga mag-aaral. Isasagawa muna ang orientation, readiness assessment at capacity building para sa mga guro at learners. Kailangan din ng written parental consent habang bibigyan ng alternatibong ligtas na aktibidad ang mga hindi makakalahok. Ipinagbabawal sa drill ang paggamit ng baril, arma, simulated gunfire, pyrotechnics, fake casualties at iba pang fear-inducing simulations. Kasunod ng drill, magsasagawa rin ng psychological first aid at debriefing. Makikipag-ugnay naman ang DepEd sa PNP para sa external perimeter security at emergency response.
8: XFM News Nationwide.
7: Simula ngayong araw, katropa, libre na ang toll para po sa mga sakyang babiyahe dyan sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at San Fernando, Pampanga bilang Tugon. Sa matinding traffic sa NLEX. Ayon kay Transportation Acting Secretary Banoy Lopez, na ipag-ugnayan siya sa NLEX Corporation para maipatupad ang toll-free passage hanggang sa bumalik sa normalang sitwasyon ng trapiko. Dahil po sa libreng toll, hindi na kailangang bayaran ang regular na 113 pesos para sa Class 1 vehicles, 281 pesos para sa Class 2, at 338 pesos para sa Class 3 sa rutang Pulilan, San Fernando at vice versa. Nagdulot nga ng matinding pagsisikip sa NLEX ang pagbaha sa Tulaok Bridge dyan sa San Simon, Pampanga. Samantala, inatasan rin ng DOTR at ng Toll Regulatory Board ng NLEX Corporation na maglaan ng pagkain, tubig at saka mga portalets para sa mga motoristang matagal nang naipit sa traffic.
8: XFM News Nationwide.
9: DOTR, TRB, inatasan ng NLEX na magbigay ng agarang flood warning sa mga motorista. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
10: Inatasan ng Department of Transportation o DOTR ang Toll Regulatory Board o TRB ang NLEX Corporation na magpatupad ng mas mabilis sa sistema ng babala sa mga motorista tuwing may malakas na ulan at pagbaha. Kabilang dito ang pagpapadala ng direktang SMS o text advisories at paggamit ng iba pang accessible na platforms upang naagad na maabisuan ang mga biyahero tungkol sa lagay ng kalsada at posibleng alternatibong ruta. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad tugunan ang matinding pagsisikip ng trafiko sa NLEX busod ng pagbaha sa bahagi ng San Simon, Pampanga, partikular sa Tulaok Bridge. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, makatutulong ang napapanong habiso upang maiwasan ng mga motorista ang mga bahaging binabaha at mabawasan ang pagkaantala ng biyahe. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Mga tropa, update pa rin po sa pinsala ng bagyo at sitwasyon. Sinuri na ng autoridad ang San Francisco-Santa Barbara Bridge dyan naman sa may Llanera, Nueva Ecija. Matapos mapansin ang pagkakahiwalay sa bahagi ng deck nito noong Agosto 30. Ayon sa Llanera Municipal Police Station, maaari pa rin na dumaan yung mga magagaang sasakyan pero yung maximum vertical o dapat ay may maximum vertical clearance na 2.40 meters. Samantala, pansamantalang ipinagbabawal ang mga heavy vehicle sa tulay dahil po sa kondisyon ng panahon. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang kondisyon ng tulay at pinapayuhan ng apektadong motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta. Maglalabas ng panibagong abiso sakaling magkaroon ng pagbabago sa kondisyon o paggamit ng tulay.
8: XFM News Nationwide.
9: Humiling ang Department of Agriculture ng 198.45 billion pesos na pondo para sa 2027 upang mapanatili ang produksyon ng pagkain, maprotektahan ang kita ng mga magsasaka at mapalakas ang food security. Mas mababa ito ng 17.25 billion pesos kumpara sa 215.69 billion pesos na budget ng DA ngayong 2026. Pangunahing dahilan ang pagbaba ang pagbawas ng pondo para sa farm to market roads na magiging 16 billion pesos mula 33 billion pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan tugunan pa rin ang ahensya ang mataas na produksyon ng mga cost, climate risk at pabago-bagong kondisyon ng merkado. Mananatili naman sa 10 bilyong piso ang pondo para sa Rice for All program habang bibigyang prioridad ang productivity ng mga magsasaka at mangingisda, infrastruktura, post-harvest facilities, logistics at paggamit ng teknolohiya. Git naman ni Chu Laurel, mahalagang mahusay at maayos na paggamit ng pondo ang kailangan upang mapanatiling kumikita ang mga producer at abot kaya ang presyo ng pagkain sa mga Pilipino.
8: XFM News Nationwide.
7: Nagbabala ang dating opisyal ng Department of Agriculture na maaaring lalo pang maapektuhan ang mga lokal na magsasaka sa planong pag-angkat po na hanggang 5 milyong metriko tonelada ng bigas ngayong taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagtataka si former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor sa bagong projection ng DA. Dahil noong Disyembre ng lumipas na taon, inaasahan ang tanggapan ng record harvest na humigit kumulang sa 20 million metric tons ng palay at rice imports na hindi lalagpas sa 3.8 million metric tons. Gate po ni Montemayor, mga katropa, sapat pa sa ngayon ang supply ng bigas mula sa lokal na produksyon at importasyon.
11: Naguguloy talaga po kami sa mga projection. As of now, as of today, sapat po yung ating supply ng bigas. Kung ito po ay binubuo po ng local production natin at saka yung importasyon. So sapat po. Hindi ko lang alam kung may inaasahan po ang DA na kung bakit sinasabi niya ng 5 million metric tons. Baka nagbabaka sa pawis sila na magiging matindi ang El Nino pagdating po ng last quarter ng 2026.
7: Dagdag pa ni Montemayor, maaaring magdulot ng problema sa mga magsasaka ang pagpasok ng mas marami imported rice, lalo sa panahon po ng anihan mula September hanggang November o unang bahagi ng Disyembre.
8: XFM News Nationwide.
9: Ang Department of Budget and Management ng 10.377 billion pesos para suportahan ang pagkapatupad ng Zero Balance Billing Program sa mga ospital na pinamamahalaan ng Department of Health at 6 na pilot LGU hospitals. Sa kabuuang pondo, 9.377 billion pesos ang ilalaan sa mga DOH hospitals nationwide, kabilang ang mga ospital sa Metro Manila, habang 1 bilyong piso naman ang para sa 6 na pilot LGU hospitals sa Benguet, Batangas, Laguna, Quezon, Aklan at Sarangani. Layunin ng programa na mabawasan ang gastusin ng mga kwalipikado pasyente sa pagkapa-ospital at mapalawak ang access sa tabutraya at di kalidad na serbisyong pangkalusugan. Ayon sa DBM, bahagi ito ng pagpapatupad ng Universal Healthcare at akbang para maibsan ang financial burden ng mga pamilyang nangangailangan ng gamutan. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang pondo ay direktang magagamit upang matulungan ang mga pasyente at kanilang pamilya na hindi na kailangang mamili sa pagitan ng pagpapagamot at pagbabayad ng ospital.
5: XFM News Nationwide.
7: Samantala, tinutulan ni Sandigan Bayan, 5th Division Associate Justice Hiner Hito ang pag-alis kay dating DPW Secretary Manuel Bunoan bilang kapwa akusado o co-accused ni Senator Jingo Estrada at tatlong iba pa sa kasong graft at plunder. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Gito na substantial ang naging pag-amyanda sa impormasyon ng kaso dahil binago nito ang factual theory at depensang inihahanda na mga akusado na na-arraigned na. Bagamat kinilala niyang may prosecutorial discretion ang ombudsman sa pagpili kung sino ang kakasuhan, maaari pa rin umanong mabago ang paggamit nito alinsunod sa batas. Higit pa ni Gito, nalalabag din dito ang karapatan ng mga na-arraigned ng akusado, kabilang po sina dating District Engineers Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. at saka si dating Assistant District Engineer Denrail Cesar Sanchez Fortuna.
5: XFM News Nationwide.
9: Inihahanda ng Department of Budget and Management o DBM ang 29.5 billion pesos na proposed budget para sa Commission on Elections o COMELEC sa 2027 National Expenditure Program para sa paghahanda sa 2028 national at local elections. Ayon sa DBM, mas mataas ito ng 9.31 billion pesos o 46% kumpara sa 20.2 billion pisong budget ng COMELEC ngayong 2026. Sa kabuuang panukalang pondo, 23.92 billion pesos ang nakalaan para sa preparatory national and local elections o PNLE upang suportahan ang mas pinaigting na paghahanda ng COMELEC. Sinabi ng DBM na kinilala ng pamahalaan ang pangangailangan ng COMELEC na simulan ang preparasyon 2 taon bago ang 2028 elections. Bilang Constitutional Fiscal Autonomy Group member, may fiscal autonomy ang COMELEC at otomatikong regular na inilalabas ang kanilang approved annual appropriations sa linsunod sa batas. Layunin ng DBM na matiyak na sapat ang pondo ng COMELEC habang pinananatili ang maingat, mahusay at accountable na paggamit ng pondo ng bayan.
7: Sa iba pang balita, hiniling ng depensa ni dating Paulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber 3 na utusan ng prosecution na muling ihain ang document containing the charges o DCC. Sa 11-page motion na may petsong August 31, iginit po ng depensa na nilalabag ng kasalukuyang DCC ang karapatan ng dating Pangulo na malaman ng detalyado ang sanhi at nilalaman ang mga kasong kinakaharap niya. Ayon sa depensa, dapat ilahad ang mga kaso bilang malinaw na counts na may tsak na saklaw at kompletong listahan na maaktong bumubuo sa mga aligasyon. Sinabi rin ang kampo ni Rodrigo Duterte na naging moving target ang mga kaso dahil hindi umano exhaustive ang listahan na may insidente inilahad ng prosecution. Iginit naman ang depensa na dahil sa lawak na mga aligasyon at sa mahigit 25,000 evidence items na na-disclose na, mahirapan silang malaman kung alin at gaano karaming insidente ang kailangan nilang paghandaan sa paglilitis.
5: XFM News Nationwide. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ng balita sa loob at labas ng bansa,

0: Alas 12.20 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Katropa, kami po yung napapahinggan sa XFM Cebu, XFM Davao, XFM Rojas Capiz, at XFM Pagadian.
1: Balitang regional.
0: Sa Cebu, meron pong 17 anyos na dalagita ang patay sa hinihinalang pagkalunod naman sa may San Fernando, Cebu. Yung ama ay nagdududa sa sanin ng pagkamatay dahil daw sa mga pasa sa katawan. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
2: Isang 17 anyos na dalagita matapos unang iulat na nalunod sa dagat sa barangay Balod, San Fernando, Cebu. Pasado alas 10 ng umaga noong Agosto 31, ginilala ang biktima sa alias na Mariel, anak ni Rodel Canonigo. Ayon sa ama ng biktima, bandang alas 6 pa lamang ng umaga ay nagising na ang kanyang anak upang maghanda ng almusal. Ngunit pasado alas 9 ng umaga, hindi na umano nila na malayan na umalis si Mariel sa kanilang bahay at nagtungo sa dagat upang maligo. Makalipas ang mahigit isang oras, may nagtungo sa kanilang bahay upang ipaalam na lunod umano ang dalagita. Agad namang nagtungo sa lugar ang ama at doon niya nakita ang walang malay na katawan ng kanyang anak. Gayunman, nagkaroon ng pagdududa ang ama matapos niya mapansin ang kalagayan ng katawan ng biktima. Ayon sa kanya, may mga sugat at pasa umano sa katawan ng kanyang anak dahilan upang maghinala siyang posibleng hindi lamang pagkalunod ang saninang pagkamatay nito. Hindi rin ito inalis ang posibilidad na may naganap umanong pang-aabuso sa biktima bago ito natagpo ang nalunod. Sa ngayon, mayroon ng mga persons of interest na kinikwestiyon at inimbisigahan ang mga polis sa kaugnay ng insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon at ang isinisigawang pagsusuri sa pagkamatay ng biktima upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay at kung may naganap na krimen na kaugnay ng insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunstone Vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Isang lalaki patay matapos makuryente sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
4: Patay ang isang 45-anyos na construction worker matapos aksidenteng makuryente habang nagtatrabaho sa isang construction site sa Barangay San Fermin, Cagayan City, Isabela. Batay sa report ng Cagayan Component City Police Station, nasa ikatlong palapag ng ginagawang gusali ang biktima ng aksidenteng sumagi ang tubo ng scaffolding na tinutungtungan nito sa isang electrical wire habang nagkukumpuni. Dahil dito, nakuryente ang biktima. Nalapnos at nahulog mula sa scaffolding. Agad na responde sa lugar ang Rescue 922 at isinugod ang biktima sa bagamutan. Bagamat edineklara ring dead on arrival ng tumugong doktor. Nabatid na ang biktima ay residente ng bayan ng Angadanan, Isabela at nagtatrabaho bilang construction worker. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang iba pang detalye at mga posibleng pananagutan kaugnay ng nasabing insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
0: Ito naman po ay biktima ng pamamaril sa Jensan na kilala na, motibo sa krimen, sinisiyasat pa rin. Katropa natin sa Balita, Ruel Dumantay, XFM Jensan.
5: Investigasyon ng Mabuhay Police Station sa pagkamatay ng isang 33-anyos na laborer na natagpo ang patay sa gilid ng Diversion Road sa bahagi ng Purukodagre, Barangay Conel, General Cebu City, pasado alas 12 ng madaling araw nitong nakaraang araw. Ayon sa pulisya, isang tricycle driver ang nagbigay alam sa kanila matapos makarinig ang putok ng baril sa naturang lugar. Nang rumisponde ang kapulisan, nakita ang biktima na nakadapa sa gilid ng kalsada, duguan at nagtamo na maraming tama ng bala. Nakuha naman sa loob ng bibig ng biktima ang isang sachet ng hinihilaang ilegal na droga. Habang ang motorsiklong natagpuan sa lugar ay walang plaka. Kinumpirma naman agad ng pamilya na ang biktima ay si Robin Fuentes Pina Estapon Jr., isang laborer at residente ng Purok Pag-asa Village sa Barangay Mabuhay. Nakarecover naman ang Regional Forensic Unit 12 ng 6 na basyon ng bala mula sa .45 na kalibre ng baril at 5 fired bullets sa crime scene. Nabatid sa record ng pulisya na nadakip na si Stapon Jr. noong 2024 dahil sa paglamag sa RA 9165 o Comprehensive Offensive Dangerous Drugs Act of 2002 at nakulong sa Bulubulok Municipal Jail. Nakalaya naman siya noong nakaraang taon sa buwan ng Setyembre. Patuloy ngayon na pagsusuri ng mga otoridad sa iba pang ebidensya upang matukoy ang motibo at makilala ang responsable sa pamamaril. Iwasan ang droga, piliing alagaan ang katawan. Santol Plus Gold, katuwang sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan at mas positibong pamumuhay. Santol Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa tunay capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, X7 News.
3: Van na wala ng preno, 7 patay, 13 sugatan. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
1: Na sa 7 ang bilang ng mga nasawi habang 13 naman ang sugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital matapos mawala ng walo ng preno ang isang pampasahirong high-S van sa barangay Pagasa, Dumalinaw, Sambunga del Sur dagkong alas 12 ng tanghali kahapon. Batay sa impormasyon na nakalap ng XFM Pagadian Resource Department galing sa Ipil, Sambunga, Sibugay ang van na minamaniho ni 3G Tarok nang mawalan umano ito ng preno. Dahil dito, bumangga ang van sa isang motorsiklong minamaniho ni Josimel Prigo. Sa tindi ng impakta, tumama rin ang van sa isang nakaparadang wing van at nadamay pa ang iba pang mga nakaparadang sasakyan. Kabilang sa mga nasawi ang driver ng high-ace van na si 3G Tarok at ang kanyang misis na katabi niya sa sasakyan at isa pang pasahero na si Maritis Idayan. Nasawi rin ang driver ng motorsiklo na si Josimel Prigo at ang kanyang angkasa na si Elizabeth Dumadag Capuno na residente ng barangay Upper Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakinlanlan ng iba pang mga nasawi habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang buong detalye at sanhin ang malagim na aksidente. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Samantala, ito naman po ay KOJC Kingdom. Diyan sa Davao City, opisyal lang binuksan. Yung mga dumalo ay hinigitan ng 75,000 na seating capacity ng arena. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM, Davao.
6: Opisyal nang binuksan kagabi ang ipinagmamalaking 23-hectare na kingdom ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Tinagurian ito bilang isa sa pinakamalaking indoor arena sa buong mundo dahil sa kapasidad itong makapag-accommodate ng nasa 75,000 katao. Inumpisahan ang grand opening ceremony kagabi sa pamamagitan ng presentasyon kung paano naging realidad ang dati ay pangarap lamang ng founder ng KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy na maipatayo ang kingdom sa kabila ng dinaanang mga hamon at pagsubok sa proseso. Ayon sa Davao City Police Office, tinatayang nasa 80,000 katao ang dumalo, kasunod naman ang ipinatupad na mahigpit na seguridad. Kabilang din sa mga dumalo, sina Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Davao City, vloggers at iba pang mga personalidad. Spate din si ex-congressman Kiko Barzaga. Kasabay ng grand opening, isinagawa din ang praise and worship, alinsunod sa pagdiriwang ng KOJC sa ika-41 anibersaryo ng Feast of the Passover kung saan nagpaabot din ng minsay si Vice President Sara Duterte.
7: Happy 41st anniversary to the Kingdom of Jesus Christ and Pastor Apollo Kibuloy. May you continue to be a beacon of hope and faith for our kababayan. And congratulations to the opening of Kingdom. May it continue to serve its purpose in keeping the faith with the Lord. May God bless you. Mabuhay kayong lahat.
6: Ang tinig ni VP Duterte. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
8: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, ang meron tayo ay tatlong weather system na binabantay ng PAGASA sa loob ng Pilipinas, OPAR.
3: Katropang Buddy, kabilang dito ang Tropical Storm Pilandok na nasa 1,205 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon at kumikilos palayo sa bansa.
0: Nasa labas pa naman mga katropa ng PAR. si Tropical Storm Saudel. May mababa pong posibilidad na muling pumasok sa monitoring area ng Pilipinas.
3: Binabantayan din ang pag-asang sang low pressure area na nasa labas ng PAR na nasa 2,935 kilometers silangan ng Central Luzon, kung saan bumababa na rin ang posibilidad nitong maging ganap na bagyo.
0: Samantala, patuloy po nakakapekto yung habagat sa Luzon at Visayas. Magdadala ng mga pag-ulan at malakas na bugso ng hangin sa ilang lugar.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5.44 ng umaga, tinasahang lulubog bandang alas 6.08 ng gabi.
8: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Katropa, babawasan ng Thailand ang 3 days o 30 days ang visa-free stay ng turista mula sa mayigit 60 na mga countries simula September 15. Kabilang po dito ang China, United States at 27 na iba pang bansa sa European Union na dating pwedeng manatili na hanggang 60 days. Ayon sa Thai government, layunin ito na labanan ang mga crimes at abuses sa visa system ng ilang mga foreign nationals. Samantala, magiging 90 days naman ang visa-free stay para po sa mga turista mula sa Peru, Brazil at South Korea.
8: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz, ayatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Pinuri si Vice Ganda matapos maging successful ang kanyang hosting stint sa first ever Eurovision Asia Philippines Selection Night. Bukod sa kanyang hosting style, napansin din ang kanyang outfit changes na nagdagdag ng flavor sa event. Nagpasalamat naman si Vice at binigyang diin ang talento ng Filipino artist na lumahok sa kompetisyon at makakasabak sa global stage. Samantala, naghahanda na rin siya sa pagbabalik ng Gandang Gabi Vice na mapapanood sa ABS-CBN at GMA. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
8: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports sa titsante ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa, umaasa si Gilas Pilipinas na head coach Tim Cone na magiging sapat po ang kondisyon ni Justin Brownlee para makasama na sa kampanya ng Pilipinas sa Asian Games ngayong araw. Sinabi ni Cone na naglaan sila ng roster spot para kay Brownlee na patuloy na nagpapagaling mula sa injury at hindi nga po nakalaro sa tatlong sunod na FIBA World Cup qualifying games. Samantala ay bubuin ang Asian Games squad ng mga PBA players, kabilang sina Justin Arana, Justin Baltazar, RJ Barrientos, Robert Bolick, Adrian Nocum at Xavier Lucero. Nasa Group C ang Pilipinas kasama po ang China, Bahrain at Kazakhstan, habang magsisimula ang basketball competition sa September 10. Katropang Brian, bago tayo magtapos sa XFM News Nationwide, ay special nating binabati today si Ma'am Driflin Valenzuela.
3: Happy birthday, Ma'am.
0: Happy birthday, Ma'am Drif. At mabuhay po kayo and more blessings ahead.
8: Happy
0: XFM News Nationwide. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na ang XFM News Nationwide. September 2, 2026, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila, at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Veras.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
8: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.
10: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
11: Department of Agriculture. Kamusta ka?
12: Hi, I'm happy.
8: 103.9 XFM. XFM 103.9.
13: Sample Plus Gold.
14: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips.
16: Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. and this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: Visio Next! Marami na ang natulungan!
19: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
18: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
21: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
20: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
22: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
23: Go! Let's get it!
22: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
24: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: SFM Exciting.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Yes, to health!
8: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlong man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Ganing dali na, aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
9: Mayong adlaw naman sa tanan ng mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Sa naman ini ka edisyon kag tiempo agud to nga maka inistoryahan nay kita may kang tanan sa mga importante nga mga bagay nga gusto nato sini mahibaluan. Labi na gid ang ginatago sini nga mga sekreto sa mga pagkaon. Malain man o kon maayong epekto sa ato sini nga lawas. Pinakaimportante sa tanan mahibaluan ta kon malain ang epekto indi ta pagsigihon kaon. Kon manami ay sini nga epekto nan amo na ang birahan ta pagkaon. Kaya mo na makahatag sang sugpon sang aton sining nga kabuhi. And sa aton sining nga pagparagad sa gihapon upod ta ang aton sining nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton sining programa The Secrets of Health.
8: The Secrets of Health.
10: Thank you Sir Josil, kag welcome sa aton sining nga pagpangalagad upod sa aton sining mga tagpalamati. Syempre sa kutob sa madabutan sa aton sining pagwaragwag. Isa na naman Sir Josil no ka magamay nga tanom ang aton tukibon nga dako nga benepisyo sa aton sining ikaayong lawas. Kaga importante gid permiso Sir Josil no. Ano man kanami, ano man ka epektibo sa mga tanom or mga prutas dira ila sa mga health benefits. Dapat gid naton mahibalan Sir Josil ang gusto sining pamaagi para mapusla naton kag sang aton sining lawas sa pagpabakod sa aton pagbulong sa balatian kag kon paano mapabakod aton resistensya agud mga infection aton malikawan. Amo na yung pinaka-importante Sir Josil, ano, nga upod permi sa aton talakayan kung paano nila i-prepare nga mangin mapuslanon kag mangin epektibo ang tanom sa ilas sininga ikaayong lawas.
8: The Secrets of Health.
7: Yes, to health!
9: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag na ito nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
8: The Secrets of Health.
9: Ang paghambala naton today, kamay malaning nga tanong actually kag natapakan mo ni Doc Leo, do not ni siya mo.
10: Tama.
9: Ang iya ugat kag ang iya nga dahon, Doc Leo.
10: Matapok ni Sir Josil no kay ti succulent ni siya mo. Gamay mo lang kumbaga picnic si ni Sir Josil, ligto ni.
9: Kag amanami ilang galing sini. Kay kun maligto siya pagkatapos ini lang kabulag sa duta, mabuhi naman ang nautod.
10: Tama.
9: Bisan ara na halos sa puntan niya. Kag kun mamulak ini sa kag ibutang nimo ini sa peripheral area. Sa kilid sang imo sini nga kudal sa gwa man ko sulod kanami sang itsura sini Doc Leo labi na gid kon various classes tawag nila. Butamlon na sari nga kolor Doc Leo. So we are referring sa isa sa pinaka gamay man sini nga tanom, may magamay man sini nga mga petals sang bulak, amo ini ang alusiman.
8: The Secrets of Health.
9: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha nato sa alusiman. Kay right now dapat nato sini matun-an, una ihibalong pwede gali ini makaon, number 2 matun-an ta kun anong mga makuha nato sini nga benepisyo sa pagkaon sang alusiman, Doc Leo.
10: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sininga kaayuhan.
8: The Secrets of Health.
9: Una abi kita sa mga nutrients or the phytochemicals nga pwede naton makuha. Ano ini nga mga phytochemicals, Doc Leo?
10: Speaking of fatty acids.
9: Okay.
10: Mo tingham ba Sir Josil bla, magambal gani kita nga omega 3 gisulod dayon sa aton pensar, isda. Oil halin sa isda.
9: Oh.
10: Or fish oil nga may omega 3 fatty acids. Seeds.
9: Mm.
10: Samantala gali Sir Josil ano, pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega 3, amunin siya ang alusiman. Mayara siya sang ALA o kung alpha linolenic acid. Usually, high ni Sir Josil dira sa iya sininga panit or dahon. Which is ang omega 3 ngayon nag-support sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din iya sininga antioxidant. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Tidugang pa nato na ang betalains niya sini. Ang red-purple pigments bala kag beta-xanthins, ang yellow pigments. Dira bala Sir Josel sa kilid sa niya sini nga dahon. Kapin pa kon manotis na ton tig-ilinit bala. Manotis mo na sa ang concentration sa color brang red-purple pigments dira sa kilid nga dahon sa ang mga alusiman.
9: Daw lining.
10: Yes, lining. Sa punta, gitla, sa margin niya. Mga peripheral areas ng yasring leaves. Kag may ara man siyang yellow. Mga betalains ni Sir Josil, nga powerful antioxidant. Nga makita man naton ini sa mga beets. Example, sini sugar beet. Nga makita magali naton o kung makuha man naton siya sa alusiman. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini. Kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani. Pampabako dayon sang immunity aton sini duman. Tidugang padri ang vitamin E, kag may ara man sang beta-carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
8: Southern Plus Gold. The Secrets of Health.
10: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids.
9: Tiway kita kay balogali ara sa dahon sang alusima. Man may ara dasang omega 3 nga pwede kita ma-harvest. Ang punto na manugaling ang proper sining nga pag-harvest, ang proper nga pag-preparar, agud to makuha ta ina siya nga sahi sang nutrient inang omega 3 fatty acid.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sandstone Plus Gold.
9: Dari kita kanto sa health benefits, sabi. If we speak about this omega-3 again, it's good for the heart, it's good for the brain. Ang omega-3 fatty acid. So may ara sa alusiman. For the protection of our heart. Sa ito sininga, cardiovascular health. So ano ang iya sininga mabulig, Doc Leo?
10: Ang omega-3, makabulig siya para ma-reduce ang aton sininga triglycerides. Improve blood vessel function. Kaya nagabulig sa panubo sa inflammation. Kaya ang potassium nga upod sa isa radiosil nag-support sa healthy blood pressure. So ang best benefit niya gid sini para sa aton sininga heart health and circulation.
1: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Kagidugang panaton diri ang pag-abot sa aton sa brain and nervous system. Ang omega 3 plus antioxidant nga ini nga upod dira sa dahon sa galusiman nag-support sa cognitive function. Timagambal kita Sir Jocelyn ng cognitive function nag-refer ni sa aton sa brain. Ang abilidad, kagapasidad sa aton sa brain sa pagpaminsar, sa pagdesisyon, sa pagpanumdom sa mga nakaligad. So sa mga nagamalipaton dira, pero sa nagalipat-lipat lang ha, kalain naman na iya. Kinanglan tagidang alusiman tungod siya sa omega 3. Kanaga protect sa aton sa neurons from oxidative damage. Timagambal na magkita sa Diyos sila nga neurons, timo ni mga specialized nerve cells na ton sa aton sa brain. Kag sa overall na ton sa nga nervous system. Kag sa traditional medicine sa Diyos sila ginagamit ning purslane uko na alusiman for calming or calming effect. Kumbaga, nagapa-relax, nagapakalma sa tao.
0: The Secrets of Health.
2: Sa ato naman sining daw mo ginipirme yung ginatanaw sa iban kay may ara na application subong sa cellphone. Nga ibutang mo lang imo sining thumb. Pagkatapos, gina-reading niya kung pila na ang imo sining blood sugar level.
1: Hindi ka na kinanglan mo magpa-blood cam.
2: Ibutang mo na lang imo sining thumb sa imo sining cellphone.
1: Mm-hmm.
2: May application dira, i-reading niya. Pero that is not as accurate as the works in the laboratory. So, sa blood sugar regulation and support, abisa, pag-control sa blood sugar level na ito, Nukleo, ano ang mabulig sang alusiman?
1: Ang polysaccharides nga rin, Sir Jocelyn, sa dahon niya, no? Plus flavonoids, makabulig para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaya mo ni problem sang may mga type 2 diabetes, insulin sensitivity. Hindi kita magtutok lang, Sir Jocelyn, sa resulta sinang insulin sensitivity nga sugar lamang. Sige, kita tumara sang bulong, maintenance, nanglan naton Sir Jocelyn, no? Pero ang pinaka ginatanaw mo lang naton dira ginapunggan naton dira ang pagtaas ng blood sugar. What about our insulin sensitivity? Kag nagabulig man Sir Jocelyn no, reduce ang post meal glucose spikes. Kag syempre kon ginatawag sensitive ang aton sining insulin, normal lang nga nagataas aton sining blood sugar. Pero mabalanse man lang naya.
0: The Secrets of Health.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglayan ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Amuning masami nga gina-neglect na itong Nukleo. Nagapadala ni kun kaysa minsahi ini mga inflammation sa aton. May mga mabatsyagan kita but sometimes and most of the times gina-neglect na itong ini. Sa anti-inflammatory kag immune support, tanong pwede mahimo kag mabulig sang pagkaon sa alusiman, Nukleo?
1: Tungod sa flavonoids plus oleracins sa ni Sir Jocelyn na ginaangkon sa alusiman, nag-inhibit sa sang inflammatory pathways. Kag tungod man siya sa nga vitamin C support, nagapabakod sa aton sa nga immune defense.
0: Secrets of Health.
2: Now, kanto kita sa eye and skin health. Kung wala alusiman, we need. Number one, Visionix Plus. Skin health. Kung wala sang alusiman, kinanglan tada Premium D3 Soft Gel Capsule and Premium D3 Coffee Mix. Kinanglan tada aton Santon Plus Gold Coffee Mix. May eye and skin health protection galing nga ma-offer Nukleo. Ang pagkaon na ito sa alusiman.
1: Tungod ng alusiman, may aras sa beta-carotene. Okay. Ang beta-carotene, gina-convert sa nga aton sa nga lawas sa vitamin A para nga mag-proteksyon sa aton sa nga mata, lagip na sa aton sa nga panit. Idugang pa ang vitamin E plus vitamin C nag-protect sa aton sa nga panit batok sa nga sa oxidative stress. Kag traditionally Sir Jocelyn, ano, ginagamit ni topically for minor skin irritation. So kung may mga irritation kita sa panit, ginatapal o kung ginahampol ni siya.
0: The Secrets of Health.
2: Sa bone and muscle support, importante ni, we need vitamin D for stronger bone. Kinahanglan taman ang lugang sini nga mga vitamins, potassium, minerals, calcium for our muscle support, protein. So ano ang mabulig sa alusiman dari Dokleo?
1: Ang magnesium, calcium nga dari sa alusiman, hindi lang calcium nagapabakod sa aton sini nga tulaan. So ara man ang iban sini nga mga minerals, electrolytes, nagakontribute ni sila sa bone health. Kagidugang man aton ang potassium nga nagabulig para sa aton sini nga muscle function ko kun ginapirmi ka ginabiring dira may mga parts ang imo sining mga kaunuran sa Josel nga daw nagapitik-pitik makabulig yapon dira ang potassium nga halin sini sa first lane o kun alusiman.
0: The secrets of health.
2: Kanto kita sa methods of preparation para ma-maximize naton ini mga benepisyo nga makuha naton for our eye and skin protection. You see, dako mo bulig yun sa ato sininga eye health, pagkatapos bone and muscle support, anti-inflammatory and immune support, para sa ato sininga blood sugar regulation, brain and nervous system support, cardiovascular health. Inatanan mabuligan ka mo sa alusiman. Now, diri kita sa preparation. Paano naton i-preparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
1: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Ah, pwede niya ano lang ha, roha.
1: Yes.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
1: Yes, Sir Josil.
2: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything.
1: Yes.
2: Kaya ang langgaw niya is kapin pa ko na sidik ka. And sometimes ang langgaw, ang iban sini, nagkakadula man ang yes, sini mga nutrients ka pwede mo makuha with the ano mixing sang langgaw, Doc Leo.
1: Yeah, tama, Sir Josil, ano? Kagti, kung weak imo sa nga chan eh.
2: Mm-hmm.
1: Eh kag panunaw. Kaya man, Sir Josil, kung diba, kauno na to na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit.
2: Kung raw, ha?
1: Yes, kung raw.
2: At ikon na mo pwede ni mo mahimuin isakot sa imo abi, for example, salad, Doc Leo. Vegetable salad, for example.
1: Pwede okay. Kag magluwas nga maximum mga imo sa nga aton sa nga omega-3 nga benefit, highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The secrets of health.
1: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
2: Amo ni nga, makareduce ang risk.
1: Yes.
2: Sa mga stone formers, bangod kay gina-reduce man sang init ang pag-isa ninyo sang alusiman, ang presence sang oxalate.
0: Sample Gold.

0: ang aton sa ninyo heart, ang aton sa ninyo circulatory system, gusto na aton sa ninyo mahalungan, which is ang problem sa mga Sir Diyos. Siling, isa sa ninyo sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si Iman, gali isa nga makabulig para ma-prevent na ito. Hindi na, tungkol siya sa ninyo omega-3.
1: The secrets of health.
2: Ang problema lang sa aton, waay kita kay Balo nga amugali ini ka mabinuligon sa aton ikayong lawas ang alusiman. Kaysang unang gintanom ta alusiman, ginkuha naton kaya malta daw hindi siya makitan, it will not stand tall.
0: Mm-hmm.
2: Nga manotis dahil sa taos niya, very, very beautiful ang imo sining environment, ang imog saran, mm-hmm. ang imo sining garahe, parking area. Ginisla naton sang various classes nga santan.
0: Mm-hmm.
2: May pink, may pula, may yellow, and several other colors ang santan. Nga, ahay, hindi mo gani pwede mahalayan na doklayo. Kaya kung nalayan mo, basi tagukan pangimusin nga hinalayda. So, islan ta alusiman. Para nga, kung tamaran man timo, diya sagi, tidaw gulang-gulang ng iban. Ihatag si iban to'y harvest kay basi kung uyo nila, makabulig pa sila kay ang lawas.
0: Tama.
2: Pero, why pagiti ako kitisting si ni doklayo? I don't know with you, no? Kung anong sabor niya si ni doklayo?
0: May slight niya daw earthy siya. Bala mo, Sir Josel, depende man sa imo sa nga pagbaton mo. Like, gina-expectar mo na blangadaan nga makaon tagid sa niya. Actually, why nag-matter ang sabor, Sir Josel, eh. Pero sa mga mapili sa niya, ito, ano taragi man nila nga daw hilamon man gede ang iya sa nga baho. Kagrason, Sir Josel, nga ang iban sa niya, dira palangadaan sa baho,
2: hindi na
0: sila magkaon.
2: May earthy, but tamo na sa may gamay nga hindi good sa ito sa nga sense of smell. Kag maduludan log, Dok Leon.
0: Kag gati since nga succulent ni siya, di matubig-tubig man gid.
1: The secrets of health.
2: Ang premium D3 naton also has good fats. With the presence of virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
0: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josiel, isa lang ni isang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josiel, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito, sa ringa, Santhon plus gold capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josiel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
0: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
1: The secrets of health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Pamangkot kamo nga ang may-ari kita sininyo mga produkto, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. This is for your convenience. Nakagini proseso sa laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration, proven nga it could help sa ato sininyo pag-maintain sang good health. Pero initanan for our convenience, because hindi sa tanan nga tion makakaon kita mangustin ang palaya malungi garlic spirulina, which is ara sa Santhon Plus Gold Capsule. Hindi tanan kita all the time nga kinanglanon ta makainom virgin coconut oil, makakaon sa malunggay, and then have enough consumption sang vitamin D and vitamin D3.
1: The secrets of health.
3: So ini nga mga produkto na pa-mentioner nato na available ini. Yes, ang Yes to Health Incorporated. Sa suki nyo mga butika kag pharmacy, pamangkot lang kamo. Sa Bacolod City, basi makadalikwat kamo dira, ara ina sa Barangay 39, Lisari Street, in front of Barayo Bank. Ang pangalan is Yes to Health Store. Kung dako ang inyo sininga full yung makuwaon, dako man ang discount ng inyo sininga avail. Kung dari naman kamo sa syudad, sa Iloilo, Makadto, bisitahin nyo lang ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center, dira sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa City proper. Dako ng pangalan.

0: pagka-problema o kung pagbalatian sa mata sa palaabuton. Like overexposure sa sa screen, imbes nga itulog na Sir Josil, sa gabi ipulaw pagid.
1: Mm.
0: Kaya ang blue light galian, nag-disturbo ni sa aton sa nga melatonin production, nagapadula sa aton sa nga katuyo Sir Josil. Ang pagpulaw Sir Josil, nagapataas mo sa risk sa problem sa aton sa nga mata. Like taas mo blood sugar, taas mo sa nga blood pressure. Dapat gid Sir Josil may protection kita specifically para gid sa aton sa nga mata. Idugang pa Sir Josil kung balaan mo mismo nga hindi healthy ang imo sa nga diet. More ka sa processed, more ka sa instant, kulang ka sa laswa, kulang ka sa prutas, nakuhaan naton sang mga beta-carotene, lutein, zeaxanthin, kag vitamin E, makuha naton din sa pagtumar sa Visanex Plus Soft Gel Capsule kay may concentration na sa Sir Josil sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E nga direkta kag focus kay Sir Josil sa aton sininga mata.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visanex Plus? Check! Ang Visanex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visanex Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Visanex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: For your convenience, may produkto kita andas Visanex Plus na makabulig to maintain good eyesight.
5: The secrets of health.
4: Para hindi ma-irritate ang skin ninyo, dapat ang ginagamit ninyo sininga habon, mild ang sininga scent. Pagkatapos, may mga ingrediente which is very, very friendly sa ato sininga skin. That's why we have this Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap, Doc Leo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Health beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Nagalimpyo sa aton sa ringa lawas pero hindi yaman pagpapason Sir Josil ang mga friendly bacteria sa aton sa ringa panit. In fact, kanin Sir Josil may mga pagtuon nga nagpakita nga ang pagpaligo adlaw-adlaw delikado sa aton sa ringa panit. So mabuligan ni na Sir Josil nga man-neutralize kung nagagamit na aton nga habon, Santhone Plus Herbal Soap, kamay antibacterial property siya. Kada ang problema lang Sir Josil kung nga nagpanimaho, nagpangalisngaw kita. Kung balahason kita nga mag-mix na isa sa bakteriya sa aton sa nga panit. Sige na buligan ginatinluan sa Santhone Plus Herbal Soap. Pero sa aton sa Impresor Josil nga guya sa aton nga liog, dapat pinasahi ginang aton sa nga gamit nga sabon. Tira, kag pinasahi man naging disenyo ining Clear Skin Herbal Soap para sa aton guya, para sa aton sa nga liog, kag para sa pantay ba lang ang kolor Sir Josil, ay hindi magkambang-kambang ang kolor. In fact, kung may mga dark spots gani, whiteheads, blackheads, mabuligan niya pa sa nga ma, remedyohan dig masolusyonan, kag hindi magtuman ka dry nga aton sa ni panit Sir Josil kay may upod man siya nga VCO.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: The Secrets of Health.
4: May produkto kita nga hindi lang pampakalma sang inusining veins, arteries, muscles and skin, kundi makabulig man para ma-repel ang mga insekto labi na gid ang lamok nga gusto magkutot sa aton. We have this Santhone Plus Herbal Oil, Doc Leo.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santhone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhone Plus Herbal Oil.
0: Ang ginakahadlukan sang kadamo, subong kung gina-worry sang iban, ang ining dengue infection. Pero actually, Sir Josil, ano, isa lamang ina sang dapat manaton likawan. May ara pa sang malaria. Dalaman na sang lamok. Pero ni tanto na dali sa aton. May mga parasites, Sir Josil, nga dalaman sang lamok. Kung kita sini ang mapalapitan kag makutot. Do, ano balang damo kay mo pantal-pantal sa mo sini nga panit tungod sang kutot, sang lamok, kag sapat-sapat, malikawan na to nina. Labi kag labaw Sir Josil nga tindi basta-basta kung magka-infection kita subong hospital kita. Nga waay pa man gani sang bulong. So pinaka-safest naton sini nga mahimo para maluwas aton tugalingon sa tuman nga his-all, hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat kag lamok kag dapat tamiara kita Sir Josil sang natural nga mosquito kag insect repellent. Halin sa peppermint oil Sir Josil nga basis sa pagtuon makatabog dinhi sang dengue carrying nga

0: infection nga lamok. Ara na sa aton sari nga Santhon plus herbal oil Sir Josil. Kag base sa pagtuon, mas nagabakod dag naganami pagid nga sa ning epekto Sir Josil kun butangan no pagid sang iban sa ning healthy nga oil. Peppermint oil ginupod ang VCO kag base pagid sa pagtuon Sir Josil, ang benepisyo sa aton sari nga panit sang moringa oil manami pagid. Tungod siya sa ning oleic acid nagabulig pa kondisyon sa aton sari nga panit. So in short Sir Josil, hindi lang basta nagpamanyos ka kundi nagkondisyon ka pa sa imo sari nga panit, naglikaw ka pa sa infection pati mga mild ka pala nakit, pala moypoy, pala maols kalawasan, marimedyuhan, kag masolusyonan pa.
1: The Secrets of Health.
2: Kag sa pala nakit sa ato sering alawas, kung hindi nagid man ka mukha guwanta, hindi na ka mukha antos, hindi makuha na sang aray, pero makuha ina sang cease the pain.
0: Kapin pagid, no? Sa mga panahon, Blaser Josel, nga ti, ikaw mo lagi na sa ligaan sa balay, breadwinner ka, kumbaga hindi ka pwedeng bisan isa kaadlaw nga magpahuway, kapin pa kung no work, no pay ka, hindi ka pala nakit lawas mo, no himuon mo. So kinanglan mo, Sir Josel, nga magpilit kasi mo sila kagalingon para magtrabaho ka, magduty ka, pero nagapala nakitlawas mo, says the pain Sir Josel, mabuligan kag especially Sir Josel kung nagabatsyag ka nga kapalang ilo imo sa ni pamatsyag nga doon ka bugat gid, tumaran mo sa says the pain pagkaaga Sir Josel, pagsik imo pamatsyag.

0: clean, fast, and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pero iniya, sigurado ako, kinanglan gidini sa mga lalaki pero nagahuya-huya pang kalabanan. Sa pag-ako nga, kon ka isa, gakadulaan sila libido, nagakadulaan sila gana, sila cinema partners due to various reasons. Pero magluwas lang kon may mga existing kamo nga mga masakit. Nga dapat itreat kay basi amo na ang rason kung nga why kamo gana sa inyo sila nga karelasyon. Pabulong yun pakonsulta kamo anay. Pero ining mga simple nga nagakadulaan ka gana pagkatapos daw wa ikaw puwersa daw tamaran ka na bala sa imo sining partner mambalang tulog na lang ta imni if you want parang maka-enjoy before sleeping sang turbo dietary supplement for men Dr. Lay 1 capsule para sa mga lalaki.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: May mga bagay, Sir Josil, nga kumbaga contributory factor na gusto hon taman matabo, inang gusto naton matabo, pero tungod sa pagnubo sa libido, tungod sa paghina sa sirkulasyon, tungod sa mga hormones ng imbalance sa Sir Josil, amo nang yasin nga resulta, erectile dysfunction. Pero mabuligan kita, Sir Josil, sang clavo huasca, kagmaka, nga base sa pagtuon, may binipiso, Sir Josil, nga makapa-increase ang libido, balance sa hormone, panami sa circulation, amat-amat balik sang gana, amat-amat balik sang kainit, amat-amat balik sang pwersa, dira ina sa Turbo Dietary Food Supplement for Men.
2: The Secrets of Health.
1: Gani sa baybayan ang masunod na tonsaring at talakayan para sa dugang pag-insaring kayuhan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa graseling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
2: The Secrets of Health.
3: Ako naman si Josil Banias.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Hello?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: X. XFM.
4: FM.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, X

0: ka ng secretary?
1: Opo, hindi po. Hindi.
0: Kaninong trabaho yun?
1: I would, based on the documents, sa tingin ko po, dun po sa SDO, at nung nalaman ko nga na may security officer pala kami, then I would say the security officer.
0: Saka mo nalang nalaman? Kailan mo nalaman yung Colonel La Chica at yung mga security officer?
1: Nung nagsalita na po si Edward Fajarda, yung ating SDO, doon sa congressional hearing. Kasi si...
0: Saka mo lang natuklasan?
1: Opo, kasi si Colonel Nolasco, actually, hindi ko siya nakita sa DepEd nung mga panahon na nandun ako. Hindi ko siya kilala at all. Si Colonel La Chica, to be fair, kilala ko po siya kasi nag-courtesy call siya as the commander of VPSPG.
0: Ah, hindi as the operations head ng confidential fund.
1: Hindi po, hindi po.
0: So, pinagtatakahan din ng iba kung bakit ikaw ang pinagsabihan na sumagot ng AOM since hindi ka naman kasama doon sa trabaho ng confidential fund.
1: Yun po kasi talaga, Madam Senator, ang protocol sa DepEd. May procedure po yan. In fact, may office order yan saying that pag dumating ang AOM, ang sasagot ay ang mag-handle ay USEC for Finance with the AOM Task Force in coordination doon sa opisina na subject ng AOM. And in this case, na double whammy ako kasi ako yung OIC for Finance tapos ako rin yung sa OSEC kung saan nandun si VP. So ako
0: kahit
1: yung sumagot.
0: Hindi mo trabaho yung confidential fund dahil nga sa double whamming na dali mo, ikaw ang magda-draft nung sagot.
1: Ako po. And it's not po unusual kasi po nung panahon na yan, kahit po yung ibang AOMs, dumadaan din po talaga sa akin lahat ng AOMs. So hindi lang po yan yung AOM na sinagot ko.
0: Maraming nagte-text sa amin kung ano daw yung credit notice. Ano ba ibig sabihin ng credit notice talaga para sa DepEd?
1: Sa pagkakaintindi ko po, ang credit notice is it is issued when after audit, the funds disbursed were allowed in audit.
0: Yun so they po. Were allowed. At tulad ng sinabi ni Attorney Sheila kanina, does it mean na hanggang ngayon mismo lang, yung sagot ninyo sa AOM ay sapat para sa COA kasi hindi na sila nag-follow up eh.
1: Sa ngayon, yun lang po sabi
0: sa
1: ko.
0: Ngayon.
1: Sa ngayon. Hindi
0: pero
1: naman
0: sa ngayon,
1: natin alam.
0: As of today, di ba?
1: As of today.
0: Sa pagkaintindi natin, talagang wala. At siguro yung huli na lang, yung joint circular, hindi nagbibigay ng exhaustive list ng mga required na documentation to prove that confidential activities are successful. Kaya nagtatanong din kayo. Tama
1: yes
0: ba?
1: Po, yun po naging purpose ng ano mga pagtatanong.
0: Anong
1: din.
0: Anong sinabi nila? Ano ba talaga yung mga required na papeles? Kasi wala nga dun sa mismong joint circular.
1: Meron pong mga standards sa sinabi ang COA. Gusto nila lahat ng activities, meaning kunyari yung sa 4.8, yung purchase of information, kailangan daw naka-line item yun. Nilalagay mo kung magkano by purchase of information, purchase of rewards, mga ganyan. I'm sorry.
0: Nakakita ka na ba ng sample ng mga submitted documents na considered satisfactory to prove successful?
1: Wala pa po eh. Although nakita ko yung sa amin, nung sumasagot ako ng AOM, syempre I was forced to ask for the documents to see kung ano ba talaga yung sinubmit namin. But from other agencies, to be honest, wala po. When I was spokesperson, I tried to get something para lang may masagot ako.
0: Akala ko humingi ka ng sample para kopyahin ninyo or...
1: Wala pong nagbigay.
0: Wala nagbigay. Kasi ang pagkaalam ko, talagang kanya-kanya yan eh, di ba? Depende sa ahensya. Discretion
1: opo.
0: Of the head of agency, is that correct?
1: Opo, I do not... well, Your Honor, wala akong nakuhang sample. That's the truth.
0: Ang totoo, wala pa akong nakikitang line by line din. Kaya nagtataka ako at gusto kong alamin kung anong sinabi ng COA sa inyo. Ano yung formatting, ano yung mga iba't ibang dokumento required na bilang katibayan ng matagumpay na operation.
1: Opo, thank you po.
0: Okay, maraming salamat. Yun
1: thank
0: lang.
1: You po. Thank you po.
2: Senator Judge Ontiveros... before Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Cayetano for his first round.
3: Sir President, Mr. Presiding Officer, before I ask the questions, clarificatory questions, just a short manifestation. Every single one of us read the articles of impeachment, but of course it contains the ultimate facts and not everything. That's why yesterday I was trying to find out anong theory ng prosecution. Kasi malinaw naman, halimbawa sinabi natin binulsa or inangken or kinuha yung confidential

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samtong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga bukika. Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita din mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inamin ang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko lamay ara ko sa mga balita. Blabson, amin bigit mga DJ sa lalakad.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
7: Timo
6: XFM 103.9.

0: Mix FM 103.9.
1: The Secrets of Hell.
2: Kung hindi husto, ang aton sa pagpasunod sa aton sa mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then, kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi, ukon herbal
3: Southern Plus Gold.
2: Amuning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
4: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw kung gabutod ang aton sininga tiyan. So, hindi man siya paborable sa aton sininga tiyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuunan nato ng mga makalamay, ginuunan nato ng carbohydrates, ginuunan nato ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then, next sini, reduce ang aton sininga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo dali ka makabatyag sang kabusog.

0: minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
1: Sample Plus Gold.
0: Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation.
1: Basan zon, vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
0: And then, premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga balatian sa ila sining kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung nagainom kita sang premium D3 capsule.
1: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus coffee mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nagaeskwela, nagastudy, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya di, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok layo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki, nagalagong ng tingo.
3: Yes.
2: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iasininga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila.
3: Mm-hmm.
2: So, nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta ato sining ilawa. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: The secrets of health.
2: Panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
1: The secrets of health.

0: exciting, bro.
1: XFM News.
2: XFM 103.9.
1: XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Nagdangat na sa 120,500 pesos ang balor sang halit ng gitugas ang sunog nga nagluntad sa Purok San Jose 2, Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod, gabi sa Setyembre 1. Sandig sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection Bacolod City, gikan ang kalayo sa balay ni alias Ernie, kagresidente sa nasambit ng lugar. Nasunog ang 14 ka mga balay, kag siyamdari ang totally damaged, kag lima ang partially damaged, kag apektado sa karoon ang 18 kapamilya o kon 83 ka individual nga ara na sa temporaryo nga nagatiner or temporaryo nga nagatiner sa gym sa barangay. Sa karon, nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan angot sa ginatunaan sang kalayo kag wala man sang pilason sa natabo nga sunog sa lugar. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mommy G, XFM News.
1: XFM News.
2: XFM 103.9.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

Metropolitan and the rest of the Negros Island region. And welcome na sa inyong programa, Pagpatak alas 4 sang hapon, tutubal na sa isang gabi ang Extra Drive. Kau po siyempre si Mommy G right here on 103.9 XFM Bacolod. And we're going to start our program just like a crazy frog. Grabe ka, palak sila. Second day ba la? Sa bulan sa September. At syempre, no, ang ginatawag na Burr Month. Ang pinakamasadya o malipayon. Basta ya sa para sa mga Pinoy. Imagine, we are the country who is celebrating the longest holiday season. Or iba ang ginambal, ginilaya Christmas, no, nga season. So that is why, sigurado gikong happy-happy ang feeling sa tanan. And syempre, mas banami kung ikaw dira iyaya ang suportado ang imo nga health. Because isa man, ano, sa mga ginapangamuyo nyo, gani kada birthday nyo, ang may-ara lang sa maayo nga health. That is why, kinahanglan man ninyo nga i-consider nga mangin kapareha ang mga produkto sa Yes Health Incorporated. Ilabi na ang makabuligid sa inyo. Ang atang mga food supplements, ano, ang atang ultimate trio from Santon Vitamin C, Santon Plus Gold, and Premium D3. At syempre, hindi kin magkalipat ang atan nga ayos, ang atan man nga protektahan. Kay paano ta ka-celebrate no sa nga holiday season kung hindi kita yaya or may ara bala no sa balakid para nga mangin matinaw no ang mga memories ninyo para sa nga himuon para ya sa sininga tuig 2026. That is why manami nga mag-take sa atan nga Vision X Plus. It can support your eyes every day. Kay may ara ini sa lutein, beta carotene, vitamin E and zeaxanthin. Kag sigurado gid ko no na makahatag gid sang healthy vision and suportahan pa ang inyo yung eye comfort para sa daily activities. Ilabi na sa karoon, ano, na may apektado sang haze ang Pilipinas from Luzon, Visayas to Mindanao because sang haze gani o kung aso gikan niya sa Indonesia nga sa karoon, ano, ang nag-battle gid against the wildfire. Tinsunod gani niya sa Indonesian authority nga mas gid pa-enhance pa gid ano ang wildfire dito sa Ilapungsod because of the El Nino. So may naginapahalo kita may mga abiso na no from nagkalain-lain ng mga LGUs pati na ang atin yung Department of Health. That is why ibaluon natin later on ano kung ano bala ang mga air qualities and the levels. Ilabi na din sa atin yung sa Bacolod nga apektado man and sunod kayo na sa EMB ano sa NIR nga very unhealthy ang aton yung air no quality diriya mismo sa Bacolod as well as La Castellana. So let's try to check ang mga infos bahin dira. Dira lamang sa Extra Drive gani tutok na tutok lang. May alam akong dagali ano gin post sa aton yung Facebook page XFM Bacolod News and Public Service Authority para sa ato niya katropa nga makasabat sini. Lawago ni Mommy G later on para sa ato niya X time you know. Ariya nga ako niya nga questions. Since nagsugod na ang Burr Month, ano bala? Subong pa lang ang ginalauman mo nga mabatunan nga regalo. Una, may pilian ha? Para nga hapos lang ang inyo diraya nga life. Pili-pili na lang kumbaga. Pero once nga makapili ka mo, pake ha? Pake. Explain lang dayon. Okay, the choices. Kung ano bala ang ginalauman ng mga batunan, ng regalo, subong pa lang. Letter A, pagpalangga. Letter B, material nga bagay, paki-specify. Letter C, good health. Letter D, all of the above. Or letter E, others. Ano ina? Kag nga aamugin na how? Sabtala kay lawagon ta sa atong programang Extra Drive. Dira lamang sa 103.9 XFM Bacolod. Extra.

0: Katupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-Gold Set. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Ang ganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagbili sa mga butika.
0: Mga katupa, exciting!
13: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa aton, of course, public plaza. Kag may ara man kita mga events sa aton new public market. But of course, ang aton pinaka-exciting na mga events, G22, they will perform. No, they are a P-pop group. They will perform on the opening gigs ang aton na Minuluan Festival. And of course, Kamitasi is also coming on September 10 at our public plaza. So, watch out for our schedules. No, may kadamo, ipuno-puno sang events ang ato na 2017 Minuluan Festival. Thank you very much.
14: Kumang Karisco sa Sentro. Come sa Bullseye.
15: Department of Agriculture. Kamusta ka?
16: Hi, I'm happy.
17: 103.9 XFM. XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Sabrina Carpenter with Jonas Blue, Alien. Right here on Extra Drive. And this song is brought to you by Suntone Vitamin C. Pabaskugon ang iyong mga daily wellness routine with Suntone Vitamin C. It helps support ano, ang atan niyang kalawasan, labi na ang atan niyang immunity. Kag syempre ang body's natural defenses. It can also help us stay active every day. Maski nga perte pa no ang mga ubra nga aton nga ginapangatubang. Kag para maproteksyonan man kita patok sa mga ubo, sip-on kag kakapoy. Stay strong, stay protected. Choose Suntone Vitamin C.
1: Exciting, bro!
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Suntone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Suntone Gold Herbal Tea.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Suntone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Suntone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Suntone Plus Herbal Oil. Suntone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Suntone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Suntone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Exciting!
7: Exciting!

0: 9568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akon ginahandom para sa akon tagpalamati. Welcome sa palatuntunan, edukasyon sa igayong lawas. Ari na magkita karon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalahabok-habok sa aton sining mga kasukasuhan ukon mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, gapalanika, kagapektado nga aton sa nga day-to-day activity.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Sa aton kumon nga lingwahe, awat giniratama, ang isa muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but silingon dugay na niya. Dugay na bala nga ginasufrir. Nagapalangabok-abok sa kalawasan, kag present usually sa joints. Damo galing eh, may mga other types pagid, no? Amo ning ankylosing spondylitis na talakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo na aton istoryahan. Kag kung paano naton ini malikawan, kag paano naton mapaganagan o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ko once an article nga wala puno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni ngay bulgar ko nga nakabulig sa ako namong evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Kadamo pagid sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo ni. Mapabarak kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness sa mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sa joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right? Left, right. Stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa my joints the bit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamorisita sa inyo sinigin na doktor. Ang akon niya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen herbal capsules.
1: Kag ang evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Ang istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dili kita na sa mangosteen nga rich in vitamin C nga may analgesic nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ra sa evergreen herbal capsule at the same time sa evergreen coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein na makakos ang inflammation, pati na ang aktividades ng iban nga mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga raman sa evergreen coffee mix kag sa evergreen herbal capsule. Proven as sad to pag sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay o kun moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya kara sa evergreen herbal capsule, good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C, kag ini nagaprevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag nagapromote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan ta tugali ang balunggay, may phosphorus nang sagali kag calcium mo kag nagapabakod sang aton sining mga tulaan. Tayan ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi, kagis, kag magtasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pag-produce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent gid sang gout, sa kasahi sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang evergreen herbal capsule. Ah, kapag gusto nako kaon baboy, mani, talaba, kasayan, lukos. Nga daw wala ako nagabatsyag. Nga nagapalanakit ang mga joints sa tiyon nga matabatsyag ako sakit. Red flag na na. Untat ako na tayong kaon.
2: Edukasyon.
3: Para sa igayong lawas.
1: ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Nga, XFM, kidhaw.
4: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, namiang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila.
6: Wala isang konkreto, nga sabat.
7: Kagwala isang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how, kita,
7: pat. Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kidhaw.
8: Timo!
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Katrupa, exciting!
1: Shuffle Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tulid sa Anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan ng

0: naglikod sa pagbiyahe. Yan, kita ka mga driver, mag-inom isang Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Wins!

Maybe she's in Chattanooga.

0: Congratulations, Mama! And that song was brought to you, of course, by Premium D3. And Premium D3, mga katropa mo, iniangatan nga premium food supplement batok sa viruses and bacteria. And also, ang makahatag man, no, sa nga kung sa diin makapabaskog sa ang ato niya nga mga bones. Amoy na ganing ugaliin man ha nga mag-inom sang Premium D3 Softgel Capsule. Ka-available kag sarang mabakal sa mga butika because nationwide. Yara ini sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watson's Pharmacy, TGP, and The Generica. So ito pag inahulat ninyo, buy na sang Premium D3 Softgel Capsule. Himo sang Yes to Health Incorporated. Okay, so kaina, no? May ara ako sa question ni Ginbuyana para sa atin yung mga katropa wherein pwede or sarang hindi nyo nga masabat ini, ano? And then, we will share your answers dili mismo sa atin nga programa. Ang pamangkot, since nagsugod na ang Burr Month, of course, may mga ginalauman na naman kita nga mapatunan bilang regalo. And, sa karon or sa subong pa lang, ano pala ginalauman ninyo nga mabatunan nga regalo? A, may mga choices kita, pagpalaga. B, material nga bagay, pero paki-specify. Letter C, good health. Letter D, all of the above. Or letter E, others. Ano pag inaayhan? Kag, paki-explain lang ha, nga mo gidi na ang gusto nyo nga mabaton, how? And also, sa mga katropa man naton, ano, kagina na buyad ko man, we need to know, no, some information parte ya sa ginatawag yang air quality level, ano, kaya sa karon paagi ya sa EMBNIR ginpagwa, ano, nga ang Bacolod kag pati na ang La Castellana ang very unhealthy ang aton nga air quality apang nagpahanumduman, ano, ang Department of Environment and Natural Resources nga maano man ah, madula man ini siya. Pero do asta pa or tub-tub pa September 3 ini, okay? So one more day to go ah, no? Pero sa karon dapat mangin aware ka man kung ano ginabalang ginahambal nga ang hindi safe or very unhealthy, no? Or good bala or fair ang aton yang air quality. So ibaluon nato ni na ano? Ay man, kada color, do ka color coding man siya or hindi gani level sang air quality, may ara sang meaning. Now, ari na, siguro na naton ang pag-explain kag pagpahibalo sa inyo. Ang air quality, may ara yasang color nga green. And when it's color green, it means good. Safe, no? Kaga limpyo ang hangin na ginahaklo naton. So, padayon lang ang ato niya nga mga ginaubra, no? Sa sagwa, sang ato niya nga panimalay. Kung yellow naman, it means ang air quality is fair. So, katamtaman ang quality sang ato niya nga hangin. Kaya padayon sa gihapon na ang ato niya mga buluhaton abang or while nakatutok gid sa mga official nga mga pagginapagwa, ano? Nga mga abiso. Unhealthy for sensitive groups. Amo naman na siya ang color orange. So, likawan na ha, ang mga makapa-stress or hindi gani makapakapoy. O kung likawan man ang magdugay sa mga buluhaton sa sagwa sang panimalay. Inabi na sa mga bata, tigulang, nagabusong, kag may sakit sa baga o kung hindi gani sa heart. So, kung amoy na iya, butsilingon, orange, unhealthy na for sensitive ng mga grupo sa maging panglawag ko. Now, here comes, no, ang abiso sang EMBNIR na very unhealthy diri sa aton kaysa La Castellana. So, that's color red. Butsilingon, kinahanglan magsulod gid, no, sa sulod sang balay or hindi gani sa mga ulubrahan ninyo. Nga especially sa may mga sakit na nga daan sa baga, sa kurason, kag likawan man nga hindi ang hindi kinahanglan nga pagwa, no, sa panimalay ukon sa ulubrahan. Nalikati ko na, raka na sa ubrahan, kailangan mo gin magwa. Kung hindi malikawan, wear the mask. Now, kung purple naman, it's acutely unhealthy. So, limit lang dapat ang tanan, no? Ang mga tuman, gidbala, ang mga aktibidades sa sagwa sa aton nga panimalay. So, kung pwede lang mag-maintain, nga dira ka lang sa sulod sa imo nga balay, ilabi na sa mga bata, mga tigulang, kag mga nagabusong. Now, ang maroon naman niya, it's emergency already. So, subot silingon, sa sulod ka lang gid sa balay, ang tanan-tanan, sirad-an ang pertahan, pati na ang bintana, para yung ma-maintain nga limpyo ang hangin sa sulod sang panimalay. Okay? So, pag emergency na, ang air quality, but silingon, panirado na gid ya tanan. So, amoy na, no? Ang meaning sa tag sa ka-color, pati na ang level sa atan nga air quality. Because of the haze nga, atan niya nang experience, tuga man ina, ano, sang huyop. Kahit yung syempre may bagyo, ba? Diba? May bagyo si Pilanduk. So, ginabutom niya ini ang habagat, e dagadala man, no? Ang hangin na may aso, tuga sang wildfire dito ya sa Indonesia. So, amoy na nga dapat maghalo nga because very unhealthy ta. Pero, sa nasiling na, dapat nga magpamati or magtutok, no? Sa mga official nga mga announcements or mga abiso sang mga otoridad. Ilabi na madiriman sa ato, no? Sarang maninyo ina ma-update sa ato niya yung Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority, para may baluan kung bala okay na kita, no? Diriya, when it comes to paglanghap sang air quality nato diri sa Bacolod kag sa bugos nga Pilipinas. Basahon na nato ang mga nagsabat sa aton yung pamangkot sa aton yung Facebook page. Basta tutok lang diri sa Extra Drive. Sa mga nagabiyahin na halong-halong, hindi magdali, importante, makapuli. 5:24 ang aton yung oras. Time check brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Extra Drive.
2: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
3: Akala ko

0: may maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap. Win

8:40 on the clock and it's getting dark. Oh, kaga nga to niya nga hangin na mabulubas ko sa sagwa. Anyway, again, halong-halong lang sa inyo dira yung pagbiyahe, especially when you are on the road. Dapat ha, eyes on the road, good. Oh, hindi na magpainit, kabugnaw na sa ato niya nga tiyempo. Burmont, tagid bala. And speaking of Burmont, ang ato nga ipamangkot kay Ina Katropa, ano? Sa siniyang pagsugod na sang Burmont. Ano pala, ginalauman mo nga mabatunan nga regalo? Subong pa lang, ha? I'm sure, may ara ka na na ginapaminsar. Pero may mga choices lang kita. A, pagpalangga. B, material nga bagay. Paki-specify. And C, good health. D, all of the above. E, others, ano ay hanina kag nga mo ginahaw. Si Joanne, nagpapacheck sa ato, kaya gulo ko nung nagsigang suga. O, galino kami nakaschedule. Kita galing subuk ang mga brownout sa gihapon. Ano, abi kay ambasang ang GCP, yellow and red alert, no? Sa gihapon, ang ato niya ma-experiensyahan diri sa Visayas. Well, then anyway, ang mga nakasabat na, no, si Juliana Faith Benjamin, gusto niya ginkunuya mabatunan niya, no, sa sininga Burmont ang pagpalangga. Although, wala yung in-state ang reason kung nga, amoy na. Pero si Rodel, ba, dara sa kabangkalan, kamusta dara mga katropa naton? O, si Toto Rodelo, nagsabat gin, silin niyo ko nung letter C. And letter C is, of course, good health. If maayo ang lawas ko, no, sunod si kay Rodel, makapalangga kagidya mayo, kag makuha mo ang mga butang nga gusto mo. Kag syempre, mangin bonus na nagidya si letter D nga all of the above, gid. Pag may good health, of course, makita mo ang pagpalangga, kag makita mo ang mga material nga bagay. So, amoy na yung gusto to ni Rodel nga mabatunan sining Burmont, especially sining or bago magtakop ang tuig 2026. I'm sure gibanda ra, no? Although may mga areas pa nga brown out, antos gita ni. Budlay gid ni kay ang fan a Sonic ni katropang Franz Andrew Burgos. Hindi ako doon automatic mo sapagkad ako na kung kapaypay gandang nakuha niya. O kapaypay, hindi lang amoy na experience niyo sa siniya nga gabi. Okay? So, amoy na yan mga katropa, no? Pag naghambal kaya nga Burmont, no? Dagasulod gid sa paminsaro nato. And of course, isa na dira ang regalo or gift. Well, ano gid pala, ano ang history sa ginatawag niya nga gift giving or origins ng gift giving. It dates back ano, the prehistoric times pa nga kung sa diin ang mga early humans, of course, nag-exchange na nga daan sa pila ka mga items bilang simbolo sa ginatawag yung peace and alliances. Ang mga anthropologist gani nagapati nga even before pa ya ang invention sa ginatawag nga currency o kung na kwarta naton. Ang gifts ang nagahampang na nga daan ano, bilang isa ka essential or may essential role sa pagporma sa ginatawag nga bonds within or in between communities. So, gift-giving sa ancient civilization, ano, mas complex ina siya. Ang nature abis ang gift-giving nag-evolved. Sa tung ancient Egypt, ang mga tao dito ya, may aragidas ang regalo para magpakita sa ilang loyalty, no, sa ilang pharaoh kung leader. And nagabaton man sila sa blessings from the gods. Pero sa ancient Rome naman niya, gift-giving was customary during Saturnalia. Ano ina siya? Ina siya isa ka December festival na nag-include sa pag-exchange sang tokens and even ang small presents para makahatag sang good fortune sa masunod yang tuig. While in ancient China naman, ang gift-giving kuno was integral sa ilayang culture and often nag-involve pa ini sa
intricate nga ceremonies para ya mamarkahan ang pagrespeto, pag-celebrate sang social status and honor family relationships. Ang mga early traditions kay ini nag-reveal kung paano ang gift giving nangini sa kapamaagi para ma-convey ang ginatawag nga complex emotions, makabuild sa ginatawag nga relationships and maka-celebrate sang important events. Okay? So ang gift mga katropa, but siningon sini, no? Makahatag some power or sa inban nga meaning sa gift ha para do ka gifted child ikaw balahaw, may ara kaya sang power or ini gani quality or attribute. Pero sa iba naman niya, it's a present, no? Ang gift, but silingon, ginhatag mo, no? Sa isa ka tao or inabalang anything you give, no? Para ya sa iban. Or di gani, it's an offer, kumbaga, sang una pa yung tiyempo, no? To the gods and goddesses, no? That time. So amoy na iya ang ginatawag nga gifts. Anyway, may 7 ka mga gift rule, especially on a holiday tradition. Nga kung sa diin, ang tag sa kuno ka mga persona nga nagabaton exactly 7 specific types of gifts para ma-reduce ang ginatawag nga stress, kag makontrol ang spending, and also para ma-avoid ang holiday clutter. So, aring rules sa paghatag sang regalo. May mga kategorya ini. It's either, no, you will give something that they want. Isa ka ba gusto bala kung or ara sa wish list nila ang mga items or special gadgets? At least makasave ka pa sang time and sang imodera iya, no, nga pag-spend. Kahit di ka balo ka na nga amulang gina siya ang imo yang tuyo nga ihatag. Something nga kinahanglan man nila. So aside from the want, of course, ara man ang need. And something to wear, pwede. Or di gani, you have to present a gift which is, no, something to read, no? Mga libro or educational items, no? Something to do or something for the family nga i-share and something special, no? Ilabi na kun pagkaon. So amoy na ang mga 7 categories nga sarang ninyo mahatag sa inyo dira nga gusto hatagan sang regalo this holiday season. Oras natin, it's now 5:48. Next time you know na ha, nga may amuin na galisang una pa, no? Ang ginatawag yung nga regalo and gift giving as well. Paalam na si Mommy G on Wednesday. Tomorrow, lain na naman ang aton niya nga i-discuss, ang aton niya ipamangkot, ang aton niya nga hibaluon. Ganito tutok lang always, as long as wala brown out. Alas 4 sa gapon, tutupan na sa isang gabi para sa Extra Drive. That is 103.9 XFM Bacolod. And up next, it's gonna be your extra service with katropang James King.

0: Council Attorney Benjamin Tolosa sa term nga admission sa pagpamangkot kay Attorney Michael Poa. Sa direct examination, ginpamangkot ni Tolosa si Poa kung niya natandaan ang admission ni SDO Gina Acosta. Nga iya gin-transfer ang confidential funds sa Office of the Vice President sa kay Colonel La Chica. Gayun na pamatukan ni Attorney Season na paggamit sa tinagang admission bangod legal termini kag may legal implication. Gayun pa reform ni Presiding Officer Cheese Escudero ang pamangkot kay Tolosa. Apang liwat nga nag-object si Attorney Season na bangod misleading ang question sa DIN sunod sa lead defense na disburse ang gingamit niya Acosta nga term kag hindi transfer. Gin-confirm ni Escudero ang nga disburse ang statement ni Acosta. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod, para sa mas baskog na panglawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagogyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Control Pang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Vision X Plus!
5: Marami na ang natulungan!
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister
11: If symptoms persist, call your doctor.
12: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Ako gali si Grace ang Silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nilandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious di ko nadaan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
12: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
14: Exciting, bro!

0: Sabay sa baon na naman mga katropa na sa isi sa isa sang gabi. Iniang extra service kaupod si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Ginadulong sa inyo sang aton nga Ultimate 3 Yew. Ang Santon Plus Gold Santon Vitamin C Premium D3 Soft Gel Capsule. Mga food supplement kasarang makabulig sa inyo mga katropa. Para may pamatsyag, makalikaw sa mga balatian, masakit. Ang aton nga Ultimate Trio, mga katropa, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule, sarang nyo gid mabakal sa mga butika sa inyong lugar, sa mga, or pwede mo order online, namigid kung ikaw makabisita sa aton Yes to Health Store! Mayong gabi! Tara, sumabay! May sabaw ko din! Good evening sa tanan nga mga katropa naton nga nagabiyahe puli ang iba nagabot na kapoy nagpongko naglantaw TV kun wala TV nagduko naglantaw cellphone kaya na pagtutok ang iba niya na addict sa mga short dramas AI nga mga naga trending kahit kuno makalilingaw ang mga ano mga episode? Short lang pero AI na mga katropa, no? Gabi-gabi! Exciting! Yes, that's me. 6:18 na nga itong oras. Pakicheck ang inyong mga wristwatches. Ang inyong mga wall clock, mga katropa. Ang inyong mga cellphone. No, tsakto bala? Basi low bat na mo. Pero most mga katropa, basta gani cellphone niya, tapos may data ka, nakanugin niya, nakasynchronize kid na sa maayo mga katropa. Maya naman sa mga dibaterya ng mga relo mga katropa, unang taon yun niya, basi nag-moist na, nasudlan na sa tubig, tilaban naban na, tuk-tuko na nasusulod, may tendency nga, late ako na-advance na mga katropa. Diba? Nag-isakay sa mga jeep, hindi magkalipat magplete, basi malipat ka mo. Kalo may iman kay manong driver, mahal na ang gatong mga katropa, tapos gamay pa ng ginadala puli para sa pamilya. Tapos ang iba niya pa kunukunong, nalipatan. Wag naman. Ukon, si manong driver, basi pa kunukuno man nga nalipat maghatag sa kambyo, hindi magguro. Basi palang bala nag-ilaw nga, hindi mo, uy, magguro siya ako, hindi na niya napagkuhaan ng kambyo. Nasa may gakatabo na mga katropa. No, hindi naman all the time. Pero may araman sa nga honest mga katropa. Hindi bala ha? Ang iba niya, dira na lang na ano nga. No? Arino nga plete ko, negosyante. Arino nga, estudyante. Arino nga plete ko, construction worker. Arino nga plete ko, OFW. Ay, kami sa tanan nga nakatutok sa ilang mga tiyangge, sa ilang mga panimalay, sa kusina, samtang nagaluto, mga katropa, nagasabay. Sa extra service, subod si katropang James King! Manong James! Mga katropa, kumusta mga nagabatong dasang dulyares? Nagsaka na naman si Sentay Dos na mga katropa. Ay, wow! Ang piso natin, mga katropa, no? Record low na naman, mga katropa, no? 62 pesos and 565, no? Against dollar. Siningadlaw sa Miyerkules, mga katropa. Setyembre, dos ba? Oh. And, tapos, actually, nagdubugamay. 62.69, no? Sa greenbacks trading, antes na nag 62 nagdubog gamay ah, mga katropa no? Pero ang previous mga katropa nagserado siya sa 62.40 against $1 kagapon no. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang ilang governor mga katropa nga ang central bank ginamonitor nilang foreign exchange market pagkatapos ang currency breach ba may currency breach mga katropa 62 pesos barriers ang nagligad nga si Manas ang Biyernes ang piso nagdubo sa 62.265 versus dollar mga katropa $1 sa August 28 last week ni pero subong 62.565 oh. Nandubang ko nagligad mga 1980s mga katropa para sa mga 20 pesos mga katropa sa gamay pa ko no? Pero I'm sure yeah So wala pa ako natawa aras sa mga 3 pesos, 5 pesos. Saan natapos ang term ni Marcos ya, senior ya, 20 pesos, no. Eh subong mga katropa ya, pagsunod naman sa ni President Marcos Jr. naman, katropa, no. So nagsugo siya 55, subong 62 pesos, mga katropa. Pero yun na mga katropa, no? Tungod sa gihapon, sa kakatabo, no? Sa world market, ano, alam yun again sa apektado ko, eh. Basta tamo na apektado. No? Basta gani mag, ano na, itong gira, hindi magunta tayo. Nako, good luck, git, good luck sa piso ba? Well, updanay kita sa ninyong gabi. Kumusta mga estudyante? Malawig-lawig ang bakasyon. Pila ka ang kasimana, dua kasimana, no? May pasabog ang mga, no? May sem break na! May sem break na mga elementary kag-high school, mga katropa. O, oh, diba? Nami lang ka, no? O, oh, dalang ka po sa mga balay, ha, mga katropa, no? Pagusto sa lupon. Nami yung mga muning sem break nila, tagaan sila sa, ano? Tagaan sila sa assignment. Ang galing assignment na ma-meet ka mo bala sa karun sa gabi bilang pamilya, tagaan nyo sila assignment. Sino ang, example, Monday to Friday or sa bilog ng semana, no? I-schedule nyo sino ang mahugas pinggan, sino ang ka-schedule mang labas sa ilang mga bayo, mang halay, no? Mamunpun, pagtigang, oh, kada chore, mga katupa, kada ano, may argi dyan, may assignment, manilig, pamuna para sakwa mga kabataan. Hindi ito pagmata nila, no, pag tulog sila, cellphone, pagbata nila, kuha cellphone liwan. Ay, nako. Oh, grabe ang halit subong sa social media. Mangluyang lawas sila mga katropa. Mangintamad na sila. Dude, abis ang kita galing ang mga may edad na. Diba? Pag magtulog mo yan, ga-cellphone ka. Pag mata mo, ma-cellphone ka giyapon. Tapos, hindi ka pa magbangon, dugi-dugi luya na lawas. Tamad ka na. Diba? Tamad na. Oo, magluyang lawas mo, hindi ka nakagiho. No, pila ka oras ka, grabe nga daan, kada reels mga katropa. Let's say mga 1 to 2 minutes ng reels, makapila ka reels ka sa isa ka, sa pila ka oras. Nako, damo sa mga kaon oras, sayang ang oras mo katropa. No? Anyway, sige, subong niya, pamati lang ka mo daw, the night, no? Sound trip kita mga katropa. Extra service ni sa inyo katropang James King. This is 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra service. Extra service with James King.

0: exciting, bro.
1: Sample Plus Gold.
2: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. O-operahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santon.

0: MX. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, ay may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.

0: Música, historia,
1: chica
0: at ibaba
2: sa extra service.
3: Extra service.
4: Extra service
5: with James King.
6: Maayong gabi sa liwat mga kadropa, alas 6:44 na sa gabi. Kagoras ang ginadulog sa inyo sa Vision X Plus. Ini nga ito nga food supplement para mabuligan ang inyong mata. Sabi na gid, bilog nga draw, tubang ka sa screen, sa computer, cellphones. Kag-stress ang imong mata sa biyahe. Umakon mo na, pila lang ka oras ang tulog mo? 8, kisa 7, 6 lang ganit. Tapos magbiyahe ka, magkatumisan din, yabok, lusyon, kaluoy sa aton nga mga mata mga katropa. No? Kung kisa magatubang ka sa espiyo, hindi mo na makilala ang imong kaugalingon. Okay man, labo na ang imong mata. Magtubang ka sa espiyo, makibot ka katropa. Ako ne, kalawai sa kay galilabo na ang imong mata. Ano, may pa hindi ka na magtulok sa espiyo kung laboy mo mata. Kay makibot ka, naglain, imutsura, mga katropa. Dapat ikaw mag-Vision X Plus, no? Para maklaro, magtubang ka sa espiyo, or bisan mag-selfie ka, mga katropa, kita mo, ay, katahom gali sa ako. Kagwapo, kagwapa gali sa ako. No? Tungod, wala ka problema sa mata, nasolusyonan na pagi sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, kadaan ka tropa mayari ni isang ingredients ka makabulig para masolusyonan, no? O kung makinagan ng problema mo sa katarata, glaucoma, o kung pterygium. Ini ang mga nagapablur sa imong mata, nagapabudlay sa imo para hindi ka kabasa maayo. Ang kapabudlay para sa imo, kung kisa hindi mo na makilala sinong bana kung nasawa mo. Oh. Ikapay na lang ikaw, ne? Ikaw. Oh, ikaw gali. Nakimot ka. Pag-hikap mo, hindi. Ay, hindi na yung bana. Hindi na yung asawa ko. Tintampak ang tintapong. Mul ka na lang. Sado ka na gano'n sa hikap-hikap, ha? No? Tapa para makalikaw sa hikap-hikap lang, mga katropa, no? Solusyon na malabo ng mata. Vision X Plus. Available sa mga butika sa inyong lugar. Online kag sa aton nga Yes to Health Store. Yari ay si Alex Ayala. Sanag ang ining mata, mga katropa. Sanag. Tungod sanag iyang mata, kita ano niyang bola, mga katropa. Bisan ano, kadasig ang bola, mga katropa, no? Ay, iguon ganyan. Madakop ganyan. Makon mo nang sulod na naman sa second round sa US Open ang ining Filipino tennis ace Alex Ayala katropa, no? So ginadominar sang Pinay ni Alex Ayala, no? Ang American player pa na, US na katropa, no? Si Mary Stuana. Stuana. Oh. Sa qualifiers, scoring a 6-1 kag 6-2 kalayo. Wala ka tunga, no? Yutay na lang na 0. Naglabot pa actually sa 5-0 ang abansi ni Ayala. Ang test nga nakakuha sa game 1 o sa game 6-1 niya sa first set. Nagpadayon pang momentum ni Ayala to second set kag madasig nga nakuha ang kadalagahan. Suno sa atubangan, no? Sunod nga atubangon, mga katropa ni Ayala, ang world number 46 nga si Oleksandra Olinkova sa Ukraine, no? Round 2 sa US Open sa Tennis Championships, mga katropa, no? Yan pati kayo ng iningampang na Ayala kagustuhan niya sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows, New York! New York! New York! New York! Huwag na naman ang Pinay tennis player natin, mga katropa. Tapos may araw nagali siya signature shoes, no? Nike signature shoes. Kinasuyaan pa siya sa iba na mga fellow Pinoy pa niya gurong ibang nasuya. Ay, no? Bitter ba lang? may komento nga daw, wala mo. Naka 500 ano pa lang sa WTA siya, no? May signature shoes na. Ang ibang Canada, grabe nang ano, wala pa signature shoes. Siya daw bias, daw unfair ka ng Nike na makatropa. Komento mga Peter. Eh, marketing na mo. Gabaligyan na mo. Siyempre kung sinong sigat, ang motorsakyan nila katropa. Diba? Eh, may sneaker shoes na. Ang imong idol, wala sneaker shoes, guray. Wala signature shoes, di ba? Alas 6:49 na. Kumusta ang mga sapatos nyo da? Nilaban nyo? Nagmala? Basi-basa pa? Manimaho na mga katropa sa sulod sa eskwalahan. Hindi nyo paglapan. Dapat talungan nyo mara yung hygiene nyo, mga classmates naton. Ha? Mga gamit nyo da sa balay. Tinuan nyo gidmayo. Para wala sang problema. Ganun yon. Kaya ako subong niya may problema mga katropa, no? Kay man, wala ko galing na butangan sa next song. Madako, galing yung problema. Mangita pa ko ni katropa. Anyway, obdan niyo ko ha. Eating extra service. Sa inyo katropa station, 103.9 XFM, Bacolod.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sampol Plus Gold!
2: Ito nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sampol Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sampol Plus Gold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Sampol Plus Gold!
4: Kape mo, kape ko rin! Healthy ka at ako! Yan ang Sandown Coffee Mix! Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix! Lasang-lasa ang pagiging healthy! Sandown Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang call center agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dalawang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag Miss Kim panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag-Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag-Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Xanthan Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag-Xanthan Gold Coffee ka na.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
6: Exciting, bro!
7: XFM 103.9
8: XFM News. XFM Time, alas 7:02 sa gabi, mga katropa, gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Diyari ang nagpangunang balita. Ginpanubos ang Thailand ang kalawigon sang visa-free stays sa mga turista gikan sa 60 ka mga pungsod umpisa sa Setyembre 15. Sunod sa Foreign Ministry, kamay ni sa lihok agud matap ng krimen na din involve ang mga foreign nationals. Lakip sa rason sa pag-aresto sa mga turista ang drug offenses. Sex trafficking kag pag-operate sa negosyo nga wala sang nagakaigong permit. Sa dalom sa current tourism schemes sa Thailand, ang mga turista gikan sa 90 ka mga pungsod lakip diri ang Shenzhen area, China, India, United States, kaga pila sa mga South American countries ang mahimo nga magtinir ang mga turista sa sulod sang 60 ka dias nga wala sang visa. Samtang ang pagpanubos ang 30 dias visa free. Ang nag-apply sa 60 ka mga pungsod, lakip diri China, United States, kag 27 ka mga EU countries. Sunod sa Consular Affairs Department sa Thai Foreign Ministry. Lagi ng balita sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lamas, mag-turbo dietary supplement. Para sa tagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
7: XFM News. XFM News. XFM 103.9.

0: On a soir à Red Globe, à la chaîne édition, tu n'as 5 gobs. Hello, good evening. Ang oras sa ginadulong sa inyo mga katropa sa ngaton nga mga kape. Unahon ko bing ngaton nga Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee ang munang isa sa mga pinakabakal nga mga nga supplement nato mga katropa. Kung sa din niniyang may makapaayo na sa imo, nagwapa ka pa. Nantawa ko, gwapo ko. Walang kontra! Di ba ka daw ba? Di, ang ganito nga Santon Gold niya. Ang mga naghahatag bala pamatuod sa mga nagligad nga na-interview naton. Nag-nami ko na pamuhin nila. Naming ilang atulog. Nag-nami ila pamatsag. Nag-hamis pa ilang akutis. Wow. Ay man mga katropa, may aray ni isang collagen kagluta tayo. Ang aton nga Santon Gold Coffee. No? Well, kung may problema ka sa ano, sa kung may feeling mo may diabetes ka, or kung may diagnose ka may diabetes, ang pag-inom sin hindi manggit problema. Kahit makabulig pag-in mga katulad. Very less sugar, or should I say, stevia ang ginagamit, ano? Hindi makapalain sa imo. Ang aton nga Santon Gold Coffee, mga katropa, isa sa mga pinakabakal nga produkto sa Yes Well. Sarang umuwin imo ni mo bakal sa mga stores, drugstores sa inyong lugar. Kag sa aton Yes Well store, namtang sa Melizar Street, sakop sa Barangay 39. Dalaman diri ang Santon Gold Coffee naton, Santon Gold Coffee Mix, or Santon... Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, ang original natin mga kape. Sunod, ang ating premium D3 Coffee Mix. Mga kape, sa Yes to Health Incorporated, nga makabulikid sa imo, mga katropa. Para sa imo nga ikayang lawas, ano? Well, kung mahili ka sa medyo may sugari, ay premium D3 katropa. Final hour stretch na kada 7:20 nga itong oras, mga katropa. Nagligad yan na balita nato ng Nepal, mga katropa. Ano? Kung sa din, grabe na, no? Halimpa ka no sa glaciers, nag-tip, glaciers. Rason nga, grabe ang pag-dusang, ano? Lutak, ano? Bato, mga katropa, dala pa tubig, eh. No? Well, subong mga katropa, no? Speaking of Nepal, kabaluman kita, mga katropa, no? Sa Nepal, arada ang ginatawag ng Mount Everest. Kaya Mount Everest, ini isa ka tourist destination, madamo ka mga climbers. As in, pila-pila mga katropa. Nakalista, booking mga katropa. Ang mga climbers, mga luyag mag-climb, magsaka sa Mount Everest. Pero kabula ko mo ng problema. Tinuig na nga problema mga katropa, no? Kung sa diin, tunelada na ang basura. No, dito mga katropa, sa world's highest mountain over the years. Although may araw na sa ginatawag ng mga daw pagpaninlo, mga katropa, nag-order ng Nepal Supreme Court, no, sa government limit, sa mga climbers, no, limitahan bala, oh, tapos mag-gimo sa, ano, sa mga layi katropa, parte sa nangyayang antogo na mga lapta. Siyempre, magsaka ka, damo-damo balo ng mga tao. Kung isa, kung din lang sila nagkapangaboy. No? Pero ang iban nga mga aktivista, mga katropa, nagambala actually nga kinanglan ni Iban. Iban pansamantala. No? Abot ko na himo na ilan ni mga. Pero days before, paramount sila makalabot sa summit sa Mount Everest, mga katropa, madamo na sila magyan ng mga climbers, madamo na sila magyan lapta. So despite the sa cleaning effort, hindi gyapon maligawan kay kadamo sang tao nagkatuda. Kaya luyag mo magkatuda, kalayo mga katropa. Pagabot mo, masaka ka pa. Although may mga bakulod nun kita nga nagsaka dito, mga katropa, di ba lang? Well, anyway, ina mga katropa, hindi mo gidya malikawan. Pero kung tingwaon mo nga tourist destination, no? And mga climbers, kakato daw, mountain climbers. Pero kung strictuhon mo gid, makaya man lang, no? Ang problema lang, ito siyempre, hindi ang mga resources, hindi mo nakano. Kaya siyempre, bukid din na mga katropa. Pero kung makadto ka sa mga syudad lang, mga like Singapore, Hong Kong, Korea, mga putinlo na... Iniya Nepal ni katropa. Tapos bukid pa, paano ka makadala sa mga padala ta siguro ng ano da mga basurero. Tama pa sa mga challenges, masaka ka na, no? Grabe pa ang pagpangangkat pagsaka. O madala ka gamit mo da ba? Amot lang kung anong ginahimo sa subong mga katropa sa Chinese, oh no, sa gobyerno nila, mga katropa, para maibanan ang ininga problema nila sa ginatawag ng mga basura. Kag mga higko sa mga tao na upo ito. Siyempre, limitado man ang mga ano da, ang CR da. Excuse lang sa mga nagpanyapon da. Di ba, limitado ang CR da. Kung hindi ka magusto-busto, pa-CR. Kasi hindi ka magaling siguro kapag wala, kapodra. Nasunod mo lang, tigka. Oh my goodness. So, inasubong isa sa mga pagpangangkat, mga katropa, no? Na ginapangatubang sa karoon sa siningang Mount Everest. No? Bayang gabi sa mga katropa natin ngayaran na sa ilang mga panimalay. Kamusta ka mo? Kamusta mga kabataan? Nga wala klasik. Kaya nyo sila assignment, mga katropa. Dahil namigid na importante kita. Mangin malipay pa sila sa kaisang gamay pa sila, mga katropa. Makatuon sila kung paano maging responsable sa sulod sa panimalay. Yara man sa atong mga ginigaran kung paano mahimuin na, mga katropa. O, diba? 7:24 ang atong oras. Hindi nga atong final hour stretch atong nga extra service with James King sa 103.9 XFM ba Colin.
1: Extra service with James King.
2: Mga katupa, exciting!

0: song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sample Plus Gold.
3: Ma pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting!
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatsa ko sa isa ka si mama nga kabudlay sa pagpinto. Sobrang kisakero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
4: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-maswakit sa akong panabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kaglota. Bangudyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
8: Exciting! Win!

nagpapadamo gid nga salamat sa pag-upod sa ninyong gabi sa atong programa Extra Service. Was na makita pag-up na naya. Tandaan mga katropa, no? Ang mga food supplement nga mo kina-endorse. So, madamo na nagpapatuod. Bisan ako, magpapatuod gid sa inyo mga katropa kung ano ka-epektibo ang atong mga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, ng atong nga Ultimate Trio katropa. Sa mga wala pa nakatry, dapat itry nyo. Sa mga katropa nato na nakatry na, isugin nyo sa ibang sa mga friends and loved ones ninyo para makuha man nila ang benepisyo nga nakuha ninyo sa pag-take sa mga food supplement sang Yes to Health. Sarang ninyo mabakala mga produkto nato mga katropa din sa may aton Yes to Health Store, Desire Street, Sacop, San Barangay 39, Bacolod City. Pagkitaan nyo si Miss Angeline. Good night, everybody! Enjoy the rest of your evening.

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM. The Secrets of Health.
2: Kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga to sa ringa na batyagan.
1: Sample Plus Gold.
3: Dari na masulod sa Lizard Josie Lang Balungay sa may mga chronic stress. Kay instead of protection sa niya ang acute stress, nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sa ringa lawas tungod sa nagarin lain yung mga badatian nga naangot dari. Ang Balungay, banggaranon niya sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkakatabo ganit sa Josie nga ma-stress kita, ang aton sa ringa utok nagahambal sa aton sa ringa adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo ni aton sa ringa stress hormone. Ang tuman sa ringa stress, tuman man yung cortisol ang gina-producer sa ringa sa aton sa ringa gland. Kaya kung nagapabilin yung mataas sa ringa cortisol, nag-create sa oxidative stress na ka-damage ng aton sa ringa cellula tungod sa ringa free radicals. Kag ang ining oxidative stress nagapabugat, nagapakapoy sa aton sa ringa adrenal glands.
1: Sunthorn Plus Gold.
3: Makuha ni Lester Josil ang benepiso sa Balungay kung nagatumar sila sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Isa sang sangkap sini amoni ang Balungay, Queen of Vegetables, pero ang manami pagid Sir Josil kay ti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kay iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josil mo, talagsar lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, kay ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, diri lang sa Sunthorn Plus Gold mo, ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. May ara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag may ara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabulig it panami sang aton sa ninga blood circulation.
1: Sample Plus Gold.
2: Pwede man aton ma-process ang Balungay into a liquid form. May ginatawag makita nga Balungay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa Balungay sa Sunthorn Plus Gold Capsule, makuha tamanin na sa premium D3 soft gel capsule kay may Balungay oil man doklayo.
3: Correct Sir Josil, that's why gina-recommend gid naton nga kon masamay ka mo sini na stress, updan gid Sir Josil sang premium D3 capsule.
4: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, Balungay at vitamin D3.
3: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Sunthorn Vitamin C kung nagatumar kita sang Sunthorn Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kung gusto naton pakigbatuan ang stress. Kinanglan gid naton ng Vitamin C Sir Josil.
4: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Lugangan yung Sunthorn Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman ng eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglan ta supplement sa Vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Ining tatlo ka maprodukto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da. Kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ara man ina sa aton sininga tatlo ka baryan sang kape dokleo. Sunthorn Gold Coffee Mix. May Balungay, gindugang ang collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ang upodya is moringa or Balungay. Pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may Balungay. Ang tatlo ta ka mga

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: So ani bilyane ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po dok.
0: Mabibili sa mga butika
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase, pero nang sinubukan ko ang Sunfall Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: kinang. Sunfall Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthorn kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitain ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid, patsyag ko gid nga relax akong kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sunthorn kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa
0: Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Sunthorn Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunthorn Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald. Bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Sunthorn Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: 10.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
2: Ibilis sa mga buki ka.
1: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutatayon. Makapahubin pa siyang na world.
1: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: X. XFM.
5: FM.

0: Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko kung lalas ang Sister Pain para diri-diritso ang trini.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Exciting!

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
3: Anong bautista? Unang nag-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuan, ginamit ko yung Santon Gold. Pag nawala po yung hingal ko.
1: Santon Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Wala ta ka nakuhaan kay inang anang hilay ka ba?
1: Namot lang ko itong itsura ko ah.
0: Namot naman sa itsura mo. Sumung pa? Sumung na namot? Dali lang, ano naman ang sumung pormahan mo?
1: Just call me Marichu.
0: Marichu? Pa. Ano ito sa mga adlaw man?
1: Marti, ah? Wednesday na tagali.
0: Sigurado ka mong tuloy.
1: Wednesday na gani. 31. 1, 2.
0: Wednesday sa mong.
1: Ano?
0: Sigurado ka kung Merkulis sa mong. Ate si Gachak to. Mayang gabi sa tanan, welcome lang sa phone pal. Kita mag-inop na sa alas 12. Kag mabatean kita live via satellite sa tanan ng radio station ni Boss Rems, Dr. Emily Tuoy sa tanan ng XFM sa Negros kag Panay Island. Unaon ta na mga taga Bacolod, naka-connect na XFM Bacolod 103.9. Upod na ang aton ng mga broadcast sa technician no other than sa Bacolod. Katropang
1: Judy Ray.
0: Correct.
1: Ayan, tapos kita mga patayo, happy birthday, anay ha.
0: Ah, salamat yun ha. Ano naman ta? Naka-celebrate naman ta sang kagabi.
1: Kagabi gani.
0: Bago ta mag-end, kiti, to naman to. Kari na gani, dugay-dugay. Mm-hmm. Pero wala ko ng pakaon sa mong adlaw. Mm-hmm. Kay wala iman ko may nagpakaon sa inyo.
1: Gina-anunsyo naman yung wala kami feeding ha.
0: Pati ka na ang amon nga birthday celebration pagtapos na lang sa amon nga trabaho kay mas priority namon ang amon nga trabaho kaysa sa amon personal kay ti amo gid kita na basta sa radyo kita ga trabaho
1: lang.
0: So ginapasulabi namon ang amon nga trabaho kaysa sa amon nga yagangyang kag celebration kag may ara gid man kami time para sa sina ka mga bagay. Sano gani ano kay adlaw ang aton nga celebration
1: September 4.
0: Ano nang adlaw September 4?
1: Friday.
0: Are you sure?
1: Kabe pa nga wala lang sang ano ha.
0: Oy tama. September 4 Friday yo. So sa Friday may panyaga kami. Ang gusto mag manyaga kadto lang kamo sa sagay kay libre ko kamo tanan.
1: Bring your own bow.
0: Si Sergio Derez mo nga duty sa Bacolod sa Kabankalan XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon XFM 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos XFM 98.9 with katropang
1: Rumel.
0: Are you sure?
1: It's Rumel.
0: Final answer.
1: Rumel.
0: Correct. Sa Sagay 87.5 kag makitan makami sa television analog channel 13 and IPTV digital channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, sa Victoria, sa Manapla, Cadiz, Sagay kag Escalante, sa Bilog ina ang mga kabanwaran kag kasyudaran nga may Star Cable live man makitan kag mabatian ang XFM Sagay Teleradyo. Kag sa Iloilo, mabatian man kita sa radyo, XFM 100.7. Upod ta, si Katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Roa City, Capiz, ang akon nga kasunod nga pagsaulog sa amon nga birthday. Upod ta, si Katropang
1: Neil.
0: Correct. Kag sa Kalibo, XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel
0: Shamin.
1: Oh, welcome back, Shamin.
0: Sa Antique, XFM 93.3, upunta si katropang Ipatas, ha?
1: James Dean?
0: Ha?
1: Kuya Jay?
0: Ha?
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Correct. Sabi ko si James King naman ang imo i-imit lang.
1: Automatically, nag-technician ka na lang.
0: Mag-inop na kita sa alas 12 sa Nambal ko na. So, Kung gusto nyo mag-get in touch, pwede ka mong katawag sa mga numero nga
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431. And syempre September 2 na kita subong, di ba?
1: Yes.
0: We've got pila na lang kadlaw antes ang Pasko.
1: 114.
0: Are you sure?
1: 114 to
0: 100. Are you sure?
1: Yeah. Just to make sure. 113 gid man.
0: Pero ano gid ya?
1: 113.
0: Final na.
1: 113.
0: We've got 113 days, 2 hours and 28 minutes none before Christmas. So kay Christmas time na. Merry Christmas everyone.
1: Yes. Oh, numero 5 panawag na.
0: Idol mo?
1: Nag chat sa ako niya sa personal ko ng account.
0: Ano ko no?
1: Yeah, main track ko na bitaw gig. Whenever I see girls and boys with lanterns on the street.

0: Buti ka.
1: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
0: Sure ka?
1: Oo.
0: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
0: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement from me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
4: Taig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Dati, konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.

0: Balik na sa phone, pal. Opo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tig at tig ana.
1: Tindog, tindog pa.
0: Ay, naway. Bakal ka mo sa iyong Asuki o butika. Available man sa Mercury Drug Store, sa Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. E, musta na ka muna? Kay... It's the second day of September 2026. Sa Gyapon, rotational brownout ang nagaka-experyensyahan sang aton nga mga katropa, ilabinagid ang aton nga mga katropa, nga mga negosyante nga nagkalaguba ang ilang freezer kag kagamitan kag namierdihan sa ilang negosyo.
1: Ilabinagid ang mga negosyo sang agogo, te.
0: Wala labot ang ano pagid, ang mga frozen foods,
1: nan.
0: Ang mga karne.
1: Bisan siguro, bisan hindi frozen nga, ano basta may pagkaon ang imo ang ginanegosyo, mapirde kagid siya.
0: Kang kasagaran na nga muna, ang mga chorizo, nah, mga muna bla, ang kinanglan gid bala sing mga freezer nga ano, nga mga makina,
1: yes,
0: para sa para hindi sila dasig ma-expire kag maguba ang timpla sang ginabaligya nila. So wala kita na may mahimo, ete. Hindi taman hawak ang bit. Ah, ang bit. Ang electric gali. So as much as possible, ngita na ka mo sing pamaagi kung ano nga mga renewable energy. Gali kay kamahal man abidob, do hindi man ma ano, ma-afford sang ano ba na, minimum
1: minimum wage
0: earner na hindi man nila ma-afford. Tani may ara may mapautang sina, no? May mapautang, no? Damo nga daan pala utang sa aton.
1: Ay, correct.
0: Kag ang mga Turko dira, na nagamanggaranon tungod sa mga pala utang.
1: Natingala yung kumbala nga wala na nila nakuhang taxes ang Turko, no?
0: Wala nila. Hindi ah, may ara na sila mga mayor's permit. Namo lang na iya, eh.
1: Di mayor's permit man lang.
0: Di siyempre, pag may mayor's permit ka, siyempre may DTI ka man na. Then may ara ka man na sing OR, official receipt. Maagi ka gina, kag maagi ka gina sa ano, sa BIR. Yes. Kag kagagaan sila sing ano, sing sticker nga asked for receipt.
1: So do you think na gakatugid ayan na ang mga Turko sa mayor ka mga ayo permit?
0: Ang iya nga mga ano eh, ka mga kabulig yaman eh. Hindi man na directly nga ginapangalan si ila, bali kumbaga gagamit lang sila sing dami nga mga taga dere eh, para makapadayon sila negosyo.
1: Kaya nga dumadami sila.
0: Kayo nga eh.
1: Oh.
0: No, di nga kayo pinapadami pero mas lalo kayong lumalago.
1: Kaya nga. I wonder.
0: So ganun din sila. Diba? Pwede na akong makatawag XFM call and text line kung gusto nyo mangita sing uyab. Maaari kami dito ni Dolpo para sa inyo.
1: 0912-0076-793.
0: Tag 0915-8311-431. May caller kita sa line number 1. Good evening.
2: Hello.
0: Hi.
2: May
0: gabi. Sino ni?
2: Numero 5.
0: Ah, oh, rin na si numero 5.
1: Dara. Eh, ano pa ron kaya nakasulod ka na?
0: Dara.
2: Guwapa kayo kay Dulcia.
0: Aba. Guwapa na siya kung may kamera, pero wala kamera, lalaki. Gina yung itsura ya.
2: Ang gusto ko sana, yara lang para sa kagwapa na kay Dulcia.
0: Ati siya na lang eh. Nga nga mangita ka pa iban. Guwapaan ka naman sa iya.
1: Mangita ka pa iban kung sa bagay gani kagi.
2: Sige, makadto na sa mga.
0: Subong ka makadto? O sige, abrihan ko din pertahan para sa mo. Ara. Pagkatapos, pwede mo na, kapakanto ka na di subong sa studio?
2: Hindi, ari po sa sagaya.
1: Mamotor lang sa kon, no?
0: O sige, may ari di radyo, isang karton gusto mo? Toon man? Isang karton gusto mo?
2: Ara lang.
0: Kahit isang karton, gimana niya ginasulod ng radyo? Kahit isang karton. Te, makanto ka di subong?
2: Di ba sa babaw na sa may SCI sa una, no?
0: SCI. Ari kami di.
2: Tapo, masaka na ko ta.
0: Ah, pwede man. Depende sa imo kung malupad ka, makasulog ka man Japon.
1: Pwede ka mga di kakama, ha?
0: Tultulan mo muna, ha?
2: Oo, oh, kaya drama ko sa nung eskwila.
0: Oo, oh, sa bagay. May ara, may ara, may ara na signage nga no parking. Before sina, may ari na di, ano, gate nga gamay, tapos, subayon mo lang na, saka ka second floor, unang apertahan, amuna amon studio.
2: Kaya
0: makikita din ka, Dulpia. Aba, ma'am, manda ka. I-live na, i-live na mo na.
1: Ako pa yung challenge, ya.
0: Hindi, pa-intrawn ka naman sa akong program, subo nga, ma-live ka gidya, kaya para makita ka sa kamera, ha?
2: Lailaw ay, masakon.
0: Ha?
2: Lailaw ay, masakon.
0: Hindi man ang, hindi,
1: wala, maula man lang sa palaway, lawa ay, ya.
0: Hindi man ang itsura, iatilawa ng imo man.
1: Kami sukoy mo man niya.
0: Ang imo nga ano, pinamatasan.
2: Oo. Oh, na. Te.
0: Da, siga na, kay para mabalanta. Oo, ah. Aton takson kung kay sinulaba sa aton tatlo, ah.
2: Oo, ah.
0: Ara, ara.
1: Amo nagalik agi, amo nagalik agi na nga.
0: The message sa imo.
1: Nangagad ka sa ako ni ma video ko. Karon to kay to kay gibitaw, pati. Ano?
2: Pag di ba pagkatapos nila, di ba ang last niyo na closing, no?
0: Ay, hindi na kami manugid, basi karo kung bantayan mo kami kung ano kami oras gagawa.
1: Manugid.
2: Bako din.
1: Kato na lang, di ba la?
2: Sige.
0: Kato, pagkato mo de, amo na na pagpangita mo, ma-live gid kita ya sa Facebook at sa radyo nga. Yeah. Interviewon kayo namon na may guesting kami sa mga gabi.
2: Hindi
0: naman ako nakakita ka ba? Huwag ah! Huwag may kita. Kita mo lang na diya.
1: Huwag ba sa may galantaw sa ako?
0: Huwag ba may galantaw? Huwag kaya may kapamati.
2: Okay, mga viewers na. Masisiyaan na lang ang laway ta.
0: Ah, huwag problema. Kami lang nabahala sa iyo kung paano ka naman pag-apuhon bisang laway ka.
1: Huwag?
0: Eh, nasiga na nabala. Kadugay ah.
1: O, nasiga na?
0: Oh, Miss Oriana. Oh, Miss Oriana, ito din live ha. Dali ah.
1: Oh, sige.
0: Ara, ara. Ayun din. Hoy. Yun di, may mapuswak naman sa buong gabi.
1: May mga kumpangan naman.
0: may ara kami sa buong guest ha. So, landaw ka muna, follow ka mo sa akon nga page nga Troy Tisoy XFM para makita nyo sa live, tapos matian nyo siya kung ano napangita niya sa isa kababayan.
1: Correct.
0: Sabi ng Soriana ay sila makita nyo na ang ila itsura ni Dulpo kay patuparon ko sila nga duha. Kag panila ganyo mayo kamot ni Dulpo nga kama nga.
1: Ay makinis kinse ako na sa
0: ang lagi na kinig na gibat.
1: Amo gini bang silinga.
0: Di na tagi mo nga lip tint man.
1: Ari di ah.
0: Di ano liwat. I-retouch mo liwat lip tint.
1: Dugay-dugay.
0: Oo ha. Mm. Tapos kaon ka to be fresh o para hindi ka ma... para gums-gums ka mo mula nang hindi ano, hindi bad breath. Oo ha.
1: Correct.
0: Eh gums-gums niya, hindi na silinga smack ya ha. Manda ka karon, hindi ka magambal, karon magtupan mo karon si numero si to numero 5. Oo. Manda ka lang karon ha. Sige ha, dahil lang kita, mag-greet ko anay ha. May gabi kay Summer Willow. Mary Joy, kay Elena, Hirona, Tumbukon, Karen, Sambilad, Ukay. Kag mayong gabi man kay Sofia Navarro. Kag, dahil lang gina. L.M. Matias, gabi-gabi nga nagapamati sa phone pal from Iloilo City. Dayon Binayaan Vlogs ang Cadiz. Good evening. Mga taga-Roa City Capiz, Reynante Cam. Ka good evening sa tanan-tanan nga ma-comment pa da. Bantayan yung dugay-dugay amon nga guest ha. Gwapo mo siya, Ayhan.
1: Daw may chuchura.
0: Nakita mo na sa Facebook ha.
1: Oh. Hey, ambot ah. Again, friend request siya man ko ni.
0: Laban-laban, pagsulod niya to. Ang yan naman ang abaho, daw axe naman blow. Are, may ka-meet up sumong si Dolphy, guys. Oh, like, follow nyo ha. Ang Troy Tisoy XFM. Kaga dugay-dugay amon ipagwa ang iyang itsura. So, ang pa-music kami anay while waiting. May 4 songs kami nga nakasalang sa amon nga kasirola. So, enjoy nyo anay ha.
1: Isaw.
0: Dede. Amo na sa. Yede. Ay, hindi. Tagtagol siya, guy. Kanang dugay-dugay. Basi, makibot yung sa... Ma,
3: ano?
0: Sir, mapuli ko. Anay sa old siya, guy, ah.
3: Oh.
0: Di ba, balo mo ako. Sige, ah. Agihi lang ko to. Labi lang ko to sa balay, ah. Oh, maglabay ko to sa balay. Makita. Tamang ka to. Kaya dito mo ko permi katambay sa kilidalan.
3: Oh, sige, ah.
0: Makita. O, ganyan yung mitsura mga kasangka sa tricycle ba? Ang alpot. Ato na.
3: Ang alpot. May kusumero.
0: 1 minute after 10. Wala pa ang phone. Palabo nyo si Katropan Troy Tisoy.
3: Kasi Katropan Troy Bianca.
0: Ito yung XFM. Katropan mo.

magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone

0: mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Kung kita nakatubang sa itong pertahan, makita mo gina sa kung masulod na siya, no?
1: Man.
0: Balik na sa phone, palopon nyo si Katrupang Troy Tisoy.
1: Sab, si Katrupang Coffee lang ka.
0: Pinatulong na sa iyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapa-gwapo mga kapika na healthy ka pa.
1: Kag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, na tuman gid kanamit.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Dolph!
1: Yes?
0: Ang Balsang Environment Management Bureau sa NIR. Kita mo gid man na nga ton nga palibot, no? Nga daw may gatutod.
1: Daw may gaaso. Kagina sa ngaga.
0: Ano ginasa aga no daw abi mo hamog ano oh, na ano na
1: daw gani? Daw fog
0: oh hamog fog na muna siya ang ginatawag nga ano haze kada ko dako ulit sunog no sa Indonesia
1: gani?
0: No
1: oh diri lang nga part to ano di gani oh di. Ang sa may nang Kongato bang kada sa may Watsons di ba do may bukid yan da nga
0: oh pagato Cadiz na mga tiglawigan nga area do, sa rooftop ka na
1: sa rooftop ko gina do ano siya as in may asog diyan nga naga
0: di ba kay kung mag-aga mala na ya magtaga 4 to 5 a.m.
1: or something
0: araya daw mga fog pa na ya nga nagagwa
1: fog pa na siya
0: pero kay na ya hasta na gid ya maghapon bala
1: although
0: hindi ka butwa ang adlaw no
1: amo to gid mga between 1 to 1:30
0: na di ba? So, kagamay lang gigali sa aton nga...
1: Kaya lapit lang ang Indonesia.
0: Sa aton ng kalibutan, no? Lapitan na yung gali ang tanan-tanan, no? Tapos naga-connect-connect lang. Lain-lain lang aton ng mga lingwahe, aton kultura. Pero, isa lang kita gali Japon. Tawom lang kita gali ya Japon.
1: Kaya hindi pala before magkato din si Magellan sa Philippines... na ano na diya nakakadto na diya mga Indonesian sa aton
0: akay malapit lang gali mabarko lang no
1: kay,
0: pero nakakadto ka na sa Indonesia
1: wala pa
0: ako sa Malaysia lang ko hasta wala pa ako naka pa Indonesia
1: pero may neighbor kami sa una nga nakapangasawa bala Indonesian
0: oo
1: wala na ko yun wala na yako no ano niya ng passport
0: ha? Kung kita makato sa ila?
1: Kaya doon ginatabok lang nila ng by boat lang sila gani.
0: Ah, basi
1: no?
0: Ano guro? Basi tawag ni gani, wala na may naga ano, wala na may check sang
1: siguro.
0: Basi mga border guro na.
1: Do amo na.
0: Ah. Agi sila sa Mindanao.
1: Doon sila sa nagagi Mindanao.
0: Akay ma us-us ka man lang no, us-us ka man lang.
1: Pila lang ka ano, hindi man layo ay ang Philippines kag Indonesia.
0: Malaysia pagid no.
1: Oh, na.
0: Hala may mga caller na kita sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening.
0: Dali lang sira, i-check ko man ang line, i-check ko man ang line number 2. Good evening line number 2.
1: Hello.
0: Line number 2. Hello.
3: Hello.
0: Hello. Hi.
2: Good
0: evening. Liko na, dali lang gid line number 1 kami go ha. Dali lang gid ha.
3: Hello.
0: Sir, line number 2, liko mute sa imo radyo, ngalan mo sino?
1: Hello. Oo. Painay lang paliyog imo nga radyo para hindi ta magano mag feedback bala.
0: Oo, kag hindi delay imo pala matin-an. Okay na, sir?
1: Hello.
0: Sunod ka na lang tawag sir, kay kanugon sa ngamon nga oras kadugay magsabat. Oh, Migo, line number 1, pangalan.
4: Hello.
0: Pangalan mo taga din ka. Yes, Migo, good evening.
4: Mio.
0: Sunod ka na.
4: Mio.
0: Taga din si Leo.
4: Mio.
0: Aram.
4: Mio.
0: Ari man ang isa, i-mute gani imo radyo, i-mute imo radyo, i-mute imo radyo.
4: Wala mo.
0: Ah, okay na, naka-mute.
4: Naka-mute sa radyo.
0: Dali lang git bala, pamati bala. Naka-mute na imo radyo?
4: Oo.
0: Basi mambal ka naman nga nagpalayo ka lang sa radyo.
1: Okay,
0: tapos,
1: man.
0: Ang imo sabat sa amon, hindi on time. Okay na?
4: Okay na.
0: Hindi ako yung pagpumakuta kung okay na.
1: Ikaw yan, ano?
0: Ikaw yan kung okay ka na bala. Mabatihan mo kami on time.
4: Now, tagoom. Ano yung signal?
0: I-mute gani mo radyo.
1: Mamal ba lang tagoom ko?
0: Ang imo pa.
4: I-mute pa.
0: Ay, kagina, Kuya Gambal. Ay, kagina pa, Kuya Gambal, ya. Pinatay, tanalang kakakulong. Ikaw na lang biyamon ngay tipon.
4: Okay na.
1: Okay na, ibala na, ibala.
0: Okay na. Napatay mo
4: na.
0: Okay. Imo cell, imo cellphone hindi pag i-loudspeaker. Okay lang?
4: Wala, wala.
0: Te kundi kasabat kasing diretso.
1: Ay, man.
0: Nagpati ka bala sige na panghambal namon kay na ano namon na tun-an na namon nga kung magsige ka ni hello hello hello tapos dito ka pamati sa radyo. Balda ka da, hindi kita na mag-intindihan ay.
1: Balda pusa gid.
0: Kabalo naman kami kung anong plano mo ah. Papakot-pakot ka naman ah. Ha? Ano? Ah, wala kami yan na idlaw sa imo ah. Kaya ang imo nga papakot-pakot. Ang imo ginapapakot-pakot, gina-islan mo man.
1: Man?
4: Ay, kain naman. Ay,
0: umang tugtugin
4: naman.
0: Ano naman ang imo nga pausuhon?
1: Oh, ano naman na, ano naman na? Hello?
4: Tabong, tabong.
0: Hindi, buwas na lang guro, tapos ang tabuwas.
4: Ano, hindi, hindi, hindi.
0: Subong gita eh.
4: Sige, sige, sige. Ay, una ko nga ba napakagot to.
0: Oh, abi ko gani kung laino nung papakot mga ni Japon.
4: Hindi, iba naman.
0: Ah, sige.
4: Hindi, Ario. Dependiin ka makadto, arat na palibot mo. Bisa na arat na kadalom, arat na kagiyakon. Ano yun
0: eh? Bisandong eh? Bisandiin ka makadto.
4: Layo-layo.
0: Sige, liwat may bisandiin ka makadto. Opo?
4: Arat sa palibot mo.
0: Arat sa palibot mo.
4: Arat sa kadalom. Araming pagyapon.
0: Kag sa kadulom. Anino?
4: Wrong.
0: Ba? Ara, ba si Islan mo naman naroon na?
1: Klobe, klo?
4: Ang klo. Ara ka ba sa imo break?
0: Wala na na bala ibanda nga ano nga sabat anino konsyado na lang gina bala imo pag inaliwaton
1: ara sa akon brief
4: ha ara sa inyo brief
0: ara sa mo
1: ara kun sa akon yung brief
0: tika, hindi ni bastos
1: ako ya prang kahunta ka ang ara pimi sa akon brief ya may kwan ni mo
0: nakabalon ako
1: ano
0: kabalon ako ano ara sa brief ay, ano min. Ngara ba lang, ang aton ba lang kung kaisa kung may malipatan ka ba la? Kung wala ang paguro na pilit sa itlog mo, bilin man itlog mo. Sabat ko itlog! Tsakto? Nara na naman!
1: Ang brief ko yung ataan, dumay bulsa-bulsa niya. Te, ang muna da, drag ko ginasunod ang kondom. Te, kondom?
0: Itlog! Ari, pag wali ng sabat mo sa amon, masirit na kami ha. Masirit na kami, kag kung wali ang sabat mo, amon na ning katapusan mo nga tawag sa amon ha. Kay itlog, itlog, anino, mumulang na mo.
1: Kag ipasi, ay tagid ka.
0: Oh, sige, oh, ikaw na sabat. Sabat.
1: Ano, anong sabat?
4: Oo. Ang sabati na, bisan diin ka makadto, ara sa palibot mo. Bisan ara sa kadulong, ara mo sa gihapon. Pagin ko ara sa inyo break. So ano pa kundi, color, kuduag.
1: Duag sa gano?
4: Okay.
1: Pero layo.
4: Color, color. Color, oo. Oh. Bisan diin ka makadto, ara color. O color, oo. Oh.
1: Di wala ka malaga, baga prep, kli.
4: Ay, ara sa dito. Ano
1: ko, lakas yung
4: brief.
1: Ano
4: brief nga,
0: kung
4: wala
0: ka color. Kaya makon
1: mo nga.
0: Eh, paano nabi ka ng mga wala nag-brief? Ano man ang color sinabi sa wala nag-brief? May color, wala.
1: Tapos man, balsaya nga, bisan di.
0: Itlog na yan, tsakto nga sa bat niya, kung anino yan.
1: Bisan di, kaya mag-cutto ko, no?
4: Hindi.
0: Di siyempre, gibi na yung anino. Dulong na na saya. Kung anino.
1: Kung dulong, hindi siya makita. Hindi bala?
0: Oo.
1: Pero haram na sa Japon.
0: O sige, pasok tanta ka na sa anino.
4: Color.
0: Pasok tanta ka na sa anino. Sige, color gid ang imo. paano na bikaron? Paano na bikaron para sa akong wala nagabrief? Ano man color yambal ko?
4: Ano sa wala brief? Ano ko lang sa sampan mo?
1: Sampan mo? Mm.
0: Para na mamamuna. Duway gid pulos sa imo ya papako ta Leo ya. Leo, amo na ning last mo nga tawag ha.
1: Leo,
0: buwas ini nga di ba?
1: Buwas ano ha? Ipautod ko na lang ng connection mo di sa amo na. Kansili ka.
0: Yun, yuli ko na ning kandila ko ha. Okay na.
4: Ay, isa pa gid.
1: Wala na!
0: Isa pa gid sa...
1: Nang, isa-isa ka pa nga!
0: Lulayo man sa bat mo!
1: Maisahan ka gid rin sa akong si Kiya.
4: Tulawin
1: ka. Ano nga?
0: Ate, mabalos kami ha! Hindi lang kay Imo tanan, babalusa man kami!
1: Ate, kung nagsabat ko may kolor sa kondom, be? Insakto?
0: O, are, ako na ya. Ako naman na, ikaw dahil sunod. Wala lawas, wala tiil, pero makalakat sa palibot. O, Leo, sabat?
1: Oo. Oh.
0: Kulor-kulor.
4: Wala.
0: Lawas. Wala lawas, wala lakat man. Wala lawas, wala tiil, pero makalakat.
4: Hindi hangin.
0: Wrong.
4: Ay, wala lawas, wala tiil.
0: Pero makalakat.
4: Oh, ay wala daw ang hangin. Wala
0: ka hangin. Ara na naman.
1: Makita mo ng hangin now.
4: Oh, ano ka?
1: Ayaw ko si mo.
0: Ha, wrong.
4: Tubig.
1: Galakat ang tubig? Gailig na yan. Gailig na yan, gani.
4: Ay, kanto naman si, ano, si Dol.
0: Kakaroon lang, ha. Wala ka pag ay nagsirit, gani. Bapin ka din ka, Pidol.
4: Ha? Masiling ko hangin.
0: Hangin?
1: Hala, gani.
0: Wrong.
4: Magalak. Parang. Si, ano, ate.
0: Sirit ka na?
4: Sirit na ko.
0: Sabat ko?
1: Ako masabat?
0: Ah, hindi ka na magsabat?
1: Oras eh.
4: Hindi na.
0: Oras eh mo?
1: Oo.
0: Wrong.
1: Galakat mo ng oras, wala mo na tiil.
0: Hmm? Ano na yung galiya, ang long kag ang short?
1: Kamot na yan. Di ba? Di ba ka balamita ka? Ang long hand ko, ang short hand. Kamot na iya, di na yung tiil.
4: Kamot.
0: Magalakat na kamot tao.
1: Ang rilo gani.
0: Rilo gani.
1: Hindi pala gambal gani. Ang may istasa nga. Kasi ganyo na da. Kay galakat. Ako ka. Eh. Hindi oras eh.
0: Sala ah.
1: Oo, sige ah. Pasugtan.
0: Sige ah. Oo, sabat. Hindi ka na magsabat lewat Leo. Ako na masabat.
4: Ang ano. Ay, kamot mo ba?
0: Hindi gani,
1: sala gani.
0: Oh, wala lawas. Wala lawas, wala tiil, pero makalakat. Sabat?
4: Adlaw.
0: Nagsirit ka na.
4: Ano sa magesti?
0: Ako na masabat eh.
4: Adlaw.
0: Kalayo.
4: Oo, sige.
0: Ha? Kalayo.
1: Nagalakat ko. Oo, pamangkot. Galakat ang kalayo.
0: Ha?
1: Galakat ang kalayo.
0: Di kung wala galakat ang kalayo, nga, nga madalahi gatong tupad balay. Kung masunog. Labot pa si Gandhi, ang aso Gandhi.
1: Ang... Ano balaan ko lang gidyangan nagalakat kalayo ya. Kun ka mo mismo gampang kalayo. Te,
0: masugot ka, mayara kay ribatal ano Leo?
4: Yara pa.
0: Oh,
1: ano na?
0: Ano na?
1: Sige.
4: Asa wala ako kapaparon. Ano ang inyo? Magpapaya mo sa SPA.
0: Ha?
4: Magpapaya mo sa SPA.
0: Hindi ko na yung kabaluya.
1: Kung kisa eh.
0: Sige, 3 numbers na no, Dolph?
1: Dua.
0: Dua gali. Sige. Sige, now.
4: Ay, ano yung numero ang paborito sa
0: SPN? 69. Size kag nyo, Ibi? Size kag nyo, Ibi? Pamangkot mo kami. Pagkatapos, sabat mo lapit-lapit. Di ba pamangkot mo kami kung anong among ginatayaan sa STL? Size kag 69.
4: Oh, pero medyo malayo-layo.
0: Hindi na tayo mo pamangkot. Ano? Nag-ali ka pa ba?
4: Ang pamangkot lang yan kung ano ang paborito niya ng numero.
0: Tiyan mo na gani. Ayaw mo nang isabat na mo dabi sa pamangkot mo. Papakot-pakot man ni bala.
4: Ay, ang akon niya. Ang akon niya, alayon ng akon. Paborito ka sa SPN.
0: Sige, imo naman imo manaya.
1: Imo manaya?
4: Oo. Ang ayon niya, 69. Ang akon niya, 8-10. 8-10.
1: Di makadlaw na ko?
0: Duha nga.
1: Duha lang na yan ka numero sa STL ya. Imoy tatlo.
0: Ano lang nag duha nga giniya si Nuna.
1: Ano na hayaan? Ano na hayaan lang? Kung nagambang ang gulong ang hayaan lang, mapati pa ko.
0: Kaya ang balgi ito ginago gini yung official. Nasabata na itong yung apapakot na una.
1: Ang gitla liyo. Tagadiin ka gani.
0: Tagaruwa.
1: Tagaruwa. Tagakapis. Pakatuan ko na NBI buwan sa pagdakon ka. Na ano ka? Taglugay ka na di inside ka.
0: Ito din, ito
4: din.
1: Kuhaan mo pa kami pangabuian, ma'am. Ba't payari mo ito, ito din.
0: Siya pa namang puto.
1: Nasaan, dali lang ibala. Dali lang. Ikaw mismo nagambal ka sa limo, duwalang ka numero. Karun tatlo yayang ginagawa ko.
4: Kaya ako yung magambangan doon.
1: Nagambal ka gini.
4: Ang paborito.
0: Hindi ah, namangkot ka kung gataya kami sa STL.
1: Hindi,
0: nagambal ko pila na kay number dot. Dua, kalwa, tatlo. Di siyempre, dua nga mo ni Atag eh.
4: Paborito lang ang numero. Paborito lang ang numero.
1: Hindi, isi ilang ni Surian. Tagi mo ya. Nagsubra ka na, hay, alay na iya mo.
4: pero, ang papakot niya, ano ang meaning sa STL?
1: Ah, mabalik
0: nun. Ah, na.
1: Mabalik nun sa dugol, magamuna.
0: Oh, grit na, i-chak po na. Oh, ikaw, grit na na. Kakabalo na.
1: Sige na.
0: I-promote naman ang STL, wala man natin ka-advertise.
4: Tulog na.
0: Oh, title.
4: Pwede ka request.
0: Title.
4: Mamalubak na itong chinko na itong...
1: Yan na request mo.
4: Ang title ko, lubak na ba?
0: Okay ah. Lamat. Okay, babay layo.
1: O yan, bibigyan mo. Hindi mo pakalimutan na.
0: Hindi magtulog din. Hindi magtulog timprano. Kaya kung magtulog ka timprano, may bangungot ng matabo.
1: Ang bibiron mo ah.
0: Nanonood sa kuno ya?
1: May sutin ba sa'yo? Ano?
0: May caller sa line number 2. Good evening. Hello?
3: Hello?
0: Oh, may gabi eh.
3: May gabi, Troy.
0: Si Oni?
3: Jurero, Troy.
0: Taga din si Jurero.
3: Tagaruhas, Troy.
1: Ang Tagaruhas, pagid.
0: Oh. Anong problema sa Tagaruhas?
1: Mm-hmm.
3: Lalang kayo, mangita lang sa punpal mong tani.
0: Ah, re. I-check ko na yung line number 1, basi babayin eh. Good evening, line number 1.
5: No?
0: Ah, why ni klaro magamang.
5: Ano? Numerasyon ka na.
0: Ha? Din ka na?
5: Numerasyon. Galatulat ka sa mga para ka sa mga sagwaan.
0: Saka di sa babaw, paano? Kita mo gaon air kami, panahugol pa kami da. Saka na di sa babaw, kasiga na.
1: Saka na kay... Wala mo na kang dato da.
0: Eh, doso lang danggit sa dalom. Liyan na. Kay isuriyaw na mo ang taga-ruwas. O, sige sir, mayang gabi. Jurero, no?
3: O, sir.
0: O, sige. Ah, pila ng edad ni Sir Jurero sang Rojas?
3: 35, sir.
0: Daw, masinulubon ka subong Jurero, ha? Bago ka lang napusaan.
1: Naanga daw ka subo sa tingog mo, Jurero.
0: Bago ka lang ginbulagan, Jurero?
3: Wala, bisang nubya, sir.
0: Pila na katuig?
3: Dapat, ha?
1: Bag-ula na bulagan o kung bag-ula na guaan?
0: may kalibin ka sa una?
3: Nara.
0: Ah. Pila ka tuigin niyo, Updanay?
3: 5 years, man.
1: Ah. Kasubo, gijablas ang imutingog.
0: May bata ka mo, wala?
3: Wala.
0: Ah. Pero ga ano man ka mo, ga anak-anak man ka mo?
3: Yan
0: na
3: man.
0: Hmm? Ba? Yan nga wala ka mo naka... Wala nakabuo.
3: Sir, may lapaw din.
0: Ah, hindi, ano ko no? Hindi makalabot sa iyang ganghaan?
3: Natikwang naman ko.
1: Ay, dito, kung natikwang ka...
0: Ibuso mo pagid.
1: Yan.
0: Ang iban nga ni, kinakaptan pa na sa may buli dapit.
1: Correct.
0: Hindi pa kakas?
1: Oo. Sa iban nga ni, sa hawak lang diyan kakapon.
0: Oo man. Ano na yung ginahambal?
1: Ha?
0: Ano ginahambal na yun?
1: Kon?
0: Kung nga nang kinakaptan pa lang, hindi pa ipakakas. Oo.
1: Oh, no. Itasok. Itasok.
0: De, why get? Asa nga nagbulagay, naka mo, nga ang itakaguro uyab mo. Moto nagsunggod ang uyab.
3: Siya kaya nagumuna pangita.
0: Ah, yung bailo ko gali sa iban. Mga pila na katuig subong, wala na kamo.
3: Apat na.
0: Apat.
1: Wow, nagbailo ba nga gali?
0: Taga diin ang uyab. Taga Kapis man, taga Rojas, diin.
3: Huwag ko kay balo, nadula sa diri.
0: Hindi ang babae bala pagkilala mo taga diin.
3: Taga-Ruwas man.
0: Ah. Di wala naging tsansa nga magbalik ang inyong dating pagmamahalan?
3: Pwede siguro tayo may ano sa eh.
0: Ah. Di may bata na siya, subong?
3: Ambot lang. Wala ko ka kung may bata na.
0: Ah. Anong work mo, subong, Jurero?
3: Sa dagat.
0: Ah. Ano sure. ikaw ang syukoy? Kaya rin yung katawa po.
1: Manubira ka katawa.
0: Bali, ano, dako na nga, ano, dako na nga sakayang pandagat ang inyong ginabiyahe.
3: Gamay lang.
1: Kwan lang, bangka-bangka.
0: Isa din ka nagkakalabot kung mangisda ka?
3: Diri lang sa, ano, masang parte na sa Ruwas nga, ano?
0: Nga coastal area?
3: Oo.
0: Ah, wala ka nagkakalabot mga masbate, mga amo na, mga antike, mga rumblon,
1: buhol.
3: Bawal man da.
1: Bawal. Ako na mo may jurisdiction man gali ka mo nga. No, ano.
0: May mga border control na mga bantay dagat.
1: Okay, abi ko na ya kun may bangka, kabis kan diin ka lang maka ano.
0: Tipila ka bandihado ang imo nga makuha sa kada ano mo, kada palayag mo sa kadagatan.
3: Depende, sir, kay kung naga mo lang puga ko, nakatuan ko, nang daw taba lang sa.
0: Pila ka kilo ang imo nga ma-take home?
3: Depende man, wala mga plarias, may araw mag-wisa nga manami ang panguha, may araw man mahina.
0: Sa subong, wala ka na nagat?
3: Wala kayo mabasko dito,
0: kay habagat, gali subong. Oo. So, amo ni ang tigpalahuway nyo man kag breeding season nyo?
3: Oo.
0: Bahu o man kuno. So, sa edad mo nga 34 ang balyo, no?
1: 35.
0: Oo. Sa edad mo nga 30 plus, may maluyag pa ihan sa imo, Migo Jorero?
3: Pamatagot rin, may ara masiguro kay... Kali kay salig mong kudra sa imo, basi may ara ka da.
0: May ara gini. May naiya problema ya. Basta may masabat lang di ako may matawag nga babae. Dahil lang ito, line number one, good evening.
6: Good
0: day lang, unahon pa na yung ruwas ha. Dahil lang ito, kay babae ang mong ginapangita. I-describe anay Migo Jorero ang imong kaugalingon para sa mga kababainhan nga naga-idolize sa aton nga mga mapisan nga mangingisda. Kay sa pagkabalo na mo ni Dolpo ang mga mangingisda tanda mag?
1: Oo eh, maglangoy.
3: Magluro.
0: Nakaagi, nakaagi ka na mangingisda ang ginlamoy ka?
1: Eh, kuha mo lang ito, bugsay mo lang ito ganang ingamit. Pero laba, bugsay ya bala.
0: Ito, may ano? May parong?
1: Ano na yan ako noya? Bugsay, may parong?
0: Ah, bangkiling.
1: Ah, may bangkiling.
0: May bangkiling.
1: Timo Jorero, may bangkiling man ha?
3: Wala.
1: Tuod ba lang?
0: Wala na dala. Alo ka ba, Jorero? Alo ka ba? Wala dala?
3: Wala.
0: Wala ko doon.
1: Sa kadugay mo nga pangisda, wala agad kakita na kataw?
3: Wala man di samon sila to, guro.
1: Wala. E kaso per kaso, may makakita, kakagagaroon ka sang kataw, mapites ka man?
3: Eh, depende man to eh.
0: Pindi ko no?
1: Oo, kung sa bagay
0: eh. Pindi kung may ara aircon ko no sa dalong tubig. Tehe. Phone call. Eh, kung sa artista daw, sino ka look-alike mo gani?
3: Ah, kung to eh.
0: Si Dolpo, guro.
1: Sino?
0: Sino?
3: Si Piolo.
1: Bawa. Guwapo ba?
0: Piolo Ascal?
3: Hindi Pascual, Pascual Troy.
0: Ah, Pascual Gigali. Hindi Piolo Ascal?
3: Hindi.
0: Ah.
3: Piolo Pascual.
0: Well, lang ako ng Facebook kung tuod. Basi rin niregistas niya. Ang ngalan sa Facebook.
3: Wala ko Facebook, Troy.
0: Na-suspended. Ah, na-suspended ko na yung
1: account. Basi kung Piolo. Piolo Padudeng.
0: Oh, sige ah. Pilang edad sa babae na pangita mo?
3: Isang kasing edad ko lang daw kung ano.
0: Mga 30 plus. 30 plus, amo na. Ano number mo? 09?
3: Hindi na pa i-plug to. Ikaw lang, tawag ila kung wala man yan, ma-request lang ko to. Pwede.
0: Sige ah. Anong titles ng kantang request mo?
3: Thank you for loving me, Troy.
0: Thank you for... Ah, Jan Bon Jovi.
1: Oh, Bon Jovi.
0: Thank you for loving me. Amo na.
3: Okay.
0: Ala, hindi sa magpa-plug siya nga number. Di paano ni sa karunga kita?
1: Gani man.
0: Textmate na lang.
3: Matawag lang ako kung may magtawag galing yung babae ito. Pero may makuga pa mati.
0: Ah, sige, tawagan mo lang ko sa amo niya number, ha?
3: Oo.
0: Sige, ha. Thank you, Gay Jorero.
3: Thank you to,
0: ano to, thank you for loving me, no? Madya sa mga usakon ng playlist. Sabi gani, wala na may mga request. Pero kay ti, mayo man ni Soriana ita, ari nang imong kanta nga gin-request.
3: Thank you, Troy.
0: Bye-bye. Nagpamati ka mo sa XFM po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphilangka.
0: Katropa mo?
1: Exciting!

0: Ani, isa ka bus driver. Pagpigil sa nawad na pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Cess the Pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpigil sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Kasi si Lunasya sa una, gainom po sa ordinary lang kape. Pero sige, at sa nga konsyant, isa ka pala.

0: akin ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung Environment D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Samsung Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Galong-galong ba? Hi! Kapadayan ng phone pal! Sige po na po dyan, si Katropang Troitisoy.
1: Kag, si Katropang Dosilangka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag, sang Teskin Herbal Soap, kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Good evening!
2: Na, sir!
0: Ah!
2: Wala pang idaho ng motor, sir.
0: Ah, hindi na lang magkatuti. Hindi ka man kinahanglan. Ah, man.
2: Sakit ba?
0: Gina pa di kagwa-gwa si Dulpo di sa ano? Ano na kayo tawag siya na gani? Ano ganang tawag siya na gani sa likod mo?
1: Ang Dorias Rias.
0: Oh, Dorias Rias. Diyo, sa amon nga terasa.
1: Terasa.
0: Oh, ginali-ili ka sa dalom kung ara ka na. Tiko mag-

0: tricycle ka?
1: Hey,
0: tama gina nga mag-tricycle ka, wala na kami di kay tapos amon duty.
2: Amo ko na ba ko siya siko? Di manog tapos na kami.
0: Oo. Te. Boss na lang ah. Boss na lang?
1: Oy, boss na.
0: Oh, sige, boss na lang ah.
1: Sige, may papakot ba yung sim niyo, bitch?
0: Ah, hindi na ah.
2: Hindi na mapapakot.
0: Mga Japon namon. May ara kay papakotaw. Wala pa na namon nabatian sa iban. Masi nabatian na namon. Oh, sige, be. Sige, be. Ano?
1: Handang ibuhi sa buhay para matikman na lang.
0: Gaya kami, klo.
1: Amos. Wala pa gano'n, unap lang
0: handang, gani. Handang ibuhis ang buhay, basta...
1: Para matikman ka lang.
0: Sabat dol... dol.
2: Ako na ayhan? Hey, ano man?
0: Handang ibuhis ang buhay para matikman ka lang. Ulam.
1: Hindi.
0: Pagkaon. Pagkain.
1: Pagkaon. Kaya ng insect mo sa...
2: Insik nga?
0: Pagkaon?
1: Hindi ah, sapat eh.
0: Insik nga sapat?
2: Insect. Amo na?
0: Ah, insects.
1: Oh.
0: Amo na, insekto.
1: Lamok na nga, lamok.
0: Wala pa kami gani, ginsabat mo na. Ano?
1: Amo na eh, kaya bakit yung tawal mong lamok, mong ano? Okay, bahala sa magpatay. Basta importante, matalawan ka lang.
0: Hmm. Kamu na gali. Wala pa gani ka. Wala pa gani exciting. Oh, apart, yung sabat mo na nga. Kapaminsar pa kami, pero hindi na lamok ang sabat ya. Hindi na yung lamok ang sabat. O oh, sige, kay lamok ang imo. Ari ay. Ari ay. Kami naman ni Dulpo ha. Ikaw naman masabat ha.
1: Sige. Sige.
0: Ari ay. May ulo kag ikog pero wala lawas.
1: Ulok.
0: Ulok man.
2: handa gini sa gore, pakita. Ano may singko? Prangkana yung istorya. Handa agad man balang ipakita ang ulok mo.
1: Wala gina sa pagbiba. Kung gapintin mo.
0: Sala. Sala ah. Iban pa.
1: Tarogo.
0: Hindi niya bastos niya.
2: Hindi niya bastos siya.
0: Nang ano niya siya
1: Tarogo mo na rito sila.
0: Ginakaptan mo ni Permi. Nakaptan mo Permi.
1: Talong.
0: Hmm. Permi mo ginakaptan talong mo. Ayaw
1: ay. Damo niya sa balay talong.
0: Ate kung may tanong ka mo yan eh. Pero hindi ka diya in general.
1: Kwan. Ang silhig.
0: Ikaw Dol.
2: Kwarta.
1: Luwag.
2: Agad eh.
0: Final answer.
2: Kwarta.
0: Ha?
2: Kwarta.
0: Chaktol sa bati Dol po.
1: Alam.
0: Kwarta.
2: Kwarta eh. Pwede mo mga kaptan.
1: Oh. Simpon doon niya kay Permi kung mga kaptan.
0: Ah, kwarta. Abi, amon niya nga mapuis ka pa yaman. Amo na lang din nakabutan sa libro namon, mapuis ka pagid.
2: Wala ka na din nagkanto, mapuis ka pagkaro.
0: Si Dolpo naman ah.
1: Oh, sige, mamate ko be. Namintaha.
2: Kung maluya, wala ka gana. Pero kung magtig-a, daw kaptan mo na.
0: Kung maluya, wala ka gana. Kung kaptan,
2: kung magtig-a,
0: akong magtig-a,
2: daw kanun mo na.
0: Doon naglain naman na.
2: Amo na.
0: Daw kanun mo na.
2: Ano?
1: Turbo.
2: Sobra ba sa turbo?
1: Dapat na tara magtig-a, ino ka turbo. Tiga-tig-a, tinog-tinog pa.
2: Correct.
0: Turbo gimana ang sabat?
2: Ha?
0: Turbo?
1: Oh.
2: Buo na lang gano'n.
0: Gako inside ko mga duwa, may chance nga bagay ka mo sa isa kay isa.
2: Ako ito lang bala sa ako.
0: Ano pa no?
2: Mabidyo call ta bala?
0: Ka mga duwa.
2: Oo ko no.
0: Sige ah, pwede mo na ah.
2: Oo ah.
0: I-accept bala?
2: Basta. Basta video on taman.
1: Jokol
2: Sige, akaron, akaron.
0: Sige, apa music na, para kami jokol ka mo.
2: Anong title, anong request mo?
0: Di ba't ikaw ko no, Nages, sa Saragosa?
2: Grabe, agi-agi, ng request ba?
1: Grabe, gustamot na. Kasalamkala.
2: Ano, ano, be, ano, be, ano, anong tono sa'yo naman?
0: Di ba't ikaw?
2: Di ba?
1: Ang pag-ibig na nadarama.
2: Di sa din mo na nabalaan ang kanta nga naman?
1: Tagda ako, Drea.
2: Sige, ay play ta para sa imo, ha. Te, okay na? Te.
1: Sige, salamat.
2: Oh, buwas ka na lang, ha. Buwas ka na lang, ha.
1: Oh, I love you, Drea.
2: Oh, I love you ko na doon.
0: I love you too.
2: Yeah, di siya na.
0: Mamwa, chup-chup, man, i.
2: Tagaol siya, gaya na yabana sa mo. Yale!
1: Yeah.
2: Maga- may mabayulit naman nga ito mga
0: damamalaye nakuha
2: lamat Migo, bye bye, good night.
1: Sige, sige, sige.
2: 19 after 11 o'clock, balipang phone call with Troy.

Coffee Mix Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin T3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium T3 Coffee Mix. Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, serolina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa

0: It's 38 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa mga nag-join sa phone pal. Kag sa tanan nga nagpinamati ang aton nga ano gali, ang aton nga bagong katropa dira sa si Wahon Dos nagalagabong ang XFM. Request ko tani, I only to love you. Salamat.
1: I only live to love you.
0: Ah, wala live. I only to love you.
1: I only live to love you.
0: Salamat 7728. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa mga station managers sa tanan ng XFM, NIR, kay sa Panay Island. Salamat, good. Sa ngalan sa amon nga CEO, Boss Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: The most continuous music.
2: Exciting!

0: kali, pinahusay Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santon Vitamin C! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santon Vitamin C at Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid.
6: The all-in-one. Sa presyo magkaan.
7: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: System pain.
8: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
6: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang lunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa ngakon siya. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka!
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang.
7: Tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Sigarin mo sa ka-service ko.
10: Kaya

0: pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah, Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatian ko nga Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world. Samtong Gold.

0: Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boosters.

0: Max, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
7: Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katupa, excited!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sa akin. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibili sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipik.
4: System pain, tanggalang pain, fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3 na pampapasgog sa atong natulan. Pampagana sang utok kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen ang gutatayang gapa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Oh!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samtone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samtone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samtone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

103.9.

0: exciting.
1: Exciting.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko, kabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking tutupan

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Amo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen ka glutathione. Makapahubin pasang na
1: wound. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Picks. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahigyod. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tulid sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
9: Ako sa Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Sandon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sandon Gold Coffee Mix na.
3: Sandon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
10: XFM 103.9.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod,
16: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
17: Sumasa inyo
18: on air and online.
19: XFM Network Philippines.
20: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
21: sa anong sulok ng bansa.
22: Sa Bacolod, 103.9 XFM.
23: Santo Blas Gold, mas pinalakas.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One wake up kong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sound Phone Gold. Coffee Mix.

0: Santon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Good morning and welcome sa itong programa din sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, Huwebes na kita! Alas 5 ng Huwebes sa aga! Sa bulan niya, sa Setyembre, mga katropa. Setyembre, 3 na kita! Take this meal, 20 size. September 3, 2026, mga katropa, kumusta? Kumusta na ang inyong mga buhay dyan? Kumusta na ang inyong mga kahimtangan sa mga katropa peeps at mga Tagalozon, Visayas, and Mindanao? And syempre, subong aga, nakatutok ka mo, Adria, sa programa natin, Exciting Pilipinas, kaupod sa katropang Wendell Balinario. Kaga, live na live kita ha sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre, mga katropa, mabatian makita sa inyo mga tag sa radio ara kita sa radio frequency dato sa XFM Bacolod 103.9. Ara kita ha sa FM nga Bond sa inyo mga tag sa karadyo. And subong aga para sa aton yang lakat sang panahon kay ti mga katropa. Subong aga, try niyo ba na buksing inyong mga bintana.

wala. Samta mga katrapang, ito yung ato niyang ano sa karonda nga lakat sang panahon. Sa gihapon na ginabantayan, no, ginamonitor sa guasang Philippine Area of Responsibility. Nga may low chance nga mangin isa ka bagyo ang tropical storm Saudel. Kag LPA 08M. Samtang ang pilandok ara pa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, pero do medyo layo-layo siya sa kadutaan sang Pilipinas. So puli nga ti siya magtugas ang amusin ang mga katropaka. Dako! Yung halit naman, Nodria, sa itong yung mga kapwa Pilipino. Pero batayin nyo lang mga katropa. Kaya, you know, hindi na ito napaktan. Kag, syempre, may chance pa, no, nga, hindi sila ang balik kagangaring LPA, mga katropa. Di may isa bumira sang gamay na chance para mangin isaya ka bagyo. Hopefully nga hindi na siya mangin bagyo pa. Kaya daw sa siniyang mga last previous ng mga binulan, no, ka grabe na gid, no, ka sunod-sunod ang mga bagyo yung nagalabay kag nagapang halit yung address sa pungsod natin when it comes sa binaha, ilulan, pagka landslide, ano. So, puli mga katrapahang at matamot na nga mangin kalma ang lakat sa panahon. At nagpadulong naman kita sa bulan sang Desyembre. Para sa ito na alas 5:13 na. And samtang nagatutok ka mo sa aton, address mong komentar na, komento na sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Comment na sa inyo mga pa-shoutout and greetings na sa mga katropa-pips na sa Sir Jilwino. Good morning. Kamayadan ako na share. Thank you so much. Maya, dumiyara naman ko na sa pre-opening sa Mascara Festival kag pwede makarequest ang Christmas song. Kanta sang shock ko lang. Title, Pagsapit ng Kapaskuhan. Uy, may pakarequest naman si Sir Jilwino. Very, very Christmas na gid ba? Ang Spirito sa Christmas. Naroon na ma-feel na ang Christmas spirit, everyone. So, ati, mayong agad na kay Sir Jerlwin. Yung itaon na, sir, ako naridire. And, tsakto na, the first week, una nga nag-announce ang Gugma Foundation. Ang organizers ng Subong Atuigan ng Kapistahan. O kung nga, digan nga festival sa Bacolod at ining sikat ng Mascara Festival, mga katrapa nga may launching, ipatigayon. Sa nasambit yung festival sa first week of September. Pero wala kita kabalo. Wala sila ka-follow up kung ano nga adlaw. Pero ang nabalaan lang natin kay first week of September. Kailan kaya? Sa kay Leo Pasig Reyes, good morning. Mayong aga kay sa mga nagatutok sa aton, sigla mga tagsaya ka mga cellphones, sa sigla mga tagsaya ka mga radio, kung sa sigla mga salakyan, sa so bunga agat, eh. Matamata ka mo na pamati, ha, sa mga musika naton, nga makapa! Indak sa inyo sa bunga aga. Sa mga musikahan, nandiyan sa exciting Pilipinas. Arewa, na-miss nyo, mag-cha-cha! Mag-cha-cha ta with Vong Navarro.

0: Panalong panalo, Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
4: Historia eh! Lainit pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa dahil na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
5: Wala-wala agad ka pre-oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: System Pain.
9: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
8: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: XFM.

0: Nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning. And mga katrapa, oras natin alas 5:27 na. 5:27 in the morning. Subong iyang adlaw sang Huwebes. Thursday mga katrapa, September 3, 2026. Sa mga nag-celebrate, liwat sa ilang mga birthday. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Kasi mag-celebrar sa ilang kadlawan. Happy, happy birthday! Oh. Kaya siyempre mga katropa, tama-tama naman tirahimos kay oras at alas 5:28 na. And so far, my classic ag may obra, no? Wala sang mga holidays, wala sang mga ano, mga announcement online from LG or something or someone na may cancellation sa klase kon obra. So, bangon ka gidaya day! Bangon ka gidaya kag magamatamat na himos. Baligo! Pamahaw! Pantutbrush! Kag, te, halong sa mga pagbiyahin ninyo. Sa inyong mga pamasada man, sa mga tricycle driver naton nera, sa mga jeepney driver naton, taxi driver, mga TNVS, ako ng mga transport and network vehicles. Good morning sa inyo. And dito lang yung mga commuters man nga amat-amat na biyahe. Padulong sa inyong mga eskulahan o kung sa ilaman yung mga olubrahan. Good morning sa inyo. Para sa tanala, 5:29 na kag mga katropa, 113 days na lang kag Christmas na! 113 days na lang kag Christmas na mag-countdown today every day. Excited na ka mo, magkabaton sa inyong mga pamasko, sa inyong mga gifts, inyong mga maninoy at maninay. Charot. Mas ma-pressure na mga maninoy kag maninay. Anyways, tanantik excited and hopefully this is a positive way nung nag-manifest kita for a happier Christmas. Kiti through all nga mga nangin experience natin and all the happenings from the previous month mga katropa na from January, February, March, April, May, June, July, August. Hopefully mga katrapang ating tanan nga sakit, tanan yung mga pagbinagyo, tanan yung mga problema sa pungsod, mangintaw hay and this upcoming Christmas and mangimalipayon kita tanan, di ba lang? Oo, pero but for today, kinanglan nyo ganyan nga maghimos na ka magpamahaw. And sa liwat mga katrapaha, dalagin sa payong, kalo, and of course, wear your face mask, especially here in Bacolod City, sa La Castellana. Dito, ang ati, manipis ang hangin, kung meron isang unhealthy hangin, very toxic because of the haze, mga katropa from Indonesia, nga naglambot pa rin sa aton. Bring your face mask and of course wear it. Hindi kayo dalon mo lang, pero wala magiging suksok. Anyways, especially sa may mga nagahapo o kung may mga respiratory illnesses, dapat magamit gid no sang face mask para iwas mga katropa nga maka-trigger sa inyo yung mga masakit. Kaya mo na ganing balantayan ito pag subong nga week mga katropa, first week sang September ang opening sang Mascara Festival 2026. Lang taon ta so far ang gugmado, wala pa ka pa update no regarding kung anong adlaw kita for first week kita subong, di ba, ang launching nila sang Mascara Festival 2026. Oo, sige lang ka. Update na ka mo diri sa itong programa kada aga. Ariyo, tamiya mo ito yung mga nagapod sa itong programa, subong. Sa ilayan ni Sir Jelwin Saliwat, kay Ma'am Elvira Gilugo, kay Ma'am Rina Diestro. Ilang taong sila ko na live subong sa may kanalong chapter Hima Mailan area. Kagina pa tamiya, nira-diriyo ang mga taga-mambato chapter man sa itong nga klasa kong katrupang listeners and solid supporters. Sa ilan ni Ma'am Lynn Antonio Talde, Jessica Gonzalez, sa kay Robilin Calyao, Jenali Lanario Gazon, kay Ma'am Miss Pamarino Montano Villanueva, si Ma'am Marina Diestro ni Aga Patamiyaw. Thank you so much! Si Ma'am Jessica Gonzalez, mayong aga! Kaya mga katropa, wala kita sang oras sa 5:32 na. Siyempre, kita ay naman kita buwas dari lang sa programa natin kadaaga sa Exciting Pilipinas. Hindi niya napaglisu apang niya matag sa karadyo kay magabulos ng The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita sa aga kaupon si katropang Franz Andrew Burgos. Mga katropa, padayon sa pagpamati diriya sa programa natin sa XFM Bacolod sa aga sa magabi. From news to entertainment, exciting. Saliwat mga katropa, happy, happy, happy Thursday! And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: XFM.
3: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.

0: ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Ako si Sarah sa mga katipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog ng akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyang kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
4: X FM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Uy, ari naman kita sa pag-inistoryahan ay sa pag-amlig sa ato ni Kayong Lawas. Gina-imbitar tagid ang tanan nga mga tagpalamati basi kun may ara kamo nga ma para makutanon bala kag clarification sa mga gina-discuss naton diri sa programa The Secrets of Health. Pwede gid kamo makapadala sa inyo para makutanon ha.
2: Sa mga kautoran naton ha, gusto mag-intra, pwede gid kamo maka-text ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
0: The Secrets of Health.
1: Sa gihapon no pud ta nga to si ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
3: Welcome Sir Josil. Thank you kaga sa aton sa mga soking mga tagparamati. Kumusta ka modera no sa inyo sining mga kahimtangan kabay pangara ka mogyapon na sa mayo sining pagpaningkay singkay kagihan may mga iban sa aton Sir Josil sining nagabatyag sang nagkarinlain nga mga problema sa kadawasan. Ari naman kita sa paghatag sa inyo sang pila sini ka mga panugyan kung ano makabulig paayo sa inyo sining mga gidabatyag. But ti sa patagya Sir Josil sa naturopathic medicine, more nga itong focus ni sa prevention.
1: Oo. Kung kaisa bala, kita nagkakaon lang, na dumdum na ito, nga hindi kita pagutumon hasta sa sunod naman nga kalanaan. Nagkakalipat kita sa pag-consider nga ito sa ring pagkaon, dapat ulit danta kung anong kinanglanon sa ito sa ring lawas in terms of vitamins and minerals, Dok Leo.
3: Correct, Sir Josil, ano? Kung hindi gusto ang komposisyon na kombinasyon sa ito ng kinakaon, the more kita nga nag-termino na ito, Sir Josil, nga nag-dasok sa ito sa ring atyan, the more, Sir Josil, nga dugay-dugay naghihilab ang ito sa ring pamatsyagan, kag ang craving na ito, Sir Josil, kung kaisa budlayan kita mag-control.
1: Kagang aton man siring pangginawi, we call that as a lifestyle. Kung naanad na kita ka kada tapos ang kaon, makahulag kita gamay do ginakapoy na. May rason man gali kung nga ang mga palahulag Dok Leo, may ara sang resistensya. Bangod kinaanad ng lawas nila, they used to that kind of activity. Paris ni karon ikaw bi basketball player, naanad ka nga almost every day or every other day, naga one game ikaw sang basketball. Testing iba lang nga maunta tani mo ina, bisan isa lang kasimana, dugi na pangita sa lawas mo, nagaluyang imo sining lawas, Dok Leo.
3: Balan mo ti ang mga naandan, Sir Josil, or mga habit naton, either sa ginatawag kaayuhan sa aton lawas o kung disbintaha sa aton ikayang lawas.
1: Kag may sistema ang lawas ta, Dok Leo, no? Buta mo rin sini, automatic ya, kung may ara sang ginatawag na ito sining paglisa sa ito sininga ginahimo, ginabalik kita sa aton lawas sa iya sininga sistema na andan.
3: Pero kung aton Sir Josil Pilion sinang hindi kinaandan sininga sistema sa aton lawas, ma-adjust lang yapon ang lawas na aton. Kag problema Sir Josil, kung ang ma-develop na aton lifestyle o kung ang maandan na aton suno o kung lisa sa naturalesa Sir Josil, ang hindi pabor sa aton sininga ikayang lawas.
0: Plus gold.
1: Ang naandan na ito na bidok layo kung nadlaw halabira-bira kita kubra. Pagkagabi, ang dako sininga oras, ginahatag ta sa lawas ta para nga magpahuway. Tulog kita.
3: I suppose.
1: So sa pagtulog, actually, nag-slow down mo ng ito sininga body activity, Dok Leo, no? Kung magtulog kita.
3: Actually, may mga hormone kita, Sir Josil, nga responsable sa pagpaamat-amat hinay o kung naghatag pre, no, Sir Josil, sa ito sini pagka-aktibo sa bilong nga adlaw, nga amat-amat, Sir Josil, pagkahapon, bala? Amat-amat na kita nagahinay hasta nga pagsirom, hasta nga pagnagob sang gabi.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: So nga ton, diri karon nga pagadiskusyonan ang parte sa pagtulog, ang ato sining katulugon, kagang iya sining epekto sa aton nga ikayong lawas, Dok Leo.
3: Ano ba ang connection sa mayo nga pagtulog sa aton ikayong lawas? Kag, ano bala ang negatibong efekto sa ni Sir Josil kundi man mayong aton sining pagtulog? Kag ti magahatag kita Sir Josil sang hambal-hambalblan naton nga kung kaisa pwede man lang maremedyohan, pero ang hambal sa mga texter naton, ano nga maremedyohan man, damo na yung nasolusyonan.
0: Sample Plus Gold.
4: Yes!
1: mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw. The secrets of health. Now, diri kita sa pagpaintindi kun nga importante ang pagtulog sang insakto sa oras, Doc Leo.
3: Actually, yung pagtulog, Sir Josel, hindi niya siling na tinamad lang or inactive time. Actually, bisa nagatulog, kita ang aton lawas nagapanghikot gyapon. Actually, kabahin ni sa aton sunang 24 oras, Sir Josel. Muna ganyan, ahambal lang aton, nagligad ba lang 888 rule, Sir Josel?
1: Mm.
3: 8, 16, 24. So, ang 8 oras, sinaigahin gid naton sa sa pagtulog. Nga man, sa panahon sinisang pagtulog, take note, husto nga pagtulog, ha, ang aton lawas nag-repair sang damage ng mga cellula, nag-balances ang aton sinang hormone, ginapabakod ang aton sinang immune system, ginatinluan ng aton sinang brain sa mga waste products dira, ginabalance ang aton sinang blood sugar, ginakontrol ang inflammation, ginapabakod ang aton sinang memoria, ang mga experience ang aton sinang adlaw, Sir Josel, ginastore na, ginapabakod para hindi kita sinang madali malipat, ginabalance ang aton sinang modo, aton sinang appetite organa, ka ginapanubo sinang ang stress chemicals. Nga kung sa diin, Sir Josel, kunang aton sa nga pagtulog, disturbo ang ining mga sistema hindi maka-function sang maayo kag normal. Sunthone Gold
1: Coffee Mix. So, ang sige-sige sinigali nga kulang sa pagtulog, Doc Leo, kan result sa ginatawag nato sa nga memory loss?
3: Isa, Sir Josel, ano, afektado nga aton sa nga memory. Actually, even Sir Josel, ang aton siya nga balatsyagon, bisan nga aton siya nga emosyon.
1: Oo. At ikon magamugalisin na kutob sa may mga utang sinyo, hindi nyo lang pagpatuluga para lipatan niya may utang sinyo. Ah, may utang ka mo, sige.
3: Ako ninig niya, ang balon mga di ka magbayad.
1: Oo. No. Para hindi siya katulog.
3: Sila naman hindi katulog.
1: Oo. So, ano ang mga delikado dari, mga risgo, Doc Leo, if kulang ang tiyempo sa aton pagtulog kag hindi insakto sa oras ang ato siling pagtulog, Doc Leo.
3: Actually, magambal kita, Sir Josel, nga hindi husto siling pagtulog. Hindi lang ni siling isa kagabi. Hindi lang ni siling duha kagabi o kung isa kasimana, kundi binulan, Sir Josel, and even tinuig nga hindi husto ang aton siling pagtulog. May mga bala nun, gani kita nga, ako yun, o ginasuyop na yung mata ko magtulog alas 7, alas 8 sa gabi.
1: No.
3: Pero may mga batian, magkita kong kaisa nga ananad na kuya nga tagalauna na kuya nagatulog sa kagahon. Mga amo si Sir Josel nga mga opinion, which is sa aton sila mga tagpalamati, dapat iayon na to, kung i-align na to, Sir Josel, sa husto ang oras ng aton sila nga pagtulog, na makuha na to at least 8 or 7 ka oras, may aman isa ka oras, Sir Josel, ang aton sila husto nga pagtulog. Kaya kung kulang-kulang pirme ang aton sa nga pagtulog, utod-utod, hindi mahamuk ang aton sa nga pagtulog na angot galit ni Sir Josel sa mayor nga mga chronic illnesses kung kulang kita sa tulog. Number one, isa din Sir Josel among heart disease.
1: Delikado kiti ang korason aton. The only organ in our body that cannot be controlled by the mind is our heart.
3: Mm-hmm.
1: Amo na kung kaisa, gabuang-buang ang korason, dala na lang kung kaisa, may influensya ng utok.
3: Mm-hmm.
1: Galoko di amor.
3: Na, amo na siling nila nga, ano ka alam, ang tanit si mo, no? Pag-abot sa gugma daw, gahinangag ka.
1: The Secrets of Health. Eh, hindi makontrolara, bis, ang isip tang aton sinipitik sa korason. So, if we speak about this heart disease, Doc Leo, delikado ini kay amo ni ang mga Balatian, korason ta nagabatsyag sa Balatian niya, ka-fatal, Doc Leo.
3: Correct, Sir Josel. In fact, nagpabilin niya po, Sir Josel, ang datos nga ang cardiovascular disease, ang problema sa tagipuso ang nagkaugatan, na number one cause of death among Filipino, Sir Josel.
1: Oh.
3: Sa kadamang mga factors, nutrition, environment, isa na din, Sir Josel, pag hindi nagkakontribuer, among kakulang sa tulog.
0: 7 Plus Gold.
3: Take note, ha, hindi adlaw ang pagtulog, Sir Josel, kundi sa gabi.
1: Ang adlaw kalabanan, sila himo naton is just a nap. Eh.
3: Mm-hmm.
1: A 15 minute good nap could help re-energize our body actually.
3: Correct, Sir Josel. Problema naman yara man, Sir Josel, mga opinion na pagpanghuna-una sa iba na kung kulang ang tulog nila sa gabi, bawi on ko nila sa adlaw. Mm-hmm. In fact, gabi, good, Sir Josel, ang ginamin naton dari nga pagtulog.
1: May activity ang lawas naton internally, Doc Leo, sa gabi nga why niya ginahimo kung adlaw.
3: Mm-hmm.
1: Katulad sang body repair, no?
3: Mm-hmm.
1: Mga body cells na nagkaladamis, kina-repair sa ato sa ning lawas.
3: Maglawas pa sa ni Sir Josel, ito ang hormone niya na ito nagabulig patuyo sa ato na melatonin hormone.
1: Mm.
3: Nag-aamat-amat niya gwa kung nahapon, Sir Josel, pag-abi mo.
1: Oo.
3: Kag nag-aamat-amat man ni nubo, kaginabuslan ni isang cortisol kung nag-apaadlaw naman, Sir Josel.
1: Oo.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ninyo nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da. Konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy.
0: The secret of health.
1: Pero ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, ano ang epekto niya sini sa may mga diabetes, Dok Leo?
3: Ari, Sir Josel, ang chronic lack of sleep strongly affects blood sugar control.
1: Mm.
3: Kung sige-sige, gali, Sir Josel, nakulang kita sa tulog. Pero bisan pa, ari, take note sa may mga diabetes, even a few nights of poor sleep can reduce insulin sensitivity. Sa may mga type 2 diabetes, ang problem na ton is insulin resistance. Bisan isa, sunod sa pagtuon ganin, Sir Josel, bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sini nga pagtulog nagaaapekto ini sa insulin sensitivity.
1: Mm.
3: Butang balo nagapadako sang risgo sa insulin resistance. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot pamangkot sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sini nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi kamo maayo sini makatulog. O kung normal na sa inyo, sani nga daw hindi giman mayong inyo tulog, daw naanad na lang ka mo.
1: Pero hindi man butang balon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
3: Correct, Sir Josel. Ang tulog isa lang.
1: Oo.
3: Sige na ito ang factor nga makapayo sa aton sani nga lawas. Ha? Bisan ano ka nami sa imo sani nga pagtulog, karoon ko ng panginaon mo, hindi o man na control.
1: Mm.
3: Environment o man karoon, wayo man na-align sa imo sani nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josel, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josel, at least maayong imo sani nga pagtulog.
0: Free coffee mix.
3: Kung hindi makatulog, Sir Josel, ano? Ano ang nagkakatabo sa aton sa ninyo lawas? Nagabungol lang aton cellula, Sir Josel, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa ninyo blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josel, trabahuso kayong aton pancreas.
1: Mm-hmm.
3: Tungod sining ginatawag insulin resistance. So, nagresulta, Sir Josel, sa pre-diabetes, kumapabayaan full-blown type 2 diabetes.
0: Gold.
1: If ang problema nimo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, mm-hmm, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balungay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Sunthone Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
3: Kagang manami, sinitungod sa mga sangkap bala sang Sunthone Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josel, ang combined effect nila sinino, upod sini sa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josel, sa niya, limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po na itong tulog sa niya sa gabi, Sir Josel. Gabatsyag kita sa niya sa pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sa niya, Sir Josel, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotis ang iban sini upod nila sa balay may nagalinagatik takop kaldero sinis kusina mo.
1: Mm-hmm.
3: Kaya di suras gabi Sir Josel nagpanukib. So kung stable ang energy overnight Sir Josel, hindi kasiling na makabugtaw dis oras sa gabi nga magabatsyag nga ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira Sir Josel nga naghatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pagtulog Sir Josel.
0: 7 plus gold.
1: Now, nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Parang manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw. May alternative kita, abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sabi sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Dako ang bulig ni Sir Josel, kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josel. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa ringang mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon Sir Josel, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why Sir Josel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringang oras ang aton sa katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo Sir Josel sa gabi, balik sa normal balang pang-function sa aton sa ringalawa sa pag-abot sa gabi, sirum pag-abi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya Sir Josel nga kondisyon.
0: The secret of health.
1: Ano ang timing, Dok Leo, sa pag-inom sa premium D3 soft gel capsule para ma-enhance ang good sleep ay natawag ta mas better sa morning or in the evening, Dok Leo?
3: Normally, Sir Josel, kung natulog ang aton sa niya concern, manami ko may inom naton sa aga.
1: Mm.
3: Pero kung gusto ka mag-inom sini sa hapon, pwede gyapon. That's why kung manotisin nyo nga ton sa nga suggestion sa gabi, at least nag-akuan kita, nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. ga-inom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Santhon vitamin C.
1: Mm.
3: Isa ka purpose, sinabalan mo Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagpagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kundi pagsik ka pa mo.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum. Kung gusto kita sini mag-follow up.
0: Santhon Plus Gold.
1: Speaking about pag-enhance ang katulugon, may upod lang ining real coffee, Santhon Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix. Doha niya, may real coffee ini sila nga sangkap. Amo ning kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog, or samtang nagapulaw ka modera, pinakanami sini, mainans po yung pagtulog niyo ang Santhon Plus Coffee Mix niya mo, ang Coffee for All, nga waya caffeine.
3: Mm-hmm.
1: Pero ang Santhon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
3: Mm-hmm.
1: May collagen, kag may glutathione. For as much as possible, nga aton sini nga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
3: Correct, Sir Josel. Tiaraya, Sir Josel, sa may mga concern iya sa tulog. Pero hindi man manigar nga tikadamo man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josel. Nga, why man sila yung problema sa tulog? Tiaraya, makasiling kita nga ng blan na ton nga. Why oras ang pagpangapi, ha?
1: Mm-hmm.
3: Bisan gabi, nag-inom sila sa Santhon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josel.
1: Oo.
3: Kati magluwas ng may glutathione kag collagen na ni mga beauty ingredient, Sir Josel. Ang isa sininga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man.
1: Mm-hmm.
3: Recommended man ni sa may mga diabetes, Sir Josel, eh.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Talisa nagapulaw mayo galining Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic and spirulina, no?
3: Makabulig, Sir Josel, kapin pa tindi magin naton manigar bisan nun na to ka-discuss diri, Sir Josel, nga dapat magtulog kita sa gabi.
1: Oh.
3: Kaya muna kinanglanon sa lawa gawas na ton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josel. Adlaw dito, gabi edari mo. Di gabi igin sila sinima trabaho. Ito, may mo sana, Sir Josel, talaga lang ito na paunta ton, nagkita magsweldo sila sana. That's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, para nga stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-ubra.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Kagang premium D3 Coffee Mix, Doc Leon. Ti may malunggay manada.
3: Mm-hmm.
1: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid kamo iya, Doc Leo.
3: Kagting isa nga daan sang problema kung na nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sini, Sir Josel, sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na affectado man ang imo sini nga pagtulog. Diba sa pagtuon, Sir Josel, ang santhone nga lin sa mangosteen kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity nga muning mayor nga sangkap sa nga to sini premium D3 coffee mix.
0: The secrets of health.
1: Sa managa pamangkot sini din kamo pwede ka bakal sini mga produktong in panglawag ta area. Kung may branch dara sa inyo sang Mercury Drug Store, pwede ka mo nakabakal. Rose Pharmacy, hindi ganit TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, or even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka mo naka-order. Sa siyudad sa Bacolod, pwede ka mo nakabakal. Kompleto na ang produkto dara sa Yes to Health, ha? Sa Yes to Health Store. May store kita dara sa Lizar Street, Barangay 39, Tabuki na sa Marayubang sa Bacolod City. Kato lang mo dara, ang ngalan niya, Yes to Health Store. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic available dang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Located sa A. Young Building, Yulo Street, City Proper, Iloilo City. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Bukas na 9 o'clock in the morning, may libre dara na konsultasyon. Bisita lang kamo dara. Sa mga lugar nga wise ang clinic, wise ang Yes to Health Store, kadto lang kamo sa suki nyo sa rin mga butika kag pharmacy, pamangkuto nyo lang ang produkto sang Yes to Health Incorporated.
0: The secrets of health.
1: Now, speaking about good sleep, si ni Doc Leo, gusto mo man magtulog. Kung nagahinuliray ka mo, Doc Leo, kay may nagapanimaho dang ang sudo, hindi ka gigatulog dayon, Doc Leo, ah?
3: Actually, hindi lang sila, Sir Josel, nga may makasimhot, ah. Sa nagapangalis nga, kung ina, kundi part yun na, Sir Josel, iya sa husto nga pagpanilo na ton sa ton sa nga lawas, ka dapat aton gina matalupangod, Sir Josel.
1: Oo. So, ang pamangko si ni Doc Leo, ang sud, pwede ayhan ini mapahagan-hagan kag mabuligan padula abi sa paggamit sang Santon na Plus Herbal Soap.
3: Kadamo na sa mga feedback, Sir Josel, nga nabatian na to na no? Ang nag-message dari sa ato nga nabuligan sila sa paggamit sini sang Santon Plus Herbal Soap sa mga body odor nila, Sir Josel. Kagpati gani ang pabalik-balik nga katol, Sir Josel, o kon mga rashes sa panit nga nabuligan man nga napali kag nag-ayo, Sir Josel, sa paggamit sini. Inibangod sa mga sangkap nga ari diri. Isa diri, Sir Josel, ti ang bayabas. Ti gabulig papino man sang aton panit sini, Sir Josel, ang kapayas. Nagabulig hatag sang nourishment, Sir Josel, amo ang balunggay nga ara dira sa mga sangkap sang aton sa nga Santhon Plus Herbal Soap, Sir Josel.
1: Kagamanotis na aton, kung hindi ka bala katulog bala, Doc Leo, gawili emong sa nga face. Ang imo guya bala.
3: Correct.
1: Nali, munuhon sa iban, kagibuli, kabla mahambal niya, bo grabe man sila nga guya mo, sila nga pwede sila mapuga, kagibutang sila nga sa kalaha, kagprituhan itlog ba?
3: Pero base sa pagtuon, Sir Josel, ano, ang mga may oily skin, mas dugay sila makurinot kumpara sa mga hindi ya oily, Sir Josel.
1: Aba, ti mamanyos na ka-oil ka dagan.
0: The secrets of health.
1: Pero ang Clear Skin Beauty Soap, hindi, Doc Leo, makapadry sang skin.
3: Correct, Sir Josel. Makabulig iya, Sir Josel, para mapabilin nga moisturized ang aton sa nga panit. Nga man, tungod niya may ara sa Sir Josel sinisang VCO. Magluwas nga may ara sa sang glutathione and kojic acid nga makabulig, Sir Josel, para sa mga pinalian, mga scars, mga ginatuwag dark spots dira sa aton sa nga guya.
1: So, ti, para mapabili ninyo younger looking skin, makinis ang kutis, gamit ka mo sa guya ninyo sang Clear Skin Herbal Soap. Pagkatapos, kung may angsod ka mo dira, abi gamit ka mo sang Santon Plus Herbal Soap bala.
0: The secrets of health.
1: O, preparar kita pag sulod niya sang sige-sige nga pag-ulan naman sa tigululan. uso naman sina ayang ano binataay sang lamok.
3: Mm-hmm.
1: Buta malon binutuan ay sang lamok. So delikadong lamok kay nga damo sa sang baratian ni madala isa na dara ang dengue. So parang hindi ka palapit ang lamok sa aton nami sini nga gamiton ta makabulig pa sa pagparelax sa ato sa mga muscles mga gamay nga pala nakit sa lawas ta madisponihan yan ni sang Santon Plus Herbal Oil Doc Leo.
3: Tuman ka importante gid nga may prevention nga daan kita eh. In fact may mga kilala kita Sir Josel may mga nabalaan kita sini nga approaching kita sa tingulan ang gina-prepare nila Sir Josel is Santon Plus Herbal Oil pagkatapos ang aton sini nga Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Oil, protection batok sa lamok, maglawas sini nga makabulig na sa mga puluparanakit sa aton sa nikalawasan. Pagkatapos, Santon Plus Herbal Soap, Sir Josel, pananglit makaubog sini sa baha. Blah, panghugas dayon gamit sini sa Santon Plus Herbal Soap para likaw pati Sir Josel sa halit nga dala sini sang ihi, sang kasapatan, lakip na diri ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sang baboy, kag ihi sang ilaga.
0: The Secrets of Health.
1: Confirm ka nagapulaw nga nagapalanalo mang imo mata kag nagakinikini kag daw nagaburo nang imo sini nga pananawan dok layo.
3: Mm-hmm.
1: So butambalo nagakadeplete man gali ang supply sang nutrients sa ato sini nga mata sa sigsigi nga pagpulaw dok layo.
3: Actually bilog nga lawas aton Sir Josel affectado eh.
1: Oh.
3: Isa lang ang mata sang ginatawag maulamid dira sa pangkabilugan. So isa ang makahatag sa aton Sir Josel sang pulo panimbang makapiyan-piyan bla para nakita ma-outbalance pag-abot sa sustansya sa mata kinang lanon na ton dapat hatagan naton sa nagkikigyo nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E ang aton sa ninga mata. Nga makuha naton Sir Josel ano sa convenience naton dira sa Visinex Plus soft gel capsule. Nga suppose kung di man naton makuha ina dira kaon kita sa mga masustansya nga mga kalanon kun mga pagkaon sa ni adlaw-adlaw Sir Josel. Pero ti instead nga mo na ginahimo naton kulang kita Sir Josel sa nourishment pero sobra-sobra kita sa mga risk factors sa aton sa ni palibot bisyo pulaw, a screen, nga nag-a-affecto direkta sa aton sa ninyong mata.
0: The Secrets of Health.
1: Kag most likely, kung sige-siging pulaw mo sini, batsyagon mo gid, hindi lang kay chronic pain, ha?
3: Mm-hmm.
1: Acute pain.
3: Correct, Sir Josel?
1: Palanakit dyan sa lawas, Dok Leo, nga daw, why kagana na gidya magulag?
3: Correct, Sir Josel, isa gid na. So, ma-kwan na lang na, Sir Josel, ma-combine na lang na.
1: Mm-hmm.
3: Kumbaga may compounding effect. May bago ka nga pala nakit sang lawas sa nga mabatsagan, magluwas pa ya sa ara na nga daan niya nagpabalik-balik.
1: Now, mamangkot ka mo kung anong ibulong nyo dira. Mambal nga ti, hindi mahimong hindi ka pulaw, kay ibang trabaho nila gabi, grabe ang pala nakit sa lawas. Banyusin nyo lang na isang Santon Plus Herbal Oil, basi makuha. Kung hindi gin makuha, ti, may sis the pain man, Dok Leo, no?
3: Balan mo, kinanglan na makarelax ang lawas na ton, Sir Josel mo, para makarecover. Pero kung gapa na nakit, hindi makarelax maayo nga ito sa ringa lawas. Kapin ba kung daw hindi nagit bala magwanta, Sir Josel?
1: No.
3: That's the time nga ang pain reliever makabulig pahagan-hagan nagpatawahay gin sa aton pamatsyag. Isa sinidre amo ang cess the pain.
0: The Secrets of Health.
3: Kung kaysa affectado nga aton sexual performance, Sir Josel, especially sa mga lalaki, ha? Affectado, Sir Josel, tungod nga stress man lang mo. O kung nadula ka lang sa focus, bala Sir Josel, tungod sa mga stressors sa palibot, bala Sir Josel, mga krisis niya katabo, babatian mo, kag mga obligasyon ta bala Sir Josel. Ah. Kag iban sa ni Sir Josel, ti hormone, may gamay imbalances, blood circulation, kag ang libido Sir Josel na ganubo. Pero ang makakaklabo was ka Sir Josel, ara sa pag-rescue sa aton. Nga makabuli niya kung i-combine galiin ng duha Sir Josel, ginabuligan amat-amat pabalik ang gana sini, kag ginaamat-amat pabalik sini Sir Josel, kag ginadugangan ang aton sa nga puwersa kag kahutay pag-abot sa nga sa aton sa nga sexual activity.
0: The Secrets of Health.
1: Sa mo niya, one capsule lang ha, 30 minutes before loving-loving. One capsule sang turbo dietary supplement for men. Yan ang lanon niya na may makakaglavuas ka, nagapanami pa sang blood circulation.
3: Correct.
1: Hindi pag kalipati ha. Sa mga kalalakinan, 30 minutes before ang loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men.
0: The Secrets of Health.
1: Lo, pasensya agad kay Wai na Taoras ato sa nga pagparagad. Sa sunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Dugang ang mga diskusyon naton. Taganta lang anay, Tiempong ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, para sa iyo sa nga parting words, Doc.
3: Ang isa gali sa makabulig palawig-lawig sa aton sining kabuhi magluwa sa nutrisyon. Amo galing husto sining pagtulog. Ang lanon ini para sa aton sining body and cell repair. Pero kung medyo problema kita sa sa pagtulog, isa man nga makabulig sa aton para nga mapahamtang aton sining kaugalingon, mag-relax kita kun hapon pagkadto sining sa serum, kag maghamahamuok ang tulog sining sa kagabihon. Ang paginom gari sang Sunthone Plus Gold capsule para maayudahan pagid ang dugang sininga benepisyo. Madugangan pagid ang manami na itong pamatsyagan sa aga, inom sa Sunthone Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Kaunsang husto, mga utanon, kag mga prutas at itong sinikaunon para sa husto sininga nutrisyon. Kaya sinupasig na siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
0: The Secrets of Health.
1: Ako naman si Jose Albanias.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Yes to Health!
5: Sample Plus Gold.
6: Prosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sunthone Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee.

0: binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
4: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
4: Uh-huh.
3: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
5: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: System.

0: FM News Express Manila.
1: XFM Time mala sa East 18 na mga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa mga bahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton kapalatuntunan. Ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita subong mga katropa sa Huwebes, Setyembre 3, 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinaro.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Sigadulo na mong sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor dira sa ato ng XFM Bacolod, babatian ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9, XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5, XFM Kabankalan City sa radio frequency nga 106.1, kag sa XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita malantaw man sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayroon makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, inyo na ma-download nga libre ng itong official streaming app sa XFM Philippines sa link sa para ma-monitor ninyo, ma-access ninyong tanan ng mga istasyon alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao sa inyong mga Android phone sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropang XFM Radio Network. Ma-access na ninyo mga katropang kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, may aramang kita sa text line na dari sa itong estasyon na atong nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na, mga katropa, itong pandulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Bacolod City kag Banwa sa La Castellana ang nalakip sa may very unhealthy nga quality sang hangin. Bungas sa nasunog nga palm plantation sa pungsod Indonesia.
2: Isa naman ka American national kag asawa ang ginpamatay sa ilabalay sa Dumaguete City.

0: Samtang 22 kapamilya na sunugan, sang balay sa barangay Sumag, paghatagan gileyon sang ayuda. Sa tanga mga headlines sa balita naman sa National.
1: Express Balita, National News.
0: Attorney Michael Poa nagkumpirmar na wala makatag 10 pondong DepEd sa militar para sa Youth Leadership Summit.
2: Madamo nga presensya sa mga barko sang China ang nakita sa West Philippine Sea.
0: Sa ating mga headlines sa balita sa international.
1: Express Manila, International News.
0: Thailand, palipotan ng visa-free stay sa turista halin sa 90 ka mga nasyon. Kag mga katropa sa ating mga balita sa sports, Alex Ayala daog sa unang hampang sa 2026 US Open sa New York.
2: Samtang sa ito naman yung showbiz news, mga katropa, na wong sang adaka ni Alex Gonzaga ang ilan ang agin share sa publiko.
0: Kag sa itong karang balita espesyal, mga katropa, hibalon, tanimbalang kinalain sang nasambit ni nga mga sapat lamo ng karniro o kunlamb. Kay may pinasayin ni kuno nga ikog. Alas 6:22 na. Kanya na ba tayo mga katropa, mga headlines sa balita lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na doon sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Alas 6:22 na, padulungan tayong mga detalye sa balita sa lokal.
1: Express Balita, local news.
0: Patay ng isa ka Amerika National kag Pinay nga asawa sini matapos nga ginapatian ginpang tiro sa sulod sang ilang balay sa Purok Katubhan, Barangay Bahong Pandan, siyudad sa Dumaguete, kagahon sa Setyembre 2. Ang American National nga edad sa 72 years old, samtang ang iyang asawa nga Pinay nga edad sa 71 years old, lunsay mga residente sa nasabit nga lugar. Sa dig sa pagpangusisa sang Dumaguete City PNP sa caretaker sa mag-asawa nga last 4 sa kagahon, ini ang nakabugtaw kag nakita sining isa kalalaki nga may soksok nga bonnet kag may aras ang armas lutang. Naglunta ng krimen sa sulod sa balay sa mga biktima. Kag ginapatiyan ng ipang tiro sa suspek ang mga biktima nga nagresulta sa ilang kabatayon. May aras ang persons of interest sa natabong insidente kag ginunsar ng hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga nagkapalagyo. Sa karon nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga robbery with homicide ang natabong insidente apang sa karon nagapadayon pa ang investigasyon.
2: Patay ang isa ka senior citizen nga lalaki matapos ini ang ginaligar gintiro sa wala makilalan nga persona sa Purok Nara, Barangay Tabugon, siyudad sa Kabangkalan, hapon sa Setyembre 1. Ang biktima ginkilala sa kaya Carlos Mercado, 80 anyos, kag anay Citizen Armed Forces Geographical Unit CONCAFGO, kag ginaligar manog bulong kag residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Kabangkalan City PNP, nagapanguha sang kawayan ng biktima sa lugar apang mayara sang isa ka persona nga nagpalapit kag gintiro ang biktima sang magkapila ka beses. Gilayon man nga nagpalagyo ang suspek matapos ang krimen. Nasapuan na lang sa mga residente sa lugar ang bangkay matapos mabatian ang pila kalupok kag sa karon, nagapadayon ng investigasyon sa kapulisan angot sa motibo sa krimen.
0: Patay ang isa kalalaki matapos siningagin tiro sa ngayang kaingod balay sa Purok St. Vincent Barangay Lisiad sa Bacolod. Hapon sa Setyembre 1, ang biktima ang ikilala sa kay Roger Cancelier, 53 anyos. Sa ka-family driver, sa mga suspect yung kilala sa kay alias Budoy, 37 anyos. Tricycle driver, kaglun sa mga residente sa nasambit ka lugar. Sunod sa kay Police Captain J. Arias, ang station commander sa Bacolod City Police Station 7, may nagluntad nga di pag-insindihan na sa tungas ang biktima kag suspect tutok naging kuwasin eh. Sa suspect ang isa kakaliber 33 revolver sa iyang abalay kagilayon nga gintiro ang biktima sa makapila ka beses. Lugang pa ni Reyes, gilayon nga nagpalag yung suspect kag nagsakay sa iyang tricycle padulong sa sur nga bayin sa syudad. Apang ginunsar sa kapulisan hot pursuit operation kag natigayan man nga madakpan ng suspect sa barangay Tanguba. Ikapasakan ng kaso nga murder batok sa suspect kag sa karon. Nakaulong na sa kustudiya sa kapulisan kag nagagawa sa ilang investigasyon nga daan ngayon ligot anon ang motibo sa natabo nga krimen.
2: Nagdangat sa 120,500 pesos ang balor sang halit nga gintugay sang sunog nga nagluntad sa Porok San Jose 2 sa Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod gabi sa Setyembre 1. Sandig sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection Bacolod City, gikan ang kalayo sa balay ni alias Ernie kag residente sa nasambit nga lugar. Nasunog ang 14 ka mga balay kag siyam diri ang totally damage kag lima naman ang partially damage. Kag apektado sa karon ang 18 ka pamilya kunyara sa 83 ka mga individual nga ara sa karon sa temporaryo nga nagatinero sa gym sa barangay. Sa karon nagapadayon naman ang investigasyon sa kapulisan angot sa gitunahan sa kalayo kag wala man sa pilason sa natabo nga sunog sa lugar.
0: Posibleng nga miscommunication na nangin rason kung nga may mga claim nga wala mahatag sang insakto nga ayuda kag napabayaan pagkatapos sang sunog nga nagluntad nagligid nga gabi sa Porok San Jose 2 barangay Sumaga siyudad sang Bacolod. Sino kay Department of Social Services and Development focal person for disaster nga si Wendy Castro, wala lang mabisuan gilay ng mga biktima kag wala nakapatigayan sa verification sa tunga gabi bangod sa kadulom sang lugar. Sa inisyal nga investigasyon, 18 ka pamilya ang 183 ka individual ang napiktuhan sa sunog sa inisyal nga records ng DSSD. Siyam ka panimala yung totally damage, siyam tang lima naman ang partially damage bangon sa sunog. Kag base sa reports ng Bureau of Fire Protection, kapin 120,500 pesos ang halik naging tugas sa ang kalayo. Ang pila ka mga nasunugan temporaryo nga nagapabilin sa Sumag Gym, samtang ang iba naman nagtinala sa ilang mga himata. Impact ni Castro nga nataga na sang relief assistance sa mga biktima samtang gilin sila magapangayo sa pondo alin sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council para sa kinanglan nga ayuda.
2: Ang yellowish nga kalangitan sa Bacolod ang timaan nga mahaklo na sang Bacolod noon ang very unhealthy nga hangin na dala sang haze halin sa Indonesia. Ang nagasunog o kung ang nagakasunog nga palm oil plantation ang ginahalinan sang haze kaginadala sang hangin habagat kagang Bacolod City kagla Castellana ang pareho nga yara sa very unhealthy category. Gani ang panugyan kung nagpanugyan si Bel Plotenia, ang pamuno sang Disaster Risk Reduction and Management Office sa probinsya nga magamit sang face mask kung magwa sa dalan ang publiko ilabi na gid sa may mga ginabatsyag sa baga kagtutunlan. Ang haze ang makatugas sang paglukmat sa mga masakit kasubong sang hapo kag matiga nga pag-ubo. Tunaan man sang iritasyon sa tutunlan nga tunaan naman sa ulihi sang pagsipon. Magluwas sa Bacolod ang La Castellana ang iban pang mga local government unit net sa Negros Occidental ang hilway naman sa mahigong nga hangin dala sang haze.
0: Alas 8 sa ngagas ng Setyembre 2, naka-experyensya sa Bacolod, na-experyensyaan sa Bacolod ang very unhealthy nga kalidad sa hangin. Suno sa air quality update ng ipagwas ng Environmental Management Bureau Negros Island Region. Ang mga sitwasyon kasunod sa pagmonitor sa haze sa pila ka lugar sa Pilipinas. Nga posible may kang tanan sa asokag transboundary haze salin sa mga forest fires sa Indonesia. Bangod siningin panumdom sa EMBNIR kag ni Dr. Greg Stein sa Sanitation Division Head sa City Health Office, publiko nga magsuksok sa well-fitting mask, limitan ang mga outdoor activities kag magpabilin sa sulod sa balay kung kinanglan. Ginagdama na publiko nga protektahan ang ilang mga mata kag magpabilin nga updated sa mga pinakauli nga mga impormasyon kagabiso nga may kantanan sa kalidad sang hangin.
2: Nagbalik na sa pagbaligya sang baboy ang Negros Occidental sa mga buyers sa Panay Island. Inabangod na comply sang Negros Occidental ang 40 days nga wala sang anuman nga bago nga report nga positive case sa African swine fever. Ini ang pahayag ni Dr. Placida Limana, ang pamuno sang Provincial Veterinary Office. Sa bahay naman sang Cebu, ginahulat pa sang probinsya sang Negros Occidental ang sabat sa request ni Governor Bong Lacson kay Governor Pamela Baricuatro sang Cebu nga buksan ang training. Dugang nga pahayag sang provincial o kun sang provincial veterinary office nga amat-amat na gani sila naghimo sang tikang agud mabalik sang normal ang presyo hana isang baboy sa live weight kag bisan sa kada kilo sa merkado. Sa nahibaloan na gininyo ni Governor Lacson ang palariho nga presyo sang live weight sa mga auction market sang probinsya.
0: May pending petisyon sa 250 pesos ng daily minimum wage increase ng labor sector kung sarili nagahimo sa consultation ng mga katapos sa Regional Wage Board sa Region 6. Sa naka-attorney Mark Giochino, ang spokesperson sa RTWPB, na wala pa matapos ang ginaginahimo ng consultation na pang-positibo silang napag-abot sa Nobyembre 10 o kung sa Nobyembre, may bagong wage order nga mabalay. Sunod sa kay Attorney Giochino, wala pa makasabat ang management sector kung pila ang ilang masarangan nga increase. Pambangon sa mando sa presidente nga dapat makabalay sa bagong wage order ang RTWPB antes pa mag-isa katuig ang ginpatuman nga unang wage order. Nagapati si Giochino nga magahimo na sang deliberation ng wage board sa bulan sa Oktobre kung pilang idugang sa Region 6. Sa deliberation, ginamalan ng mga data ang natipon sa mga consultation concerning nagalakipinig sa nagkalilay nga grupo sa workers kag nagkalilay man nga grupo sa management.
2: Ginapropose sa Bacolod City ang ordinansa nga nagamando sa clean as you go o kon CLEGO nga sistema sa tanan nga private establishment kag public spaces sa syudad bilang pagpaligon sa cleanliness sa orderliness kag gusto nga pagdumala sa mga basura. Na-approve na sa first reading ang proposed ordinance nga gin-authored ni Councilor Israel Salanga. Magapatuman sa CLEGO practices ang syudad kag paagi o kon maagi pa ni sa committee of hearing kag deliberation antes ma-finalize kag ma-approve paagi sa ginapanugyan sa ordinansa ginatuduan kag ginapaligoon ang responsibilidad sa mga residente, customers, business owners, employees, kag visitors nga limpyuhan kag amligan ang mga lugar nga ila ginagamit. Lakip man sa ginpanugyan sa measure ang pag-require sa mga private establishment nga magmintanar sang kalimpyo sa ila premises kag maghatag sa nagakaigo nga pasilidad para sa husto nga paghapboy sang basura. Mayara man ini sang penalty kag iban pa nga provisions para masiguro ang pagsunod sang publiko kag mga establishmento.
0: Isa ka committee conference ang igapatawag ni SP Committee Chair on Energy and Public Utilities Councilor Bobby Rojas. Kaupod ang Hiray Water Corporation nga mo ang nagbulos sa promoter. Suno kay Rojas, may mga initial talks na sila upod ang Hiray kung sila yung ilang naging request. Sila man office nga magpadala sang team diri sa Bacolod para ma-attend sa nasabit ng conference. Pag sila nga diri pa mabalan kung anong plano sa Hiray sila pagservisyo sa mga konsumidor diri sa Bacolod. Nagalaom siya nga iplastar ng Hiraya sa ila ang ilang mga plano sa improvement sa mga facilities, kag-equipment, tas subong man ang pag-ilis sa mga daan kag-guba ng mga tubo. Alas 6:33 na mga katropa, yun nabatihan ang mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na doon sa inyo mga katropa sa Santon o kon Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At na padulungan mga katropa ang mga detalye na sa balita sa national.
1: Express Balita. National News.
0: Sa day 21 sang VP Duterte impeachment hearing, si NI Department of Education Chief of Staff nga si Attorney Michael Puwang nagkumpirmar nga ang ilahen siya nga sa ito ginapamunuan ni Sara Duterte ang wala makatagsang amuman nga pondo sa Armed Forces of the Philippines para sa ginatawag nga Youth Leadership Summit. Sa liquidation sa confidential funds sa Commission on Audit, nagapakita nga may nahatag ang DepEd nga 112.5 million pesos halin sa confidential fund nga ginggamit sa Youth Leadership Summit. Bilang hostile witness, ginpayag sining nga wala makatag ang ilang ahensya. Ang payag ni Puwa ang ginakabig sa prosecution nga pamakod sa una nga payag ng retired military officer na Sanday Colonel Manaros Buransing kag Colonel Magtanggol. Magtanggol Panopio nga sa TO ni Vice President Sara Duterte, wala sila sang may nabaton nga pondo sa Youth Summit. Ang duha ka mga military officers ang pareho nga ginapangayuan sa certifications ng DepEd nga nagapamatuod sang nagasto sila sang kwarta. Ginhimutig nilang ibalo nga gamiton gali sa liquidation ng pondo confidential fund ang ilang napirmahan. Ang issue sa 125 million pesos confidential fund ang malapuyot sa karoon nga ginaimbestigahan sang impeachment court.
2: ginhinyo sang kampo ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o kung ICC Trial Chamber 3 nga ipasa kaliwat ang kaso batok sa iya. Nagapati ang defense panel nga ginlapas ang prosecution ang kinamatarong sang Anay Presidente nga mapahibalo sang mga rason kag kaundan sang iya mga kaso. Base sa ginsumeter nga motion nga ginpirmahan sang lead defense counsel nga si Peter Haynes nga nagapalibog kuna nga akinahanglan nga ilakip sa ICC ang mga nauna nga kaso ni Duterte. Ang labaw nga epektibo nga remedyo diriya mo ang pag-filewat sang prosecution sang kaso kag paghatag sa ni presidente sang impormasyon angot sa nasambit nga mga kaso.
0: Naka-record ang Armed Forces of the Philippines ang pinakamadamo nga numero sa Chinese ships nga na monitor sa West Philippine Sea. So na sa AFP, sanig sa monitoring sa Philippine Coast Guard, may aras ang 56 kasakayang pandagat sa Chinese Coast Guard kag People's Liberation Army o kon Navy sa nagligad nga Agosto. Sa hindi ang pinakamataas nga numero nga na-record sa Baho de Masinloc nga may 23 ka Chinese vessels nga ginalakipan sa 14 ka mga CCG kag siyam ka mga plan o kon PLAN ships. Gitsundan ini sang 18 ka mga barko sa Union Shoal samtang sa Skoda Shoal naman ginmonitor ang siyam ka mga Chinese vessels. Gimpayag sang AFP spokesperson for the West Philippine Sea nga si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad nga nakatuto kang ilang bulanan nga monitoring sa pagpalabot sang publiko sa nagapatay nga illegal nga presensya sang mga Chinese vessels.
2: Naghinyo sang dugang nga pondo ang Department of Agriculture kon DA kag National Irrigation Administration kon NIA para sa mga masunod nga tuiga. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., importante ang dugang nga pondo para sa ilang proyekto bangod sa ginalauman nga posible epekto sang El Nino sa bungsod. Gininyo man sang secretary nga dugang nga Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks nga posible maubos sang pondo sini sa masunod nga mga binulan bangod sa epekto sa ang southwest monsoon kag mga bagyo. Kinahanglan man sa ahensya ang 8.7 billion pesos para sa fertilizer assistance fund para sa mga manguma kag dugang 10 billion pesos tubtob 12 billion pesos para sa mga mangingisda sa idalom naman sa mga programa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources so kon BFAR.
0: Alas 6:37 ng mga katropa. Inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National. Kag mga katropa, ining inadulon sa inyo sang Premium D3 Premium D3 Softgel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 supports bone health. Mag Premium D3 every day.
0: Ato na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa International.
1: Express Balita, International News.
0: Duwa nang patay sa airstrike sang US sa Iran. Ang Iranian Revolutionary Guard Corps nagsiling nga pila ka mga pumuluyong naigo sang isa ka missile nga nagtupa sa coastal city sang Sirek. Usuno sa IRGC ang magabalo sila sa sining nga pag-atake sang Amerika. Madumduman nga naglunsar sang massive airstrike sang US sa pila ka mga lugar sa Iran. Mga ginaligar nga nagtanom ini sa mga mina kag matigaang ulo nga nagabalabag sa mga mag-aagi sa Strait of Hormuz.
2: Palipoton sang Thailand ang visa-free stay para sa mga turista gikan sa masubra 90 ka mga pungsod kag teritoryo sa 3 ka adlaw kon sa 30 ka adlaw sumugod sa September 15 tuig 2026. Sunod sa Department of Consular Affairs sa Thailand ay kabahin ini sang pagbago sa visa exemption kag visa on arrival schemes sa pungsod kag nalakip diri ang mga pungsod nga apektado sa 30 días sang visa free policy among China, Estados Unidos kag 27 ka mga pungsod sa European Union sa idalom sa karon sang pulisa o sang pulisa nga ang pumuluyo gikan sa masubra 90 ka mga pungsod kag teritoryo mahimo nga magtener sa Thailand tubtob sa 60 días nga wala sang visa. Suno sa gobyerno sang Thailand ang tuyo sang pagbagos nga matap na ini ang pag-abuso sa visa system Kag masabat ang mga isyo, may kaantanan sa mga foreigners ngayon bulbado sa krimen sa pungso, dakaangay sa mga nagalapas angot sa paglapas sa droga, human trafficking, kag mag-pag-operate sa mga negosyo nga wala sang nagakaigo nga permit, samtang hindi tanana ang mahatagan sang visa free stay ang mga turista gika naman sa Peru, Brazil, kag South Korea, pahatagan naman sang visa free nga magtiner tubtub sang 90 kaadlaw nga mas mataas naman gikan sa nagligad nga 60 kaadlaw. Ang mga turista naman mahimo man nga mag-apply para sa pagpalawig sang ila pagtiner apang ini dapat repasuhon kag aprubahan sang isa ka official sa immigration.
0: Alas 6:40 lang yun, batayan ang mga detalye sa Balita sa Internasyonal. Kag mga katropa, iningin na doon sa inyo sang premium o kon Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: Ato na padulungan ang detalye naman sa Balita sa Sports.
1: Express Balita, Sports.
0: Nakuha ni Filipina tennis star Alex Iyala ang unang kadalagan sa pag-umpisa sa iyang kampanya sa 2026 US Open sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows sa New York sa September 1. Ginlutos ni Iyala si Mary Stoyana ang sa Amerika sa score nga 6-1, 6-2. Sunod nga ito bangon ni Alex sa round 2 ang number 68 Ukrainian star nga si Oleksandra Olinikova. Samtang si Iyala nga na sa karoon sa number 17 nga pwesto. Sa karoon madamo ang mga Pinoy ang gusto liwat nga makita ang hampang ni Iyala kagkon mas madumduman nga naluto si Nibatok sa kay Amanda Anisimova sa ikatatlong round sa singles match. Ang balita sa sports, kinadulon sa inyo sa premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa, premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, padulungan ta ng mga detalye naman sa balita sa showbiz.
1: Express Balita, showbiz!
2: Mga katropa, sa ito naman yung balita sa showbiz. Sa mga nga daw sa Huwebes, mga katropa, ang pilaya ka mga artista, at daw ginatago, wala no, ang itsura pa sa nila yung mga kabataan antes yung timakita, wala, or pila danay ka years, or month, or mga dugudugay pa ganin, o kay tido ginaano nila, wala, ang privacy mga katropa sa nila yung family, especially sa liid mga anak, antes nga ipakita sa publiko. Pero mga katropa, ini naman yung si Alex Gonzaga kag ang banasa ni nga si Mikey Murada mga katropa again share na ang litrato sang ilayang baby boy online mga katropa no sa nasamit nga litrato makita sa hospital bed pagay no si Alex nga nagakungkung kung naga kapiyot sang iya anak mga katropa nga kagtupad no si Mikey kag mga katropa ti kitaon gid no ang tsura ka baby boy nila mga katropa nga ti kapiyong pat hindi pa ka muklat ta mga katropa and syempre madamo sa mga netizen ang nagbaisay na kung sino ang kalok alike is it si Alex or si Mikey mga katropa pero mas damo gahambal nga wala do si Mami Pinti. No, do si Mami Pinti karon mga katropa. Wala kay Alex kag kay Mikey. Pero ti mga katropa, madamo naman ang nag-send ako nag-message sa ilang congratulations sa liwat sa duha matapos nga ti for a long long time and sa ilang mga nangin experience mga katropa o kon struggle before no nga ti nagakahulugan si Alex up to now nga ti nagka-baby na sila at last. Kag muna no ang picture sa karon sa anak ni Alex ti trending man online pati ang iautod nga si Tony ang naga repost man sini kag ang mga fans club ni Alex and Tony mga katropa ang nagpalapta na no sang ining nasamit yang litrato sang anak ni Alex nga ti si baby boy Morada. So far sa karon wala pa man na pagwagid ang full name sang pangalan no sang anak ya ni Alex mga katropa. Ti ang tawag pa lang sa karon siya si baby boy Morada. Ang balita naton mga katropa sa showbiz, ang ginadulong sa inyo sa ato mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una dire ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Patong sa Santon Plus Herbal Soap makaprevent sa early signs of skin aging and makapaputi sa itong mga panit sa natural sining mga ingredients. Antibacterial man mga katrapanamid gamiton isang bugos nga pamilya adlaw-adlaw. Padula gitang germs kagbaho sa inyong mga lawas with our Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pakita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic. Ginimpunan pa niya sa virgin coconut oil kung VCO sa ito naman nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6.45 na inyo na batin ang balita sa showbiz. Kag mga katropa, padulungan ta. Ang balita espesyal ko po si katropang James King. Ibalon ta ni mga katropa, ano ni kuno ka pinasahi isang ikog sang sining mga sapat. Mayra daan to mga katropa pinasahi, no? Lain-lain korte, lain-lain bala mga itsura.
2: Kalabaon.
0: Pero riya katropang Wendelo. Kakyut ni isang ilay ako nung ikog. Nga amo ni ako nung yaman. Makapagkakita ko, ay oh, do mga ano ba? Do alatrasan eh. Pero gali ikog.
2: Amulan na ako.
0: Oo, oh, no? Sabi mo alatrasan, gali ikog. Di kaya yung pagka sinjit isang ikog, ya, laba mo, no? Mm-hmm. Typical ganyan lang nga tail. Pero aristrenta ni katropang James King, nagpadulong niya sa farm. Dito ni na spot na spotted din naman yung ano nasambit ng mga karniro. Katropang James, nalingaw ka, sorry kami.
3: XFF Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Kung ang kamelya may aras ang humpback, ang ininga karneria may aras ang ikog na tambok. Iyon na naman para sa ato yung balita espesyal mga katropa, kag dito naman tayo makadto sa North Africa, pwede man sa Middle East o kun sa Central Asia. Kung sa din makitaan ang ginatawag nila nga fat-tailed sheep, karnero, masalaan mo nga buli, tambok gali mga katropa. Perti katambok sa ilang nga buli, ay ikog niya katropa ha, nagakiay-kiay. Ang ini nga ikog katropa depende sa klase sang karnero. May aras sila sa unique biological trait and mga 25% kano sa world's total sheep population. Para isang camel may aras sang hump, ini naman sila ya may aras sang tambok nga ikog. Hindi buli ah, ikog katropa. May aras sila sang built-in energy reserve para makasurvive sila mga katropa sa extreme droughts, intense heat, ukon freezing winter. Amo na siya ang purpose ang ilang tambok nga ikog katropa. Well, sunod pa sa mga locals, may ara kuno sang health benefits ang pagkaon sang ilang tambok nga ikog. Pero huwag ka mahalalo man tunod sa ilang karne, high fat milk kag tambok sa ikog. Ginakabig nga culinary delicacy sa Central Asian and Middle Eastern cuisines. Kung maglakat na gani ang ini nga mga karnero, daw malingaw kagid. Bukas sexy sa ilang maglakad. Inangatan nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Dulao ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Gold. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Oh, ne. Pinasayag ito, Oda. Alas 6.48 na. Pero pang may mga produkto sa Yes to Health sa Rinti Mabakal.
2: Mga katropa, ang ato ng mga produkto mabakal sa ato ng mga Yes to Health Store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lazaro Street, Barangay 39, Bacolod City. Mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ato mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nagamonitor arrange lang katropang Wendell, good morning.
2: Yes, good morning sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo, sa ilan ni Ma'am Mayna Silyadora Dumipi, good morning. Ara sila gatutok sa aton mga moms chapter sa Punta Taytay, good morning. Good morning. Kay Ma'am Wilma de la Pena, kung de la Pena ni, good morning. Grabe, kung daw manok na lang kuno subong ang pamatyag magtirom, Baliadrio. Watching live kuno from Magsungay Singkang, always get nagapamate kuno sa atong programa. Salamat. Sa kay Sir Jelwin, good morning man. Balya, wala kami sang klase kay sem break naman anay. Wow, tig wala siya kadulong subong. Sa kay Jessica Gonzalez, good morning man, Ma'am Jessica. Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning man. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, mayong aga man. Kay Cheryl Carisma, good morning. Kay Lia Lumbrado, mayong aga. Kapamati sila subong sa aton sa XFM Kabangkalan. Kag sa mga taga XFM ko no, sa Kabangkalan City, ha, mga morga monitor sila digto sa karo. Mayong aga.
0: Alas 6.49 na mga katropa. Standby kay magablus ang bulo sa ikaw po si katropang Irvin Salinas. Kag sa liwat kami niyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinara.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyo niya Pilipinos, Pilipinas,
2: XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
7: Ator balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
9: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management, but the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sarah sa aking kutuban ni Lilo.
15: Sa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Hala! Kaiksa!

0: Secrets of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The Secrets of Health.
3: Southern Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
2: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa mga sarjo siling isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
1: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
2: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The Secrets of Health.
2: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa rin nga oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: The Secrets of Health.
1: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha taman ang omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ringa cognitive function, ang aton sa ringa heart, nagpabakod man sa aton sa ringa kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus coffee mix, Sunthorn Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
0: The Secrets of Health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Jose Amel

0: Secrets of Hell.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang kasakit ang akong ikot.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
8: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
8: Bibili sa mga butika.
5: Santone Gold Live Testimony.
12: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santone Plus Gold. Hindi na hina-high blood ng asawa ko.
5: Santone

0: Cafe Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking katutan ni Lilo.
4: Sa aking

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
3: Mga katrupa, exciting!

0: very much.
1: Kamaturan ang salandigan sang kanatarayan.
2: Bullseye!
1: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
1: It's Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
5: Iniwak ako ng bata, tapos may balay na kinpapit mata ako. Pero wala man nila kinakatapos.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Manyaga mga katropa, manyaga sa mga kauturan ta. Welcome na sa pagpakaragat sa Pusay na naman. It's a trust na sa Setyembre 2026. It's a Thursday mga katropa. Musta sa mga kauturan ta, kag sa mga kabiyanan ta sa atong marabutan sa Negros Occidental, Bacolod City, sa atong pagpakalaga diri sa Bulsay. Opti naman kita mga katropa sa sulod sang tatlo ka oras sa magtalakay sa pabalita. Mga impormasyon dapat nyo mabalaan, dapat nyo mabatian. Dirigid lang sa 103.9 XFM Bacolod mga katropa, and XFM 106.1 Kaban ka lang. Sulod na ta sa aton Facebook page mga katropa, sa aton XFM Bacolod News and Public Service Authority. Para sa mga dugang mga balita, mga impormasyon, mga latest updates sa mga balita ang ginaboy naton para sa inyo tanan mga katropa. Medyo masingkal, init na subungo. Nagwa si Haring Araw kaginot ang paang init, nagabalos-balos no? Dugay-dugay ulan noon niya, tapos tapos ulan kanto naman ta sa ano, kanto naman ta sa oras nga init. Ulan init, ulan init, gwa sang tao ga lain ulo. Morning, morning mga katropa. Welcome. Pero ka mga balita naton diri sa aton para aton tunan. Headlines. Headlines. Are mga katropa, ang red alert status sang aton energy, sa aton kuryente katropa, ginlift na sang NGCP, no? Ang yellow warning na lifted naman. So ginahulat-hulat naton. I hope mabuhin-buhin na ang rotational brownout na naunta kung makalabot kita sa NGCP karon para makaistorya kita. Ano gina-expectaran ta? Ano nga mga outages ang source ni mga katropa? Kay ang aton nga mga electric company depend sa todo sa ining rotational brownout nga ginapatuman nila. Well, kaitsindi naman taos na ang pinaka ano naman lang pinaka ginapangayosan tao nga mahibalaan ta kung ano ang source git, no? Kay may mga power producer nga nag-out na eh, no? Nag-stop sang operation nila sa pag producer sang aton nga mga source there is Visayas. That's why nagnipis ang aton nga source of power. Ang himuon naman is may mga direktiba sa NGCP para mag-inot sang kuryente para hindi malikawan ang paglinupok sa mga substations naton mga katropa, no? Kaya nag-implementar na ang mga electric companies, no, sa mga lokalidad nyo, no? Ginabulos-bulos ang brownout. Amo nang ginahambal nila, rotational brownout mga katropa. Sa sining panahon, kulang gid sa kuryente naton, nagataas ang demand. And the next 10 years mga katropa, kung wala sang dugang sa supply sa kuryente ta, ang ginalantaw sang aton DOE may ara sang pagkulang tungod sang liwat. Ang istorya di development na naman, no? Nagataas ang demand tungod sa mga gintukod nga mga establishmento, commercial, residential, mga malls, mga opisina, no? Nagalapad ng mga subdivisions kag iban pa. So may ara sa pagtaas sang demand sang supply sang kuryente. Now ang aton NGCP mga katropa ginaagyan ni sa sang linya sa mga kuryente nga nagakadto sa mga electric companies natin. No, ang electric companies, amo na yung distributor sa kuryente. Kaya ang distributor sa kuryente, amo na yung nagakontrol sang pagpatuman sang rotational brownout. That's why kahapon sa pila ka mga kauturan ta nga nagabatsyag sang ginot, nagreklamo tungod sang brownout nga na-experience naton diri sa aton lugar sa tropa. Hindi na tag-initoga lamang sa kakulangan sang supply sang kuryente. Amo na gani kinahambal sang aton nga mga negosyante sinya kinahanglan pa ang pag-establisar sa mga renewable source naton. Ang isa sa makabulig tani mga katropa abi nyo ang pag-establish tani man sang mga solar farms mo, no?
1: Programang para sa
0: or solar consumption sa tagsa ka mga resident residents. Now I think do amo ni nabati antaman sa State of the Nation address ng presidente nga ambalya mangita sa kagmahimo sang mga ATA Republika layi garaga suporta para pabaratuhon ang solar energy sa tagsa ka mga residente, mga residents sa mga katropa sa bilog ng Pilipinas. Pero magkanto kita sa mga solar installer ang kuryente o kung ang solar magpatakod ka dugo man bulsa mo
1: sa programang sa buhay ng
0: game na? O pinapa ka mga balita mga katropa. Update naton sa aton nga pagpangalagad tutukan ta kay ang VAT ko no sa systems lost amo ni ang nagahatag naging kakas na why na kuno sa VAT na sa systems lost naton kay medyo nami man pamatian kay why na sang tax dira sa systems lost mga katropa systems lost ang problema kay ara Japon ang ininga mga blayra naton sa kuryente do hindi mo amo na panawagan sa tao ang panawagan sa tao subong niya kakaso na gid ang systems loss ilos na gid lang na kay daway na ama kun mo ang inefficiency sa mga electric companies mga katropa ihaboy mo ya sa tao tao ya ang mabayad sini tungod sang mga kakulangan problema sang inyong measures para punggan ang kinawatay kag ang mga losses mga katropa amo ra ginahambal naton gali ang aton nga mga electric company sa bilog ng Pilipinas nga negosyo kuryente pero hindi sila makabaton sang losses nila sa ilang nga negosyo kay ihaboy nila sa tao ang ilang mga losses gani di ginaalaw man sa atong gobyerno. Now, karon pinaka-latest mga abyan, ginkakas na ang VAT sa systems loss. Na-loss na ang ining VAT. Pero may ara Japon systems loss. Nga ginakulik na ginabutang sa aton nga mga charges sa aton nga monthly bill mga abyan.
2: Diretso. Bullseye.
0: Tutukan taman mga katropa in the past 2 days nga trading may pagsaka sang presyo naman sang gatong sa world market kuno bangin mag-epekto ini sa Tuesday kung ano ang maging resultado sang binaligyan ay isang presyo sang gatong diri naman sa Pilipinas ang epektos ni mga katropa triple na di mo. Like for example, may ara to binaligyan ay in a fold. Pagkadto di Pilipinas, mga katropa, ang imo nga ano na, ang imo for example, ang baligyan ay to 40 piso. Pag abot di Pilipinas siya, tatlo na kapilo ang saka niya. Nagalabot na sobrasyon ang kada litro. So kung may ara sang tatlo ka, isa ka pagsaka, mga katropa, i-times 3 muna kuno, diri sa Pilipinas. Ang mga factors da kay ti nagaangkat lang ta meaning kung nagaangkat kita ang shipment cost ang manpower ang ilang processing sang ining mga krudo nga naangkat dito sa Middle East mga katropa ginabayaran ta na sa plus ti syempre may kita pa na ta ang margin of profit sa mga ano sa mga traders mga abyan sang ano sang
1: buksan ang radyo
0: sang gatong bayaran ta man sa that's why nagtinaas ang aton nya presyo ya sang gatong diri sa Pilipinas Amakon mo, nag-nubo sang 3 pesos, 80 sentimos. Pero ang pagsaka sa petrolyo ta, sa duwa ka simana, pilo-pilo man, no? Grabe man. Amo na gani nga, kung ano lang taon ni katropang Chris, ang iya nga pitaka, nagapililo naman subong. Kahit ti, ano pa na mag, paano pa na makayo, kahit ti, ensakto lang ibayad mo sa imong gas. Kay para makakadto ka sa imo opisina. Kay kung mag-rely ka man sa public transport naton, ay anyo-anyohan ka man, maliit ka man, no, kapintati kung agang imo trabaho, di kinahanglan mo ginsang dasig nga transportasyon. Di dako pa yung ginagasto tayo sa aton sumong mga utilities kag sa aton nga gas. Kontra sa pagkaunta kung gisa, gininit ka na. Di pa diet sa niya. Uy, amo lang kaon mo? One cup of rice lang? Yung yan dia. I'm on diet. Oh, sige, uy. Ano na ha? Uga lang. Hindi niya, diet ni. Ay, pero kanamit mo lang sa uga, bla. Okay, lalata to. Sige, anong ginasudan mo? Asin? Amo ko niya magkaon. Ano labot niya? Anuan mo na yan, karoon na mo na maiguan sa aton budget. Amakon mo, ang ibang inakita mga katropa, ipahat-paton mo lang na sa mga utilities mo. Sa kuryente, sa tubig, sa internet mo, ha? Sa imong adlaw-adlaw pagkaon. Pagkatapos, may ara pa sa mga tuition fees. Bayaran mo sa imong sa eskwelahan sa anak mo. Iding ka pa. Wala ka na. That's why pagka labot sang apolo katuig, apolo katuig, pulo kadlaw, ang imo gina-budget-budget da, wala na, haplaag na. Para sa Margos ang tita, pagka pizza 20 na na, nasang bulan mga katropa, gasinggit na sila. Turko!
2: Hambala pa!
1: Diretsong komentaryo, bawat Pilipino ang...
0: Kaya hindi na kaigo. Singgit naman sila rin nyo.
2: Toon ka. Bala pa.
0: Tama. So, amo na mga katropa. Anyway, amo na pinak mga balita natin sa aton nga pagpanganagad kahapon. Ginapresenta naman itong mga katropa si Attorney Poa as isa ka hostile witness. No? Ginpamangkot siya sa impeachment court. Ano ang nahibalaan mo sa spending sa intelligence fund, confidential intelligence fund, mga katropa, sa vice-presidente. Ginsabat niya itong why kuya kabalo, no? Ako yan nag-kabalo lang kung kamayara sa spending sa intelligence fund. Pero ang utilization kag implementation, wala kuya kabalo. Ang banato sa prosecution, sige, ikaw abogado sang vice presidente nga depensa sa vice presidente sa mga isyo, pero wala kaya kabalo, wala kamay na balaan. Amo na ang kagapon nga istorya mga katropa, mga abyan. Ay ha, ano ang istorya handa karon sa pagpangalakad naton sa aton para tuntunan mga katropa, sa aton para tuntunan diri sa Bullseye.
3: Diretso
0: Samtang good morning sa mga katropa naton sa aton nga Facebook page mayong aga. Kumusta na ang pila ka mga abyan naton nga nagaupod sa aton nga para tuntunan this morning? Isa-isa hon tanan ni sila, no, kay para makabungkit urot na ta, no. Diretso na ta mga katropa, morning sa inyo. Oy, ari si Jansky Gaspar, no, dira sa sa bunga sa barangay ano gani ni? Barangay Uringaw, no. Dira. Salamat gid ha, katropang Vince, katropang Jansky, no? Nag-vlog naman isa mga katropa mo, no? At the same time, sa kay Bisaya ni Bahay Beng Aga, na abaw na lang ang aton pang bugas mani kag krudo, wala gid naganubo, o ang nubo or ganubo ni ang height na lang sang tao. Nag-uy-uy na mo, gaas-as na kay tinggi na kao natun. Daw haluson pa lang ang isa natong kakutsarita. Katunga nga bugas, katunga hangin. Para makadawa-dawa kita. Bisaya ni ba yung mga aga sa inyo? Salamat gid ha, spotted bunga. Morning, salamat. Mas nami, pagkidya sa bukid. Kung ara ka sa bukid, kay wala gutom, pwede kaya ka tanok, mais, kagbating hoy, saging, o tsaktogi na. That's it. Eh, ang himuon mo, dalaan mo ka na yung saging. O, para mabuhi man kami. Puro lang ka muna makagkamugga kabuhi na. Morning, Jetski. Morning, Bisaya Libay. Thank you, ha. Good morning, Indi. Manog sa Kapihan sa Overflow. Morning sa inyo. Kay Junior Alegria, pangasawa na para makatilaw ka man tilapia. Nga, permi lang uga.
3: Toon ka?
0: ang gina man tinira ni ano hao ni Junior Alegria daw ay git kitilaw tilapia puro lang git niya uga malamala ba. Morning, salamat kid sa pagtutok sa aton palatuntunan. Ma'am Lia Lobrado, thank you. Salamat kid ha, dira sa kabankalan sa pagpamati dira sa programa. Salamat kid sa Guanson ha, Guanson Street na da ma'am inyo no. Kay Lloyd Navales, may aga follow the typical electric power system. Bisanano, sabagay, independent sir, no? Oo. Lia Lobrado, sige, good morning. Sa tanan kay Ma'am Elves Girogo, may aga sa taga Kabankalan. Nakamonitor kami diri sa XFM Kabankalan. Thank you. Diragli sa Sityo Bunga, Barangay Urong. Gani, urinyaw mo na ako naman. Morning. Dira sa inyo, tanan to. Thank you, good. Shoutout lang sa kay Tiger 28 Vlog. Guwapohon SPG sang Negros Occidental. Morning. Thank you. Salamat kin sa pag-upot. Mga katropa, tara kay kita sa mga kamabalita naton. Diri sa aton nga palatuntunan damo sa mga talakayo naton subong tagaan sang pagkamot sa nga mga issue kag mga balita diri sa bakulod. Ang reklamo sa mga motorsiklo subong ang grabe nga dinakpanay para sa mga violation sa mga kulurom diri sa sudat sa Bacolod. Galing ako naman aton da paglantaw sir ma'am ang nagadlagan kita, wala kita papilis, delikado man sa dalan ta mo no kon magagani ka pangita ka kwarta. No question da ya, wala yung problema tanan ta ka pangita kwarta mo, pero nagapangita ka kwarta wala ta sa mga papilis. Pag wala man ta sang hindi legal ang aton pagbiyahe, di medyo questionable na. Wagin kita sa mga permits naton, no? Para hindi ta marakpan. Nintindihan ta man nga budlay man pa mga buhi naton subong kay ti ipit-ipit man mo. So okay nang lanta mangita sa mga medyos posibles para mairaos naton adlaw ta. Pero that would be unfair para sa mga kauturan ta nga nagakwa man niya sang papiles nila, nagabayad sa aton lokal nga panguluhan para makabiyahe sila para hindi sila madakpan, no? Te kwa lang, importante may ara lang kita sa mga papilis nga ginauyatan para makabiyahe kita, no? Kay ti nga aton BTTMD mas strictos lang kuno mo, no? With all due respect sa ano naman sa BTTMD nga nagapatigayon sa mga operation sa mga salakyan kag sa mga motorsiklo, okay ginang ginaobrata, okay ginang stricto honta. Kinanglan mo lang sa tao kung maintindihan mo ang implementasyon sa ating laye. Pero dapat ha, ang ato naman niya panawagan nga ti alalangay lang ang mga ginapangtoda ng mga sarakyan. Dapat ipangto notwithstanding sa ilang status kabuhi kag ila connection sa aton nga City Hall, no? Why ba sa mga kilala bla? Pagkatapos kulukan tuin nyo man tong Villamonte sa shopping area, dira bala sa Ipil-Ipil, dira sa Nara, kag dira pagid sa tunga-tunga sa Nara kag sa Ipil-Ipil. Kahit tanawad lang magka-parking da. Ang 4 lanes nga dalan daw halos muna maagyan ang single lane. Kaya nga parking area na sa mga salakyan da. Dennis Laguro ka Piyait kay ti komunidad ng Arada mo. Kaya galing ang ginaistorya naman natin, di ba? Implementation, enforcement. Dito lang tag-enforce sa mga bigwin kagaya natin dakpon. Pero mga dagko niya ng mga ano, ang mga negosyante nga nagpinagusto parking dira sa shopping, hindi lang, okay lang na sa inyo. Hindi talang na iya pag sa pakon. Okay lang na. Kay Ara Dasla. Nag-parking nga pinagusto sa propiedad sa gobyerno. Nga ginpa-semento. Ginpa-nami. Para parkingan sila. Kanami is kabuhis nila eh, no? Do kanami, no? Bawa. Sabi ko, lukad to katuin nyo man ada para makita nyo man, para mabisitahan nyo man, para malantaw nyo, maplanuhan nyo, makadagdag ka muna sa mga notices da, sa mga establishmento nga pinagusto da sang parking sa lugar. Para magamit mo na, para daw magnami man itsura da sang shopping area. Dira pagin sila do, tarawad la, ang parking pinagusto da ya, wala pa kundangan. Bisan tunga dalan, gali ka pundo eh. Ang lane nga tatlo ka lane, hindi mo na magamit, isa lang ka lane magamit mo. Naspare sila kay parkingan sa mga sasakyan da mo. Ang isa taka konsehal na munuhan niya man na.
3: So una, singe ba na naman ay traffic naman?
0: Na naman ay implementation. Pero grapili lang ako. Ato yung pwede dakpon nila, mo lang ito dakpon. Pero wari yung dagko niyo. Mga salakyan da, tani pinang dakop nyo man na, pinang tagaan nyo man na sa mga notices da, nga hindi na pwede maparkingan, para maglinaway ka, mabato mo na mo, no? Tapos na, isog mo na da, turnaround tabi. Sino isog ang syudad o kung ang ining managusanti ng mga Chinoy? Mag-isa pa isog-isog naman ang, kung pigaw ka da, kundi balda ka, atras ka. Oras na ng mga katurapa, 7:41 as pagpakalagad naton sa Bullseye. Ako naman sa katurapang Win Salina, supod naton sa aton technical side, katurapang Chris Librando. Upod kita, tubtub alas 10. Second taman, mga latest update naton sa aton patrol, dugay-dugay, kaupod sa kay katurapang Franz Andrew Burgos. Update naton sa mga nagluntad, kamahitabo sa aton nga palibot, diri sa siyudad sang Bacolod. Update kami mga katropa, pero antes na, importante, kaya pasiguro nyo lang na nakainom na kamos ang inyo premium D3, ang inyo Santon Plus Gold, kag ang inyo nga vitamin C, Santon Vitamin C, para may depensa kita, magpulo-pagsik-pagsik kita sa adlaw naton, nga pag-ahimuon, pag-aobrahon, no? Sa sining panahon, no? Di lang taon taman, ang mga ginaobra tadlaw-dlaw nga nag-contribute sang nagkakaon sang energy naton mga katropa. Dapat marinyo na sa so depensa, pabakod sang aton bones premium D3, pagpataas ang aton immune system Santon Plus Gold, total absorption sa vitamins, minerals, vitamin C, Santon Vitamin C, alkaline base nga vitamin C. Babakali na mga katropa sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, sa TGP, sa aton generica drug stores nationwide. Mga katropa, isa-isa hunto na karon para sa mga beneficyoso, mga kuturan tanga nagpamangkot. So, ano ginayang premium D3 hal? Ano ginayang Santon Plus Gold hal? Ano ginayang Santon Vitamin C hal? Isa-isa hunto na karon sa aton yung pagpangalagad. Okay? Ang mga beneficyos ni Bla, ano kay importante nga mayara kita support, no, sa mga suplemento ng imno naton sa adlaw-adlaw nga tanan. Oras naton 7:43 mga katropa, let's take a break, mga commercial tanay kadali, no, balik kay tapat na pulsini. Standby.
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
5: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa aking kutuban ni Lilo.
7: Sa aking call center agent.
6: Burmigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibalig ang efekto sa akong sang
6: Sister Pain.
7: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Nakakapi ka na.
11: Nagagwapo ka pa.
12: Santon Gold Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Gold.
13: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
16: Ice yan!
15: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Sister Pain!
19: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa lawat na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inomus ang Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
11: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag binipisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako galing si JC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen galing ka paglutatayon, doon naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Nakapangapi ka na?
11: Kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
16: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Xanthan Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
11: Balancing ang mga komentaryo.
21: Hindi
11: nga ingin naman bla namon ang public opinion.
16: Objective.
11: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
22: Nga medyo isong pasalayan.
11: Ini ang Bullseye.
23: Balik na rin mga katropa sa aton nga talakayan sa Bullseye. Katuon ta, ang Pilakman Itis Development naman sa aton patrol karon ang update na aton mga katropa sa aton palibot sa unong kalagluntan sa Barangay Sumag tungod sa nga electrical wiring. Ano yung short circuit naman eh, no? Amon yung pinakalitis nga updated to sa aton nga Bureau of Fire. Samtang mga katropa, American National, asawa sining Pinay, ginpang tiro patay sa sulod sang ilabalay dito sa siyudad sang Dumaguete. Mga katropa, kasakit ba? Ano ni man? Last time to, oriental man to, no? Nga ginsunod balay nila, subong Dumaguete naman, oriental man dito, no? Check on to yung mga balita with katropa nga Franz Andro Burgos, mga katropa. Ito ka subo ang mga balita ni daw hindi ta namihan ko ni tungod daw ka gahatag pa na sang impresyon kag stigma para sa mga foreigners nato na hindi magkalito sa atong lugar kay daw ka budlay, daw ka delikado, ginapamatay disla iya. I hope tani may mga latest development na. I hope may ara naman sa mga update ang atong mga police, mga katropa, atong otoridad sa pag identify sa mga suspect kag possibly pag dakop sang ining mga perpetrators sang krimen involving sang American National kag ang asawa sini dito sa Dumaguete City. Huwag ko kumalo kung anong intensyon, kawat ba na? O kung intensyon sini, pamatay lang kidya? Oras naton 7:53 na mga katropa. Ginaangan ang establish pa kita connection naton sa aton nga patrol, mga katropa. Pero kahapon man, dito sa Sumag, nag-barakuon to. Abot ako, may ara na buling aton nga lokal ng panguluhan. Kaya may nag-salisihay to sa mga impormasyon ko sa DSWD sa aton nga barangay tungod sang numero sang mga naapektuhan sang sunog, mga katropa, no? Sa kontra nung aton nga patrol with katropa nga Franz Andro Burgos, mga katropa.
24: XFM Live Reports.
23: First time ari si katropang Franz. Katropang Franz, may kaga? Oh, katropang Franz.
25: Yes, katropang Erwin, no? So sa aton ng latest na rebel ang information kay isang kaagahon, kahapon, si Pedos. Inlanog naman ni Katropang Erwin ang siyudad sang Dumaguete.
23: Oo.
25: Dito sa probinsya sang Negros Oriental, sang isa ni makasalidning balita.
23: Oo.
25: Considering ni Katropang Erwin, involved ang isa kadumuluo. Uh-huh. Kahit mismo ang iyang ginapatihan ni Ben Parker o kung dinaupod subong.
1: Uh-huh.
25: Nakabuha ni Kitro Carvin ang nasambiting nga hitap ang insidente sa Puro Katubhan o kung Sityo Katubhan, Barangay Bahumpandan, siyudad sa Dumaguete.
1: Uh-huh.
25: So, ganyan din ni Kitro Carvin ginapatihan, isa ka 71 or 72 years old na American national nga lalaking.
1: Uy, may edad na.
25: Oo, kag-isa ni ka 71 years old na Pinay.
1: Oho.
25: Ang nasakwan sa sulod sa ilang abalay.
1: Ay?
25: Naway na isang kabuhi kay Papa Irvin na ginapatihan din pang tiro sa wala ni makilalaan na suspect kay Tropang Irvin.
1: Oho.
25: So, sa information nga nakuha ni naton from Dumaguete City PMP, ang Katropang Irvin, actually, ito may mga pangalan na kita nga nakita, no? Ang ilan ni apelyido, Duel, no?
1: Uh-huh.
25: Duel, D-U-E-L, ang spelling sang ilang apelyido, Katropang Irvin.
1: Oo.
25: So, sa information na rin nga nakuha, ginapatihan ka sa Parvin na sila nga duwa ang ginpangsulod sa nga wala makilalaan nga suspect dito sa ilang abalay ka sa Parvin sa Barangay Bahumpandan,
1: dira
25: mismo sa siyudad sang Dumaguete.
1: Oho, oho.
25: Kaya sa information nga na-receive naton, din usisa mismo sa Dumaguete City PNP ang kabulig ang sili ng mga biktima. Pwede ka panay tayo sa ang kabulig sa Tropang Irvin. Sila mis, siya ko na mismo nakabugtaw mga alas 4 sa kagahon kahapon.
1: Oo.
25: May nakita ni siya na siya kapersona sa sulod sa balay sa mga biktima.
1: Oo.
25: Na may tabon ang guya.
1: Oo.
25: Kaging napatihan sa Tropang Irvin ang tabon ni Dobonet allegedly.
1: Oo.
25: Kaag may ara sa Armas Lutang.
1: Okay.
25: So, and then, Katropang Irvin, pagkalipas ko, sa mga information na na-receive naton, ang timbang ni, o ang kabulig sa Lutong Balay, lugin gapos, manikuno?
1: Mm-hmm.
25: Pagkatapos gapos sa iya, dila yun to, Katropang Irvin, na tabo ang krimen, kung sa gaindire, din pang tiro, sang hindi may baluan, nga kanamuon sa suspect, kaya may mga ginaligar, Katropang Irvin, sobra isa mo.
1: Mm-hmm.
25: No, hindi kita maka-specify sa number pag sinagita duwa sobra isa, diba? Si duwa o kung tatlo, o kung apat, o kung lima. No? Ba't Katropang Irvin ang nakita sa timbang posible isa pa lang ka-suspect na araya sa sulod ng balay nga muna ang ginapatihan nga naghimo sa krimen o kung pagpatay sa mag-asawa dito sa Dumaguete, Katropang Irvin.
1: Oo, oo.
25: So, gilayon ini nga gin ano sang caretaker or sang kabulig sulod balay or timbang kanina ba nagapos manikat pa Irvin mo. But sa information lang niya gin provide sa kapulisan nagparagyo matapos ang krimen ang ini nga mga suspect. Kaya nagagawa diri ka pa Irvin sa report sa Dumaguete City PNP nga robbery with homicide ang insidente.
1: Oho. Kawatan sila, ginpamatay pa.
25: Kawatan. Oo, kagin pamatay pa.
1: Mm-hmm.
25: So, sa karon, amo pa ni ang ginahibalo pa kung pinagi kabilog ang mga suspects. Ba't Katropang Irvin kahapon sa initial na report from Police Regional Office ng Negros Island Region, may mga persons of interest na. O?
1: Oh,
25: sa nasambit ni nga krimen, may napabulig to sa siyudad sa Dumaguete. So, nagkakuha sa investigation na ang ilang intention is pagtangawat, but the big question na din patay ang ini ng mga biktima na Tropang Irvin.
1: Mm-hmm. Oho, oho. Okay.
25: Oh.
1: Grabe
25: so, ba? Kaya mo nito karoon din na ano pa natin, kaya ang pag-confirm din sa aton na ang Special Investigation Task Group, gintukod na.
1: Oho.
25: No, kami ara na sang SITG.
1: Oho.
25: Pero Katropang Irvin, gahunat kita sang feedback from Katropang Irvin nga may ano na sila no. Ginahulat ang maka-respond ba lang?
1: Oho.
25: Kay ano pa sila? ng donatulat kita kahit na yung mga dumidyo sa akong puro linya nila.
2: Uh-huh.
25: Pero kasapang yun, ang gindulong talang anay, amo ni siya latest ang gid or ang pinaka-initial ang gid na anay sa nakabuling insidente dito katapang Irwin sa barangay Baumpandan.
2: Uh-huh.
25: Dito sa siyudad ng Dumaguete sa kahapon.
23: Ongoing investigations, police?
25: Oo. May SITJ na gani katapang Irwin na gintukod.
2: Oo.
25: Pag-confirm na sa atin sa pro-NIR, no?
2: Mm-hmm.
25: Pero gani katapang Irwin, so may designated ng spokesperson na kuha na atin sa payag. No? Kaya ginawa na ito. Natamang si Police Captain Stephen Polinar, spokesperson, siya katropang Irwin sa Norpon or Negros Oriental Police Provincial Office.
2: Oo.
25: Kaya sa karoon, ano man, no? PIO o spokesperson man sa SITG ni katropang Irwin.
23: Aha. Grabe, ang balay, gated naman ni katropang France, daw hindi sa dali-dali mapenetrate, pero initially, pinakabilog yung tao, ang suspect, ginalantaw de.
25: Eh, di pagin maano ka to Parwin, ma-identify kung sila kay isang degree sa information sa kapulisan or sa hindi sila ang pagpangusisa dito sa caretake or ano ni, bulig sa balay. So, isa lang ang nakita. But sa investigation, suspects, so di more than one ka to Parwin, no?
2: Oh.
25: Kasi duha akong tatlo.
2: Uh-huh.
25: So, ang information talang dere is ang pangalan ng isang American citizen, si Mark Duwell.
23: Mark Duwell.
25: Ang iyang asawa or ang iyang partner, yung 71 years old na Pilipina, si LC, katropang Irwin.
23: So, matyagan ko katropang France, nagkadto naman ang hindi para dere mag-retire, dere mag-pangabuhi sa Negros Oriental. Amo pa rin tabo sa ila. Daw kakalaw ay lang bala sa pananawan bala sa naton dati mga foreigners so ginasulod this book I don't know kung na-attribute na ni sa mga kapikaduhon sitwasyon sa Pilipinas kapigado gidman pero you know krimen nagluntad mag-asawa patay duwa ginis lang patay no?
25: Oh yes katropa Alvin doon may mga porta na may mga gunshot wounds wala at wala lang specify kung sabihin nga ilbo talawat but ang information na na-receive na rin fatally shot ang mga biktima, no?
2: Oo.
25: So, kung isa karon, isa ito lang gining pag-inchinde, ang caretaker ay katropang Irwin, posible nga maging POI man in, no? Kahit kaya halos nanandara ang mga individual, yung wala na ano sa insidente is makabi nga POI sa palibot sa crime scene. No, but sa kaya Irwin, ginkuhan mas ang detalye o informasyon sa kapulisan ang nasambit ng kabulig sulod na